0: 102.7 Star
1: FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef, All Day Holiday Beefy Meaty Linamnam,
1: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan,
2: Orokan, maayos ang buhay mo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: FM.
1: Or FM. Or FM.
2: Nandito na si Antonio Lambada. Antonio Lambada.
3: 2.7 Star FM, it's all for you.
4: Live mo, share mo.
3: Para sa Star Nation, sa buong kabluan ng Pilipinas, 32 star minuto na makalipas sa alas 8 na nagmamaganda kumbaga. 8:32 in the morning.
5: Good morning.
3: Happy, happy Thursday pa rin, Star Nation. At syempre, araw po ng Webes ngayon, July 2, 2026. Magandang magandang Star Morning ho sa lahat ng mga Star Nation natin. Ngayong araw po ng Martes. Kaya din po sa mga Star Nation natin na ngayon ay walang pasok. O, dahil may mga ilang lugar ang walang pasok ngayon. Dahil po sa kanilang, dahil sa mga pag-ulan. O, habang ilan naman po ay walang pasok, lalo na po dyan po sa Metro Manila o sa lungsod ng Maynila. O, dahil lahat po ng antas, pampubliko at pampribado paaralan, ay wala pong klase dahil nga po sa isasagawa ng mga miyembro po ng Iglesia ni Cristo. Ang rally po dyan po sa Liwasang Bonifacio, yan dyan po yan sa Maynila. Alright. Kaya sa mga Star Nation natin, napupunta po dyan sa mga met sa lungsod ng Maynila o sa parte po ng lungsod ng Maynila, eh might as well pumunta, tumungo kayo sa mga alternatibong ruta para maiwasan nyo po yung pagsisikip ng daloy ng trapiko. Pero parang kahit saan ka naman pumunta eh. Siyempre kasi kapag meron kang alternative routes, lahat naman ng mga sasakyan, dun din pupunta. Kaya sa mga Star Nation natin, kung may choice kayo na di na kailangan lumabas, eh sa bahay na lang tayo, ha? Pero kung kailangan talaga pumasok, kailangan mag-report sa inyong site, saan naway nakarating kayo ng maginhawa at matiwasay? O di naman kaya sabi ng iba, di ba? Okay lang na haggard ka makarating sa opisina basta on time ka pumasok. Hey! Hello, my reservation! Oras na para sa ating hashtag TBY, pampaganda ngayong umaga ng Webes, July 2, 2026. Ready ka na ba? Aba, ready na ako para sa ating hashtag TBY.
6: Sawa ka na ba sa mga bad news?
7: Uy, Mare! Alam mo na ba yung balita? Hindi to fake news, ha?
6: Ibahin na ang timplan sa mga nakaka-good vibes at kakaibang balita.
8: Breaking news, ho!
6: Akala mo joke time, true pala!
7: True ba yan?
6: TBY. True ba yan? True ba yan?
3: Star Nation, alam ba na nyo ba na meron pong pinakamatandang gaming streamer sa buong mundo? Pinarangalan po yan ng Guinness World of Book of World Record.
6: TBY, true ba yan?
3: Grabe, no, mga ilang taong kaya ito. May nakamit niya ho, Star Nation, ang isang matandang lalaki dyan po sa China. Ang Guinness World of Record na oldest male gaming streamer sa buong mundo. Eh, kilala nga po bilang gamer grandpa si Yang Binglin, na una nga po napadpad sa mundo ng video game vlogging. 4 na taon na nga po nakakalipas yan. Eh, sinimulan nga po niya ito hanggang sa matuto na siyang maglaro ng mas komplikado. Tulad ng Tomb Raider, Resident Evil, at Sniper. Nagkaroon nga rin po siya ng koleksyon ng mahigit 5 games dahil sa pagkahilig po niya sa mga laro. Eh, nagretiro nga po Star Nation si Yang noong 1996, at mula noon, naging libangan na po niya ang table tennis at electronic gaming. So, ibig sabihin, meron rin pala siya mga physical gaming like table tennis. At kapag di siya nagte-table tennis, ang ganyan naman pong ginagawa ay electronic. Yan, electronic gaming. Pero syempre, Star Nation, eh kumbaga, no, paano kaya nakokontrol ni Grandpa yung paglalaro? Para mabigyan niya ng advice sa yung mga kabataan na nalulolong, o di naman kaya doon na napupunta yung kanilang buong oras sa paglalaro. Diba? Eto nga, Star Nation, diba? Nito lang. Binura na nga po, tuluyan na nga po yung nalisa sa Google Play Store at Steam sa Pilipinas ang mobile at PC game na Gore Box. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, bunga ito na paikipag-ugnayan ng pamahalaan sa Google na pinagbigyan ng kailangan nitong alisin ang laro sa mga digital platform sa bansa. Dahil nga dito, hindi na daw maaaring i-download o laruin ang Gore Box sa Pilipinas, hindi rin daw umano ma-access ng mga user ang laro kabilang mga nakapag-download ito bago pa ipatupad ang restriction. So ibig sabihin, kumbaga kahit na-download nyo na yan o nilalaro nyo na yan, mawawala na rin yan ng saysay kahit dahil binlock na pala ng Google ang Gore Box dito sa Pilipinas. Dahil nga riyan, kinatuwa po yan ng Department of Information and Communications Technology ang mabilis na pagtugon ng Google at Steam sa kailangan ng pamahalaan. Ayon nga ho, Star Nation, sa ahensya, makakatulong nga po ito ang hakbang sa pagsusulong ng mas ligtas na online environment para sa mga kabataan. Matatandaan nga ho, Star Nation, noong June 23, inanunsyo nga ho na Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang pansamantalang pagbabawal po ng Gore Box. Nauna na nga ho, sinabi ng mga otoridad na lumabas sa kanilang investigasyon na isa sa mga suspect sa school shooting sa Tacloban City ay masugid na manlalaro ng naturang laro. Kahit pa man, wala pa pong inilalabas sa opisyal na konklusyon ng mga otoridad na may direct na ugnayan ng laro sa naturang insidente. Pero at least kahit na paano, in a way, diba, parang kasama rin siya. Parang in a way, baka tinitingnan din na isa sa dahilan yung paglalaro ng Gore Box na nag-push through doon sa estudyante na gumawa ng Tacloban school shooting. Nakakalungkot, Star Nation, no? Yung tipong yung mga laro ay libangan lang. Diba? Napupunta pa sa nagiging dahilan pa ng karasan. Pero sa amin dati, merong uso noon Counter-Strike. Wala naman. Well, depende kasi yan, Star Nation. Kaya kailangan po natin ng gabay ng mga magulang natin. Gabayan po natin ng ating mga chikiting bagets yung kanila po mga nilalaro. Dahil po yung mga Star Nation po natin na may mga may-ari po ng computer shop, so kailangan maglagay rin po tayo ng rules and regulation para sa mga kabataan. Di ba, nagkaroon na rin po yan batas, di ba, na kailangan yung computer shop malayo sa eskwelahan. Malayo yung distansya. Kaya Star Nation, ating hashtag TBY. O sana ito si Lolo, no? si Gamer Grandpa. Bigay ng advice, no, sa mga kabataan na naglalaro ng mga online games din. Oras, Star Nation, subukan buluan ng Pilipinas. 34 Star Minuto na. Makalipas ang alas 8 na nagbabaganda umaga. 8:40 in the morning.
0: Good morning!
3: Tuloy-tuloy lang po ang matutugtugan. Dito po sa programa It's All For You in the Morning. Dito pa rin sa inyong impilan na naghatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
4: Like mo! Share mo!
6: TBY! True Bayan!
7: True Bayan?
5: 102.7
9: Star FM.
10: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
7: Sarsaya Oyster Sauce para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap. Kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
10: Gardenia. Masarap. Fresh. Nutritious. Masiglakas. Basta Gardenia.
7: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
10: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
11: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
12: Hey Ping, gagawa ng content, playtime with Dylan, movie time and chill with Jen.
13: Si Dennis, laging nagmamalas.

0: 102.7 Star
1: FM. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
2: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
1: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
2: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
1: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026.
2: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
1: Syngenta. Bringing plant potential for life.
2: Pure Gold. Always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: It's all for you. 102.7.

0: Star FM.
1: Let me be your hero. Would you dance?

0: still here. 102.7 Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef, All Day Holiday Beefy Meaty Linamnam,
1: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan,
2: Orokan, maayos ang buhay mo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

102.7. Star FM. The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football mula sa host nations, United States, Canada at Mexico. Ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA

0: 102.7 Star
1: FM. Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
2: Place your bets, player or bunker. Player wins. Enjoy your winnings.
1: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccor.ph.
0: Star FM.
3: Hindi lamang musika ang inihahatid. Pati mga balita sa loob at labas ng bansa.
4: Tuloy paligid para sa Department of National Defense.
3: Ibibigay ng mga star DJs mula sa Star FM Manila. Narito ang Star FM News Star FM News Connect.
5: Star Nation, sa ating Star FM News Connect sa oras na ito. Sa ating national news, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kampante sa isinagawang rally sa EDSA, inaming may grupo nais magasik ng kaguluhan.
6: At sa iba pang balita, tiyahing pulis ng minor de edad na suspect sa Tacloban shooting, iginiit na kinuha ang kanyang baril.
5: Samantala, Star Nation, Pilipinas, opisyal ng kabilang sa upper middle income countries, ayon yan sa World Bank.
6: At sa ating balitang lokal, Isko Moreno, hindi kinakabahala ang gagawing pagtitipo ng INC sa Maynila. At sa ating balitang international naman, dalawang katao inakyat ang tuktok ng Empire Building sa New York City.
5: Sa Batala, Star Nation, sa ating sports news, sa France, pasok na sa round of 16. Mbappe muling gumawa ng kasaysayan.
0: Star FM News Connect.
5: Star Nation, magandang umaga, Metro and Megastar Manila. Narito na ang ating Star FM News Connect. Tampok ang mga trending at komprehensibong balita ngayon.
6: Mga balitang nakalap ng inyong mga Star FM DJ.
5: Star Nation, ngayong araw po ay Webes, July 2, 2026. Live po tayo napapanood at napapakinggan sa ating Facebook page at YouTube channel 102.7 Star FM Manila. Kami po ang inyong lingkod, Star DJ Antonio.
6: At ako naman si Star DJ Kimi at narito na ang detalye ng ating mga balita.
0: Star FM News Connect.
7: Star FM National News.
5: Star Nation, hindi nababahala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isinasagawang rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA at maging ako ngayon sa Liwasang Bonifacio sa Maynila at iginiit na karapatan ng sinuman ang magsagawa ng mapayapang pagtitipon. Sa isang panayam, bago malis patungong Canada ayon sa Pangulo, kampante siya sa naging takbo ng rally dahil sa kasaysayan ng grupong nagsagawa nito na anya'y hindi nagdudulot ng kaguluhan sa kanilang pagtitipon kahit ba dinadaluhan ng maraming tao. Sinabi rin ni Marcos na ang pangunahing kinababahala niya sa mga ganitong pagtitipon ay ang kaligtasan ng publiko at ang pagtiyak na walang masasaktan habang isinasagawa ang rally. Aminado ang Pangulo na ang pangunahing kinababahala ng pamahalaan sa isinagawang rally sa EDSA ay ang posibilidad na may mga grupong mag-infiltrate o makapasok upang magasig ng kaguluhan at manggulo. Sa sinabi ng punong ehektibo, nakatanggap ang pamahalaan ng impormasyon hinggil sa posibleng pagpasok ng mga individual na maaaring mag-agitate sa sitwasyon. Dahil dito, prioridad ng mga otoridad ang pagpapanatili ng kawisan at pagtiyak na walang sinuman ang masasaktan kabilang mga dumalo sa rally at iba pang maaaring magpunta sa lugar. Pinasalamatan naman din na ni Pangulong Marcos ang lahat ng mga sangkot kabilang mga organizer at mga otoridad sa kanilang naging bahagi sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaligtasan ng publiko. Kaugnayan, narito ang bahagi ng payag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Anyone can hold a rally and
0: Star FM News Connect.
6: Castor Nation, sa iba pang mga balita, Iginiit ni Police Staff Sergeant Arla Ray Pasensya na tiyahing pulis ni alias Nash, isa sa mga minor de edad na suspects sa school shooting incident sa Tacloban City noong June 22, 2026, na ilegal umanong nakapasok sa kanyang bahay ang kanyang pamangkin at kinuha ang kanyang baril. Matatandaang lumabas sa investigasyon na ginamit ang baril ng pulis at na baril sa San Jose National High School na ikinasawi ng tatlong kapwa mag-aaral. Sa pagdalo nito sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality noong Miyerkules, July 1, iginiit ng pulis na sa pilit lang pumasok umano ang kanyang pamangkin sa kanyang tahanan bago mangyari ang insidente. Ayon sa kanya, pinilit umanong buksan ni Nash ang nakasarang locker kung saan nakalagay ang baril. At ipinaliwanag ni Pasensya na ang baril ay nakalagay sa isang plastic locker na nakalock at nakalagay sa loob ng gun box. At siya lamang umano ang may hawak ng susi ng kanyang bahay at ng naturang lalagyan. At inamin din ang pulis na hindi ang COPSA standard ng safety vault ang ginamit niyang taguan ng baril at inakalang sapat na ang security nito dahil siya lamang ang nakatira sa bahay. At kasalukuyan ngang nasa kustodiya ng mga otoridad sina alias Rod at Nash habang hinihintay ang kanilang paglipat sa Social Welfare and Development Facility kung saan sila ay isa sa ilalim sa Intervention at Rehabilitation Program.
0: Star FM News Connect.
5: Sa Tala Star Nation, sa iba pang balita, opisyal nang kinilala ng World Bank ang Pilipinas bilang isang upper middle income country matapos itong malampasan ang itinakdang gross national income per capita para sa nasabing kategorya. Batay sa pinakauling pagsusuri ng World Bank, ngayong Hulyo umabot sa $4,850 ang GNI per capita ng Pilipinas, mas mataas ito sa $4,636 na itinakdang threshold para sa mga bansang kabilang sa upper middle income category. Ayon sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev, ang pag-angat ng bansa ay bunga ng tuloy-tuloy na paglago ng ekonomiya, maayos na pamahala sa macroeconomy at napagkamatupad ng mga pangmatagalang reforma. Inulat din ng kagawaran na lumago ang gross domestic product ng bansa ng average na 5.8% mula 2021 hanggang 2025. Dahil dito, tumaas ng 8.5% ang GNI per capita noong 2025 na naging daan upang makabilang ang Pilipinas sa upper middle income category. Ay kay DepDev Secretary Arsenio Balisacan, ipinapakita ng bagong katayuan ang katatagan na ekonomiya ng bansa sa kabila ng mga kinakaharap na problema ng Pilipinas. Umaasa ang ahensya na dahil dito palalakasin nito ang credit profile ng Pilipinas, magpapataas na kumpiyansa ng mga mamumuhunan at mangikayat ng mas maraming dekalidad na pamumuhunan na lilika ng mas maraming trabaho para sa Pilipino. Bagamat maaaring mabawasan ang ilang concessional o mababang interest na development loans dahil sa pag-angat ng antas na kita ng bansa, iginiti Balisacan na mas malaki ang magiging benepisyo nito sa ekonomiya at mas malawak na oportunidad sa pandaigdigang pamilihan. Kinilala rin ng kalihim ang malaking ambag ng mga overseas Filipino workers sa pag-abot ng naturang milestone. Kaya paman, sinabi niyang layunin pa rin ang pamahalaan na makalikha ng mas maraming dekalidad na trabaho sa loob ng bansa upang maging opsyon na lamang at hindi pangangailangan ang pagtrabaho sa ibang bansa. Sa kabila nito, pangunahing layunin ng parin daw ng pamahalaan na matiyak na maramdaman ng lahat ng Pilipino ang pakinabang ng patuloy na paglago ng ekonomiya sa bansa.
0: Star FM News Connect.
7: Star FM Local News.
5: Sabadala Star Nation, sa ating local news, hindi kinababahala ni Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso ang gagawing kilos protest ng Iglesia ni Cristo sa lungsod ngayong July 2, 2026. Naging maayos at mapayapa naman daw ang unang araw ng pagtitipon ng Iglesia ni Cristo sa Liwasa Bonifacio kung saan naglagay pa ng LED screen o LED screen ng mga organizer para sa kanilang programa. Marami sa mga dumalo ay mula sa Metro Manila at mga karating dalawigan. Habang nananatili naman sa Freedom Park ang ilang grupo ng mga kalawok simula kahapon. Kabilang ang mga nagmula sa unang distrito ng Batangas na nagtayo ng mga tent. Ayon sa alcalde, walang naitalang anumang kaguluhan sa magdamag. At ito nga, Star Nation, ay bandang alas 10 ng umaga kahapon ay may ilang release na ang sumakay ng mga bus patungong EDSA upang makaisa nga sa iba pang aktividad doon habang may maliit naman na bilang pa rin na nananatili sa Liwasang Bonifacio. Ipinaliwanag din ng mayor ng Maynila na hindi kailangan ng permit para sa mga pagtitipon sa Freedom Park alinsunod sa umiiral ng mga patakaran. Anya, ipinatutupad ang pamahalaang lungsod ng pulisya ng maximum tolerance sa lahat ng grupong nagsasagawa ng mapayapang protesta habang maigpit na pinagbabantayan naman o binabantayan ang mga pangunahing nansangan upang maiwasan ang pagpasok ng mga sa mga restricted area tulad ng Mendiola at Malacañang. Gayunpaman, inamin ang alkalde na nakaapekto sa daloy ng trapiko ang paggalaw ng mga realista sa ilang pangunahing kalsada sa Maynila, kabilang ang Recto Avenue, Morayta at Espanya Boulevard.
0: Star FM News Connect.
7: Star FM International News.
6: Para sa ating balitang international naman, inakyat ng dalawang tao ang pinakatuktok ng spire ng Empire State Building sa New York City nitong Miyerkules upang mag-unfurl ng isang malaking banner na nananawagan para sa pandaigdigang kapayapaan na kalaunay tila nauwi sa isang marriage proposal. Nakasuot ng sleeveless black outfits ang dalawa habang nakahawak sa antenna spire ng kilalang gusali. Malapit sa umiilaw na pulang ilaw sa tuktok nito ay ang 102 floors. Hawak nila ang isang itim na banner na may puting all capital letters na nakasulat na "When the power of love beats the love of power, the world knows peace." Hindi pa batid ng mga otoridad kung sino ang mga individual o kung paano sila nakarating sa naturang bahagi ng gusali. Bandang 12:30 PM naman o 12:30 naman ng madaling araw, dahan-dahan silang bumaba na sa mas mababang bahagi ng antenna structure kung saan ayon sa aerial video, isa sa kanila ang lumuhod na tila naawi sa marriage proposal bago sila nagyakapan at naghalikan. Ayon sa isang tagapagsalita ng New York Police Department, patuloy pang inaalam ang insidente at wala silang karagdagang detalye sa ngayon.
0: Star FM News Connect.
7: Star FM Sports News. The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football mula sa host nations, United States, Canada at Mexico. Ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines.
5: Samantala, Star Nation, FIFA World Cup update tayo. Pasok na po sa round of 16 ang pambansang koponan ng France sa nagpapatuloy nga po ng FIFA World Cup 2026 matapos sila tambakan ang Sweden sa score na 3-0 sa round of 32 sa New Jersey Stadium. Dominado ng Les Blue ang laban mula pa sa unang kalahati kung saan binasag ni Kylian Mbappe ang dot block sa 45 minuto sa pamagitan ng mabilis na sipa mula sa kaliwang bahagi ng penalty area. Sa kalawang kalahati, lalo pang nabaon ang Sweden nang may pasok ni Bradley Barzola ang bola sa ikalimamput-dalawang minuto sa tulong ng assist ni Michael Olise. Sinalyuhan ng France ang panalo sa 74 na minuto nang muling makapunto si Mbappe mula sa pasa ni Olise upang makumpleto ang kanyang brace. Dahil dito, makit na si Mbappe sa ikalawang presto sa all-time leading scorers ng FIFA World Cup na may kabuuang 18 goals, isang puntos na lamang ang agwat kay Lionel Messi. Bukod pa rito, hawak na rin niya ang bagong record sa pinakamaraming knockout stage goals sa kasaysayan ng torneo na may 10. Sunod na mga kaharap ng France sa koponan ng Paraguay sa darating na July 4 para sa round of 16.
0: Star FM News Connect.
7: At yan ang FIFA World Cup 2026 updates. Tumutok lamang sa Bombo Radyo Philippines, your trusted source of news and information.
3: Basta Radyo Bombo!
0: Star FM News Connect!
5: At Star Nation, inyo po napakinggan ang ating Star FM News Connect!
6: Mga trending at komprehensibong balitang nakalap ng inyong mga Star FM DJ.
5: Star Nation, mula po rito sa impila ng Star FM Manila, kami ang inyong tagapagatid balita, Star DJ Antonio.
6: At ako naman si Star DJ Kimi. Huwag niyo na pong kalimutang i-like at i-share ang ating Facebook page at YouTube channel. Yan po ang 102.7 Star FM Manila.
5: At Star Nation, para sa iyo pa mga detalyado mga balita sa loob at labas na wansa, pumunta lamang sa ating website www.bomboradio.com.
6: Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas. 31 star minuto na makalipas ang alas 10 ng umaga. 10:31 in the morning is our Philippine Standard Time.
5: At Star Nation, baligtugtugan tayo dito lamang po sa impilang nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news, and information.
6: Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
5: Like mo! Share mo!
0: Star FM News Connect!
7: 102.7

0: 102.7 Star
1: FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef, All Day Holiday Beefy Meaty Linamnam,
1: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan,
2: Orokan, maayos ang buhay mo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: 102.7 Star
1: FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: FM.
1: FM.
0: Antonio Lambada.
2: Jimmy Gora.

0: 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like more, share more.
2: Mega Manila's best music station.
0: Para sa Star Asia, sa buong kabuluan ng Pilipinas, 7 Star Minuto na lang bago sumapit na kalas 11 na umaga, 10:53 in the morning.
2: Good morning!
1: Magandang umaga. Star DJ Antonio Lambada.
0: Ay, sarap sa tingin. Magandang umaga, Star DJ Kimmy Gora. Uy! Ako ang lahat, ha? Naku, happy Pasig City Day.
1: Yan.
0: Sa lahat ng mga Star Nation natin sa lungsod ng Pasig.
1: Mm-hmm. Baka yeah. naman po kung may sapin-sapin kayo.
0: Uy, penge naman ako niya. Uy, saka Star DJ Kimmy. Mm-hmm. Ito yung araw din ng mga Star Nation natin magkatrabaho sa Pasig. Ay, walang paso.
1: Walang paso.
0: O, di naman kaya kung may paso kayo. Eh, ito yung special non-working holiday. Mm-hmm. Ibig sabihin, plus 30%.
1: Wow. Yeah. Kung kayo man po ay nasa trabaho din katulad natin, uh-huh. Di ba may 30% pa din.
0: Yeah. Yun na lang ang isipin natin. Saka malay nyo, merong mga biyayang darating dito.
1: O, di ba?
0: Merong aakit sa ating station.
1: Wow.
0: Magbibigay ng kanilang mga nilutong pagkain ngayong araw ng Pasig.
1: May papansit po ba dyan, Mayor Vico?
0: Nakoy! kahit Mayor, kahit Vico, sapat na po kami.
1: Vico, okay na po yun sa amin. Anyway, highway, by the way, Castor Nation, yung ating tugtugan ngayong umaga na ito talagang magpapagana pa sa inyong lahat.
0: Yes, at syempre sa mga Star Nation din po natin, once again po sa mga sa lungsod ng Maynila, dineklara nga po yung walang pasok, yung mga estudyante dati sa lahat ng antas, pang publiko at pang-pribado para lang dahil nga ako sa inaasahan.
1: Nagpapatuloy pa rin na kilos protesta ngayong araw na ito.
0: Para ito na yung ikatlong araw nila.
1: Oo.
0: Diba? Ikatlong araw, dyan po sa Liwasang Bonifacio o sa Freedom Park sa lungsod ng Maynila.
1: Kaya i-anticipate na natin yung ibang alternative routes na pwede nating daanan.
0: Alam mo, problema kasi sa alternative routes, kapag alam na nila lahat yun, gusto mo yung routes?
1: Routes, oo.
0: Alternative routes?
1: Routes.
0: Syempre lahat pupunta doon.
1: Tapos, doon na sila. Parehas lang. Lumipad na lang tayong lahat.
0: May iba natin mga Star Nation na may mga ilang kumpanya dyan sa lungsod ng Maynila nagpatupad ng work from home agreement. Para maiwasan yung makisabay sa siksikan ng trapiko.
1: Siguro tingnan natin kung bukas babalik na sa normal ang lahat. Pakaantabayanin niyo po yan sa ating himpilan din na kuha na po ang magiging development and updates po dyan.
0: Supposedly kasi dapat yung ikatlong araw nila doon pa rin sa People Power Monument.
1: Okay.
0: Kaso ang pamahalaan lungsod ng Quezon hindi na pumayog dahil nga sa kaliwat kanan din ng mga reklamo. Kasi diba, natanda natin simula yan ng Tuesday.
1: Okay.
0: Talagang grabe yung nangyari noon. Talagang hindi doble yung yung late. Talaga tumriple yung late. isang mga Star Nation natin. Tapos yung ikalawang araw naman, noong July 1, ganun din.
1: Kahapon. Medyo,
0: kahit o paano, lumuwag naman na yung biyahe.
1: Mm-hmm.
0: Pero ganun pa rin, nagdulot pa rin ng skip ng trapiko.
1: Kaya pakaantabayanan niyo po, Castor Nation, kung ano ang magiging lagay ng tropical today.
0: Yes. Uh-huh.
1: At sa mga papasok pa lamang, ingat-ingat po kayo sa inyong trabaho. Konting kembot na lang naman kasi Webes na.
0: Oo.
1: Tapos bukas Biyernes na, tapos resting mo na.
0: Yeah.
1: Yan yung mga daily motivation na dapat natin pinapaalam, pinapaalala sa mga Castor Nation natin na konting tiis na lang ay makakapagpahinga ka na.
0: Yan. Konting tiis na lang, mayayakap mo na ang iyong mahal sa buhay.
1: Ayun. Yun yung mga nilook forward mo kapag rest day mo, no?
0: Kimmy, payakap.
1: Hindi ka dito hanggang sa mag...
0: Hindi ka makahinga. Anyway, my Star Nation, nagandito na lang po ang programa It's All For You in the Morning. Pero makakasama nyo pa rin po ang alas 12 na katangalian sa programang Star Hits Express.
1: Tuloy-tuloy si Star DJ Antonio Lambada. Samantalang ako naman po, magkada upang tenga tayo mamayang alauna ng hapon hanggang alas 6 ng gabi sa ating back-to-back-to-back-to-back program It's All For You in the Afternoon. Afternoon Star Sweep ngayong araw na ito.
0: Yun. Oo nga pala, Star DJ Kimmy, ka palang uupo sa ating Star Hits Express.
1: Ah, oo. Okay.
0: Oh, kasi meron tayong kailangan liparin.
1: Ay, lilipad ka.
0: Lumipad ang ka-ating team.
1: Okay, mag-iingat ka, Star DJ Antonio Lambada. Ako na muna ang hahalili sa ating programa today.
0: Yon! Kaya naman, Star Nation Palatino nakatutok, ha? Dito pa rin sa inyong impilan. Nag-atid ng music, entertainment, trivia, news, and information.
1: Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
0: Like mo! Share mo! Here's Maroon 5 para sa kanilang awiting Beautiful Mistakes!

0: sa'yo oyster sauce, nagbibigay ng kumakapit na linamnam sa one-pot wonder dishes.
1: Hindi minamadali pag ganito kasarap.
0: Yan ang nagagawa ng Sarsaya.
2: Sarsaya! Kapit ang sarap, kapit ang saya.
3: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
4: Basta Star.
5: Suki, bilan na kayo dyan.
6: Ate, fresh ba yung pechay mo?
5: Oo, kasing fresh na mga songs at balita rito sa 102.7 Star FM Manila.
6: Ipagkakalat ko to.
5: Tama yan, Suki, kasi
2: number one dito sa Etibak ang 102.7 Star FM Manila.
7: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
8: Star FM.
9: Star FM.
10: Star FM.
11: Star FM. It's all for you.
12: Star FM.
11: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
13: 102.7.
14: Philippines number one Star FM.
11: The hits coming to you fast, non-stop. Here now is Star Hits Express.
15: Star Hits Express.
11: On

0: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football mula sa host nations, United States, Canada at Mexico. Ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines.
1: Sa mga magsasaka, bakit kailangan pang hintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Magspray sa magic window, 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pagspray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo mula sa Syngenta. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
1: Syngenta. Bringing plant potential for life.
2: Pure Gold. Always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

Siti nga libo-libong buwan. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 6 na star minuto na lang o 5 star minuto na lang bago sumapit ang alas 12 ng katanghalian, 11:55 in the morning is our Philippine Standard Time. Ikaw pa rin daw ang uuwian, ano't ano pa man ang mangyari. Kasi ngayon, ganong bungad sa'yo ngayong umaga. Talagang good ang morning. Well anyway, highway by the way, Kasarnation, hanggang dito na lamang po ang ating programang Star Hits Express. Pakantabayanan po natin ang mga nagbabagang balita para sa Bombo Network News Noontime Edition. And to formally close our program, leaving you with the song Bad Habits by Ed Sheeran. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Good morning, Metro and Megastar Manila.

0: Digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radyo Philippines.
1: Bombo Radyo Philippines.
0: Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information.
2: Basta Radyo Bombo.
3: This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
4: Ngayon ay Webes, ikalawang araw sa buwan ng Hulyo taong 2026.
3: Sa ating mga headlines, police inaasahan po ang nasa 10,000 hanggang 15,000 na kalahok dyan sa rally ng Iglesia ni Cristo. Kaya naman, sila ay nakalerto na dyan sa may liwasang Bonifacio.
4: Si Senate President Sherwin Gatchalian inaasahang mamuno sa pagbubukas ng impeachment trial.
3: Ang Department of Labor and Employment Secretary na si Tolentino nilinaw ang naging desisyon na hatiin sa dalawang bahagi ang 85 pesos na wage hike.

0: Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Tanda na tiling naka-alerto ang Philippine National Police habang inilipat na ng Iglesia ni Cristo ang kanilang malaking kilos protesta sa Liwasang Bonifacio sa bahagi ng Maynila para naman sa ikatlong araw ng kanilang protesta ayon niyan kay Philippine National Police Chief Jose Melencio Narutates Jr. Ayon pa kay Narutates, sapat ang bilang ng mga tauhan ng pambansang pulisya na naideploy upang tiyakin ang seguridad ng pagtitipon at magpoprotekta doon sa mga motorista, commuters at estudyante na maaaring maapektuhan ng panibagong rally dyan sa naturang site. Nananatili rin na naka-alerto mga pulis sa Metro Manila at mga karatig na lugar. Inilipat nga mga kabombo ang protesta mula sa EDSA patungo sa Liwasang Bonifacio matapos na bawiin ng Quezon City Government ang permit para sa ikatlong araw ng rally dyan sa EDSA dahil naman sa ilang mga paglabag. Bilang isang Freedom Park, hindi nakakailanganin pa ng permit para sa pampublikong pagtitipon sa naturang lugar. Bagamat iginagalang ng Philippine National Police ang karapatan sa mapayapang pagtitipon, sinabi naman ni Narutates na inaasahan ang mga police commander na uunahin ng dialogo at negosasyon upang mapanatili ang kayusan at maiwasan ang anumang kaguluhan.
1: Kaugnay pa niyan, inaasahan ng Manila Police District ang pagdalo ng 10,000 hanggang 15,000 katao sa ikatlong araw ng rally ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio. Ayon kay Acting Manila Police District Director Arnold Santiago, mananatiling mapayapa ang pagtitipon at tuloy-tuloy ang daloy ng trapiko. Maanaghanda rin ang Manila Police District na malaking bilang ng mga pulis upang tiyakin ang seguridad ng lugar. Sinabi ng opisyal na kung lalaki pa ang bilang ng mga kalahok, ay maaaring irekomenda na palawakin ang lugar ng pagtitipon patungo sa Luneta at ilayo ito sa Palasyo Malacañang. Maaari rin anyang gamitin ang iba pang Freedom Parks kung kinakailangan. Inaasahan ding aalisin ng ilang residente mula Batangas ang kanilang mga tent sa Liwasang Bonifacio upang bigyang daan ang pagdating ng mga rallyista.
0: Samantala, sa ibang balita mga kabombo, pero antabay tayo sapagkat namaya may live tayong pag-uulat dyan sa nagpapatuloy na kilos protesta sa bahagi ng Maynila. Ngunit sa ibang balita ay binatikos ng isang grupo ng mga kabataan, partikular na yung samahan ng progresibong kabataan, ang Office of the Ombudsman. Yan ay matapos umano na umatras sa una nang sinabi na hinugna ripe case na ang ihahain laban kay Senator Joel Villanueva, ngunit ngayon ay hindi ito natuloy. Ayon sa grupo at na naging panayam ng Bombo Radio Philippines, sinabi ng tagapagsalita ng Spark na si Milo Baswell na ang Office of the Ombudsman, particular na si Ombudsman Rimulya, ay tila grandstanding lamang at nagpakita lamang ng kawalan ng kakayahan ng seryosong kampanya kontra sa korupsyon. Iginit ng naturang grupo na kung kulang ang ebidensya mula sa umpisa ay hindi dapat nagpakitang tao ang naturang opisyal na tila malapit ng kasuhan. Itong si Senator Villanueva, nagpahayag din sila ng pangamba ng mga kasong inihayag laban sa iba pang mga senador kagaya na nina Senator Rodante Marculeta, Senator Francis Chis Escudero ay maaaring biglaan na ibasura. Dagdag pa ng grupo, ang ganitong pag-atras ay nagdudulot ng pagkawala ng kredibilidad sa sistemang panghustisya at nagbibigay lakas doon sa mga politiko na gumagamit naman ang isyu ng korupsyon para sa pansariling interes. Narito ang naging bahagi ng panayam ng Bombo Radio kay Milo Baswell, ang tagapagsalita ng Spark.
2: In the same way, nakita natin, diba, 2 weeks daw yung binigay na timeline para dito. Ngunit wala pa rin tayong balita tungkol kay Escudero. Wala pa rin tayong balita kung itutuloy ba ang kay Marculeta. And with this kind of obstacle, kung ito yung balakid na nakikita natin, ay baka hindi na matuloy, maurong pa ang kaso sa kanila. Nawawalan na ng kredibilidad itong ombudsman. At kapag nawalan ng kredibilidad itong ombudsman, maaaring gamitin ng mga kritiko at karibal ng ating administrasyon ngayon, tulad ng mga kaalyado ni Vice President Sara Duterte, ang issue ng korupsyon para sa kanilang pansariling interes sa politika. Kahit sila mismo, alam naman natin, ay sangkot din sa korupsyon.
0: Lagi yan ang mapahayag sa naging panayam ng Bombo Radio dito kay Milo Baswell, ang tagapagsalita ng grupong sport.

0: Mark.
1: Samantala, sa iba pang balita mga kabombot sa nation, kuha rin tayo maya-maya ng ilang development dyan sa bahagi ng Senado dahil itong si Senator Risa Hontiveros ay nagpahayag ng reaksyon sa isinasagawang kilos protesta ng samahan ng Iglesia ni Cristo. Abangan natin ang ilan pang mga update na tinutukan ng ating news team sa iba pang balita, Bombo Denise.
0: Sa karagdagang update, inihayag ni Attorney Reggie Tongol, dating tagapagsalita ng Senate Impeachment Court, ang Senate President ang default na presiding officer sa pagbubukas ng impeachment trial at maliban na lamang kung magpapasya ang mayorya sa mga miyembro ng Senado na pumili ng ibang individual. Dahil dito ay naasahan na si Senate President Sherwin Gatchalian ang mamumuno sa unang araw ng paglilitis. Sinabi ni Tongol na sa simula ng trial ay tatawagin ang respondent na si Vice President Sara Duterte upang itala ang kanyang appearance o non-appearance sa naturang pagdinig bago pa man ang opening statement ng prosecution at maging ng depensa. Inaasahan din na pagdedebatehan agad ang mga nakabinbi na motion kabilang na ang issue ng subpoena kay dito sa individual na tinukoy na sa pangalang Mary Grace Piatos at ang paglalabas ng mga bank records at yung Bureau of Internal Revenue backs at statement of assets, liabilities, and net worth at iba pa na mga dokumentong may kaugnayan sa kaso. Nakatakda namang magsimula ang Senate impeachment trial sa darating na 6 ng Hulyo kung saan ay unang tatalakayin ang mga procedural matters bago pa man ang formal na presentasyon ng mga ebidensya.
1: Sa mga karagdagan pang balita, tinutukan ng ating kasamahan si Representative Luis Tro na nawagan ng panalangin habang papalapit ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. May report dyan si Bombo Analyst Subirano.
2: Nananawagan si House Committee on Justice at Lead Prosecutor Jervil Luiso sa publiko ng ipagdasal ang nalalapot na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kasabay ng pagdaraos ng isang misa para sa katotohanan, katarungan at panunugutan na ginanap sa Maykubao, Quezon City kaninang umaga. Hiniling ni Luiso ang suporta at panalangin ng mga Pilipino para sa House Prosecution Panel hanggang sa matapos ang paglilitis sa Senado. Anya, dapat din ipagdasal ang defense panel, mga senator judges at ang buong bansa. Pakinggan natin si Representative Jervil Luiso.
3: That there is honor to be at the forefront of this accountability mechanism. There is glory in defending the interests of the Filipino people. And there's fulfillment to be at the forefront in upholding what the Constitution mandates. We acknowledge our limitation. We acknowledge our imperfections. We acknowledge all our insufficiencies.
2: Hinaluhan ang misa ng ilang house prosecutors at private prosecutors. Pinangunahan naman ito ng clergy of for good governance. Magsisimula ang impeachment trial sa Senado sa darating na Lunes, July 6. Na-impeach si Duterte ng Kamara mataon ng House of Representatives matapos suportahan ng 257 congressmen ang reklamong nag-aakusa sa kanya ng pagtataksil sa tiwala ng publiko, culpable violation of the Constitution, graft and corruption, at iba pang mabibigat na krimen. Itinanggi naman ito ni Vice President Sara Duterte ang mga naging paratong. Muli pakinggan natin si Representative Jervil Luiso.
3: But let me tell you, my dear brothers and sisters, all your prayers overpower them. All your support overpower them. Ultimately, everybody's love for the Philippine nation overpower kung ano man ang kulang sa mga prosecutors. And that is why we would like to thank and request, let us pray harder. Let us pray hardest.
2: Samantala, kinumpirma naman ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan na kapag sumite na sila ng listahan ng mga testigo ayon kay Capunan sa panig ng prosecution na sa 57 ang kanilang ihaharap na testigo habang 20 naman sa depensa. Sinabi pa ni Capunan na ang mga testigong ihaharap sa unang pagdinig ay may kaugnayan sa article of impeachment sa ilalim ng grave threats. nilinaw din ng abogada na kailangan nilang isumite ang lisahan 3 araw bago ang pagdinig upang maiwasan ang pagkakaroon ng surprise witness. Naging matitig na rin ngayon ang mga prosecutors sa pagbibigay ng mga pahayag bunsod sa nalalapit na impeachment trial.
4: Mula dito sa House of Representatives, Bombo Anani Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
1: Hindi bababa sa 3 truck ng basura ang nahakot ng Department of Sanitation at Metropolitan Manila Development Authority matapos ang rallying isinagawa ng Iglesia ni Cristo malapit sa EDSA People Power Monument. Nakolekta ang basura sa White Plains Avenue, People Power Monument at kahabaan ng EDSA malapit yan sa Campo Aguinaldo. Kabilang sa mga nakalap na basura ang mga plastic bottles, mga pinagkainan at food packaging na siyang bumuo ng malaking bahagi ng tambak. Tumulong din ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa paglilinis ng lugar matapos ng kanilang pagtitipon. Samantala, ipinagpapatuloy itong Iglesia ni Cristo rally sa Liwasang Bonifacio matapos ang hindi palawigin ng Quezon City Government ang kanilang permit para sa EDSA rally.
0: Samantala mga kabombo at mga ka-Star Nation, sa mga karagdagan pa nating balita, kuha tayo ng update dyan sa bahagi ng Senado. Kaugnay naman ang iba pang mga tinututukan nating update at mga kaganapan. Nasa linya si Bombo Angelo Aganan.
5: Bombo Dennis, nagpahayag si Senator Risa Hontiveros ng kanya reaksyon sa 3 araw na pagsasagawa ng kilos protesta ng samahan ng Iglesia ni Cristo na nanawagan umano ng Transparency, Accountability, Truth and Peace. Hindi direktang tinutulan ni Hontiveros ang sinasagawang kilos protesta sapagkat karapatan aniya ng bawat mamamayan na magpahayag ng kanilang saloobin sa anumang isyu sa lipunan, maging ito man ay usapin ng saustisya o imbestigasyon. Narito at pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Risa Hontiveros.
6: Karapatan po ng bawat samahan at pati mamamayan dito sa Pilipinas magpahayag ng kanilang mga saloobin sa alinmang isyu. Issue man ng hustisya, issue man ng mga investigasyon.
5: Matatandaan, Bombo Dennis, na nagsimula itong kilos protestang sa surprise ang pagtutupon ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument isang araw matapos i-anunsyo ng Office of the Ombudsman na magsasampay ito ng kasong plunder kay Senator Dante Marcoleta kaugnay ng umunay pagtanggap ng senador sa tinatayang 75 million na regalo o donasyon noong siya ay nagsisilbi pang kongresista. Sa pahayag na inilabas ng Iglesia ni Cristo, nakasaad na nananawagan umano sila ng Transparency, Accountability, Truth and Peace. Ayon sa kanilang pamunuan, hindi umano sila tutol sa pagpapatupad ng batas, ngunit hindi sila sangayon sa pagbaluktot nito, lalo na kung ang layunin umano ay pagtakpan ang katiwalian. Iginit ng Iglesia ni Cristo na ang pagsasampa ng kaso kay Marcoleta ay may kaugnayan umano sa pag-iimbestiga nito sa flood control scam noong ito ay chairman pa ng Blue Ribbon Committee. Pinipigilan umano ang senador na ipagpatuloy ang kanyang investigasyon at maisiwalat ang katotohanan sa tinawag nilang pinakamalaking pandarambong sa kasaysayan. Ngunit tugon rito ni Hontiveros, ang advokasyang Transparency, Accountability, Justice and Peace ay parehong isinusulong din umano noong pinamunuan ni Senator Panfilo Ping Lacson ang Blue Ribbon Committee hanggang sa pagpapatuloy ng investigasyon sa pamumuno ngayon ni Senator Erwin Tulfo bilang bagong chairman ng komite. Narito at pakinggan natin muli ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Risa Hontiveros.
6: Yung mga advokasya nilang sinasabi ng Transparency and Accountability, Truth and Justice and Peace, yun din po ang patuloy na isusulong ng Senate Committee on the Blue Ribbon Committee. Tulad ng dating pinamunuan ni Senator Ping at nag-commit pa rin hanggang ngayon si Chair Erwin na ipagpapatuloy namin ang investigasyon sa flood control scam at pati yung ibang allegations of graft and corruption sa iba pang mga programa at pati sa iba pang mga department.
5: Sa huli, Bombo Dennis, sinabi ni Hontiveros na umaasa siyang magiging maayos at mapayapa ang isasagawang kilos protesta.
0: Okay, Bombo Angelo?
5: Yes, Bombo Dennis.
0: Kumusta naman sa kabuuan ang sitwasyon dyan sa Senado knowing na ilang araw na lamang bagong impeachment trial at may mga isinasagawa pa rin na mga hiwalay na aktibidad kagaya niyang mga hearing. Kumusta na ang sitwasyon ngayon?
5: Yes, Bombo Dennis, sa ngayon ay mahigpit nakakapit ang pagpapapasok ng mga sasakyan dito sa Senate. Meron din mga nakatalagang PNP personnel at mga uniform personnel dito sa labas ng gusali. At nabanggit mo nga, Bombo Dennis, ay patuloy pa rin ang pagsasagawa ng mga hearing dito sa ngayon sa mataas na kapulungan sa kabila ng paghahanda para dito sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa ngayon, Bombo Dennis, ay inilalatag na nitong impeachment court ang magiging setup dito sa loob ng Senado, Bombo Dennis, kabilang nga itong magiging setup din natin dito sa mga kawalin ng media sa loob, Bombo Dennis.
0: Mm-hmm. At ang Bombo Radio ay pangunahin na kabilang doon sa mga nauna na nag-prosige na tayo'y makapag-setup para makapag-live tayo, Bombo Angelo. No? Kaya antabayanan ng ating mga Bombo at mga Kastar Nation, mapapakinggan na, mapapanood pa yung mga kaganapan dyan through Bombo Radio Philippines. So maraming salamat, Bombo Angelo.
7: At yan ang mga latest updates mula dito sa Senado. Ako si Bombo Angelo Ganan, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Oras natin sa buong kapuluan, 17 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Nagdeklara ng Red Alert ang Manila Disaster Risk Reduction and Management Office bilang paghahandayan sa posibleng mas malaki na bilang ng mga tao na dadalo dyan sa Iglesia ni Cristo Rally sa Liwasang Bonifacio dahil ito ay isang Freedom Park. Inilipat kasi ng Iglesia ni Cristo ang kanilang protesta dyan sa Maynila matapos naman nabawiin ng Quezon City Government ang permit para sa pagtitipon sa kahabaan ng EDSA dahil sa matinding epekto nito sa daloy ng trapiko sa EDSA at maging sa White Plains Avenue. Inaasahan na dadami pa ang mga kalahok dyan sa Liwasang Bonifacio, isang Freedom Park kung saan ay hindi na required ang paghahanap ng kaukulang permit para sa mga pagtitipon. Layunin umano ng rally na igiit ang panawagan para naman sa pananagutan sa umano'y korupsyon sa pamahalaan at ipakita ang suporta kay Senator Rodante Marculeta na inaakusahan naman para sa kasong plunder na harap ito sa nalalapit nga na pagsasampa ng reklamo kaugnay doon sa 75 million pesos na donasyon nang siya ay miyembro pa ng House of Representatives at tumanggap ng naging gamit niya para sa kampanya nung nakalipas na halalan.
1: Samantala, nakisama si Senator Aimee Marcos sa rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA kung saan binatikos niya ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sinabihang lulong umano sa droga at umano'y walang pakialam sa usapin ng hustisya at pananagutan. Isinagawa ang protesta bilang suporta kay Senator Dante Marculeta na nakaharap sa nalalapit na kasong plunder kaugnay ng umano'y hindi idineklarang 75 million pesos na campaign contributions noong 2025 elections. Dumala rin sa rally si Senator Alan Peter Cayetano na kumikustyon sa umano'y selective justice ng Office of the Ombudsman at humihingi ng paumanhin sa mga naabala ng matinding trapiko dulot ng protesta. Ngunit iginiit na bahagi ito ng kanilang panawagan para sa hustisya. Itong kilos protesta, mga kabombo, ay sinagawa kasunod ng anunsyo ng Office of the Ombudsman na magsasampa ito ng kasong plunder laban kay Senator Marculeta na isa ring kaalyado ni Vice President Sara Duterte.
0: Samantala, binatikos naman ni Presidential Advisor on Poverty Alleviation na si Secretary Larry Gadon si Senator Aimee Marcos matapos itong tawaging lulong sa droga ang kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at maging ang administrasyon na kasalukuyang nakaupo. At iginigit ni Gadon na si Senator Aimee ang umano'y hindi nakikita ang mga nagawa ng pamahalaan kabilang na ang pagtaas ng employment rate, pagpasok ng mga bagong pamumuhunan at pagpapatupad ng mga programa na pangkabuhayan at pangkalusugan. Iniuugnay pa nitong si Gadon ang mga kilos protesta sa umano'y pagtatangka na iligtas sa mga opisyal na nahaharap sa pananagutan kasabay ng pagpuna sa pagdalon Senator Aimee Marcos sa rally ng Iglesia ni Cristo. Nauna nang kinwestiyon ni Senator Aimee Marcos ang pagpunta ng Pangulong Marcos o kanyang kapatid doon sa bahagi ng Canada at nanawagan na maging mapanuri ang publiko sa umano'y kakulangan ng mga pananagutan at iba pang isyu na kinakaharap ng pamahalaan.
8: The Bombo Radio, Energy Conservation Advocacy.
9: Buksan ang mga bintana sa umaga at gabi para makapasok ang sariwang hangin. Nakakatulong ito para hindi agad gumamit ng electric fan o aircon.
10: Libre na, nakakatulong pa sa kalusugan at sa pagtitipid ng kuryente.
8: Paalala mula sa Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
0: Sa puntong ito ng ating balitaan, mga kabombo at mga ka-Star Nation, kuha muna tayo ng mga karagdagang report mula sa ating news team sapagkat ang Department of Labor and Employment, Secretary na si Tolentino ay may paglilinaw kaukol dun sa dalawang tranche ng 85 pesos na wage hike para sa Metro Manila. Inigit na naging balanse ang ginawang dagdag sahod at ang naturang kagawaran nagbabala naman dun sa mga employer na hindi tatalima sa ipinairal na wage hike. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Isa Cotoner.
11: Marihingi pinagtanggol ni Department of Labor Employment Secretary Francis Tolentino ang 85 pesos wage hike sa Metro Manila matapos questionin ng ilang sektor ang dalawang tranche na implementasyon nito at ang posibleng epekto sa negosyo at presyo ng mga bilihim. Paliwanag ni Tolentino, 60 pesos muna kasi ang ipatutupad sa Hulyo 19 habang ang natitira ang 25 pesos ay epektibo ng Enero 20 ng susunod na taon. Anya, dumaan sa masusing konsultasyon ng Regional Tripartite Wage and Productivity Board ang wage order kasama ang mga labor groups, employers at mga kinatawan ng gobyerno bago ito tuluyang aprobahan. Ayon pa sa kalihim, isinama rin sa konsiderasyon ang kalagayan ng maliliit na negosyo upang hindi sila mabigla sa biglaang pagtaas ng labor costs. Nilinaw niya na ang mga kwalipikadong negosyo, partikular ang mga 3 milyong pababa ang capitalization sa ilalim ng Barangay Micro Business Enterprises Law ay maaaring mag-apply ng exemption sa wage increase. Aminado si Tolentino na posible ipasa ng ilang negosyo sa consumers ang dagdag gastos sa pasahod. Ngunit iginiit niyang mas mahalagang maibalik ang purchasing power ng mga manggagawa sa gitnayan ng patuloy na pagtaas ng presyo ng kuryente at pangunahing bilihim. Sa ilalim ng bagong wage order, inaasahan ding tataas ang iba pang benepisyo ng mga manggagawa gaya ng overtime pay, holiday pay, night shift differential, 13-month pay, separation pay at retirement benefits dahil nakabatay ang mga ito sa basic wage. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Labor Employment Secretary Francis Tolentino.
12: Merong provision doon sa wage order 27 na exemption. So yung mga may 15 employees and below can seek an exemption. Ano yun? Yung mga pumapasok doon sa Barangay Micro Enterprises Law, 3 million and below yung kanilang capitalization, ikasama yon. So, yung mga maliliit, kinilala talaga din yung wage order. Yung pagkahirap lalo ng ating mga manggagawa, lalo-lalo na sa mga pang-araw-araw na gastusin at bilihin. Hindi pa tapos yung sa bid list, di ba? So, lahat yung kinonsider, napakatagal po nito. Alam ng mga kasamahan ko sa department kung ano yung mga nangyari, napakahabang consultation, napakaraming petitions sa mga manggagawa. Merong galing sa pier, merong galing sa mga hospital, merong galing sa mga nagtatrabaho sa manufacturing, sa BPO.
11: Nilinaw din ng kalihim na hindi konektado sa anumang rally, kabilang ang pagkilos ng Iglesia ni Cristo, ang pag-aproba ng wage hike dahil matagal na umano itong dumaan sa proseso ng konsultasyon at pag-aaral. Samantala, nagbabala naman ang kagawaran sa mga employer na hindi susunod sa wage order. Ayon sa ahensya, ang mga lalabag ay maaaring pagmultahin ng hanggang 25,000 at makulong ng 1 hanggang 2 taon. Matatanda ang kasing nagpahayag ng pangamba ang ilang business groups kabilang ang Employers Confederation of the Philippines dahil maaaring umanong magdulot ng pagtaas ng presyo, pagbabawas ng empleyado o tuluyang pagsasara ng ilang maliliit na negosyo ang wage hike. Gayon man na nanatiling kumpiyansa ang Department of Labor Employment na balanse ang wage order upang maprotektahan kapwa ang mga manggagawa at mga negosyo. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo.
1: Sa iba pang balita, mga kabobots sa nation, inihayag ng National Bureau of Investigation na magsasagawa ito ng legal na aksyon laban sa mga nasa likod ng internet na maling nag-aakusa kay Investigation Director Melvin Matibag na umano'y negatibong pahayag laban sa Iglesia ni Cristo. Iginiit ng National Bureau na bahagi ito ng isang disinformation campaign at nilinaw na hindi kailanman nagbigay si Matibag ng anumang pahayag laban sa nasabing grupo. Anila, patuloy nitong iginagalang ang lahat ng relihiyosong grupo at isinusulong ang profesionalismo at interfaith harmony. Ayon nga sa ahensya, tinutukoy na nila ang mga responsable sa pagpapakalat nitong maling impormasyon at gagamitin ang lahat ng legal na remedyo upang mapanagot ang mga sangkot. Kasabay ito ng patuloy na kilos protesta ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo bilang suporta kay Senator Dante Marcoleta matapos ihayag ng Office of the Ombudsman na magsasampa ito ng kasong plunder kaugnay ng umano'y hindi idineklarang 75 million pesos na campaign donations.
0: Samantala, mga kabombo at mga Kastar Nation, tutok pa tayo sa iba pang malalaking kaganapan sa araw na ito. Si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla ay maring pinabulaan na pinag-iinitan si Senator Dante Marcoleta. Ang imbestigasyon kontra sa mambabatas hindi anya ipinag-utos. Alamin natin ang mga update ni Bombo Grant Hilario.
13: Pinabulaan ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na kanilang pinag-iinitan si Senador Dante Marcoleta. Ayon sa Senator Opisyal, hindi umano totoo ang sinasabi ng mga taga-suporta ng senador na sinisingil out nila ito sa kasong ihahain laban sa mambabatas. Paglilinaw ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na wala siyang inilabas na kautusan para atasan mga tauhan ng tanod bayan na imbestigaan si Senador Dante Marcoleta. Anayaya, motu proprio ang ginawang hakbang ng isang team sa Ombudsman na tumutok sa kaso ng mambabatas. Kung kaya't nang ipresenta ito sa opisina ay kanya itong pinaburan at inirekomenda na maaaring isang pabilang kaso.
14: It's a big rally or promotion in EDSA. And of course, our friends from the INC are the ones who instigated it. Due to a feeling that they have, that Rodante Marcoleta was being singled out among other people. And we all know that that is not true. Alam niyo naman dito, basta may motor copy or investigation, hindi na inaabot yan, hindi na inaabot. Kasi baka may pupuntahan talaga yan. And I never instructed anybody to conduct that investigation. It was brought up by, I don't know what team, and the good work was good. So I said, we will find that case. Tama naman, di ba?
13: Dahil dito, binigyan din ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na wala silang pinipili na sino man papanagutin ng tanod bayan. Mapamataas man o mapamababa ay tiniyak na hindi papalagpasin ang Ombudsman lalo pat kung mali umano ang ginawa. Naniniwala si Ombudsman Remulla na ito ang kanilang pinangahawakan tungkulin bilang nagdilingkod sa bayan.
14: I mean, when the evidence presents itself in front of you, you might as well bring it to court. Lalo-lalo na, ito yung example na gusto ng tao. Mataas man o mababa, patawanan sa atin pag mali ang ginawa. Yun ang ating katungkulan na pinapanagutan at sinumpahan na lahat ay ating titingnan upang iayos ang pag-iisip ng taong bayan tungkol at nauukol sa katatagan ng diwa bilang isang naglilingkod sa gobyerno. Ang problema nga, pag naglilingkod ng landas, kinakailangan tayong magpakita at itubig ang landas ng mga brokto upang yung mga pangalan ng ating mga kabayan ay matupad man lang.
13: Sa panayam pa kay Ombudsman Boying Remulla, kanyang pinanindigan na hindi nila iaatras ang planong pagsasampa ng kasong plunder kay Senador Rodante Marcoleta. Bagamat nagpakita ng suporta at nagsagawa ng kilos protesta ang ilang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, wala umanong nagbabago sa posisyon nila na kasuhan ang senador.
15: Nothing has changed. You will find. Wala nagbabago. This has not changed anything. Okay? Wala akong mensahe. Basta sa akin lang, we will do our job. Pagawin na ng trabaho namin. Sinabi ko na kanina. Okay na yun. Okay na yun. We're nothing has changed. Okay? Okay. Thank you.
13: Ngayong Linggo, base sa naunang payag ng opisyal, ay inaasahan ihahain na ang kaso laban sa mambabatas. Ito'y kaugnay sa isinagawang investigasyon ng Ombudsman sa posibleng paglabag sa batas ng senador. May kinalaman sa umunoy natanggap na 75 milyon piso halaga ng campaign donations nung siya'y tumakbo bilang senador sa makaraang eleksyon.
7: Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
8: Bombo International News.
1: Makakaalis na sa Strait of Hormuz ang South Korean ship na namunad dati umanong tinamaan ng Iranian missile sa kasagsagan ng giyera sa pagitan ng United States, Israel at Iran. Ang naturang barko ay hinihinalang pinuntirya ng Iranian anti-ship missile at naging sentro ng protesta ng South Korean government. Nangyari ito noong Mayo 27 kung saan ipinatawag pa ng South Korea ang Iranian ambassador upang hingin ang paliwanag at resulta ng investigasyon sa nangyaring pag-atake. Ayon kay Nam Jae-yoon, ang Vice Ocean Minister ng South Korea, itong namo ay dating naipit sa Strait of Hormuz kasama ang 35 crews noong pumutok ang napaminsalang giyera. Sa kabila nito ay ligtas naman ang mga crew at kasama sila sa mga inaasahang uuwi pabalik sa naturang bansa. Matapos itong matamaan ng missile habang nasa karagatan, ay opisyal na naghain ng protesta ang South Korean government. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa malinaw kung saan bansa nagmula ang tumamang missile. Ikinukonsidera din umano ng South Korean government ang posibilidad ng paghingi sa United States at Iran ng bayad danyos kasunod ng nangyari sa barko. Sa ngayon ay sinasapinal na ang pag-aayos sa lahat ng sirang tinamo ng ship na Namu at inaasahang makakalabas na ito sa naturang karagatan sa kalagitnaan ng Hulyo ng kasalukuyang taon.
0: Sa mga karagdagan pang balita, nangako ang Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI na susunod sila sa ipapatupad na pagbabago ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board at Department of Labor and Employment na pagpapalabas ng bagong wage order. Ang naturang kautusan ay nag-aatas para sa mga negosyante sa Metro Manila na magdaragdag ng 85 pesos sa minimum daily wage ng mga manggagawa sa Capital Region. Gayunman ay hinimok ng presidente ng grupo na si Perry Ferrer ang pamahalaan na magpatupad ng mga polisiya sa pasahod na magpapatatag din sa productivity at kakayahan ng mga kumpanya hindi lamang sa Metro Manila kundi sa buong bansa na rin. Iginit nga ni Ferrer na sa pagtatakda ng sweldo ay dapat din isaalang-alang ang kapasidad ng mga negosyo lalo na ang mga micro, small at medium enterprises na kung kakayanin ang malaking dagdag na gastusin at pasahod na iaatang sa kanila habang pinoprotektahan pa rin ang mga negosyante at yung kapakanan ng mga manggagawa. At ganun din yung pagpapalago sa negosyo at ang tuloy-tuloy na operasyon ng naturang mga korporasyon. Binigyang din pa ni Ferrer na kung ang pagtaas ng sahod ay hindi sasabayan ng paglago ng productivity at yung pagbaba sa gastusin sa pagtakbo ng mga negosyo ay maaari ito na magpataas sa inflation sa halip na makatulong sa pamahalaan. Umapila rin mga kabombo ang naturang organisasyon na magkaroon ng bukas at akmang dialogo sa pagitan ng Philippine government at ng labor sector para naman sa pagbalanse at yan ay may kinalaman sa mga patakaran sa paggawa, pasahod at pagninegosyo ng hindi na dedihado ang alinmang sektor.
1: Nagdaos naman ang banal na misa ang Diocese of Cubao bilang pagpapakita ng suporta para sa mga house prosecutor. Ito ay bahagi rin ng pakikiisa ng naturang simbahan sa hangarin ng panel na litisin si Vice President Sara Duterte dahil sa iba't ibang aligasyong ibinabato sa kanya bilang pangalawang pangulo at bilang dating kalihima ng Department of Education. Iginiit ng naturang diocese na ang misa ay para sa pagkakaisa ng mga Pilipino at para sa pananagutan. Dumalo sa naturang misa ang mga miyembro ng House Prosecution Panel na kinabibilangan ni Representative Jervil Wistro, Representative Leila De Lima, Representative Isabel Zamora, Representative Joel Chua at iba pa. Kasama rin naman ito ang ilang private prosecutors sa pangunguna ng Batikang Abogado na si Attorney Lorna Capunan. Binigyan din ang simbahan ang pagtitipon ay upang sama-sama nilang ipanalangin ang pag-iiral ng katotohanan, hustisya at pananagutan sa gitna na nagpapatuloy na prosesong konstitusyonal o itong impeachment process laban kay Vice President Sara Duterte.
8: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines.
0: Uusad na sa round of 16 ang co-host na United States matapos naman napayukuin ang bansang Bosnia and Herzegovina. 2-0 na italang score sa katatapos lamang na laban sa FIFA World Cup round of 32. Ginanap ang laban ng naturang mga koponan sa San Francisco Bay dyan sa naturang stadium at sa harapan ito ng libo-libong Americans at football spectators. Hindi agad na buwal ng Team USA ang depensa ng Bosnia at inabot pa ng ilang minuto bago nakagawa ng solidong opensiba ang mga Amerikano. Sa mismong pagtatapos ng first half, eksakto naman, ika-45 laro ay pinasok nga nitong star forward na si Florin Bolgan sa 45 minute ng naturang game ang unang goal ng naturang laban para yan dalhin ang bentahe na 1-0 para sa halftime. Naging maaksyon din mga kabombo yung ikalawang bahagi matapos na mapatalsik dun sa naturang laro si Bolgan dahil naman sa isang red card. Nangyari ito mga kabombo sa ika-64 na minuto ng naturang laban. Dahilan ay para maglaro naman ang USA na may 10 tao at yun na lamang yung kanilang mga kinatawan sa kanilang team. Gayunman ay hindi natinag ang USA at tuluyan hong sineluhan ang striker na si Malik Tillman itong panalo sa ika-82 minuto sa pamamagitan ng isang free kick na tuluyan namang nagpabagsak sa Bosnia. Sa pag-usad ng Team USA sa round of 16, harapin nila ang mananalo sa pagitan ng Belgium at ng Senegal.
8: Bombo Sports News.
0: Samantala sa mga fans ng NBA o National Basketball Association, lumipat na ho sa Philadelphia 76ers ang dating Boston star na si Jaylen Brown. Si Brown mga kabombo ay kinurunahang finals most valuable player noong itinanghal ang Boston Celtics bilang champion noong 2024. Kapalit ng batikang guard ang dating star ng Sixers na si Paul George, kasama ang isang 2028 first round pick, isang 2031 first round pick at 2028 second round pick at 2030 second round pick. Kilala itong si Brown mga kabombo bilang partner ni Jason Tatum, ang dalawang leader ng Celtics na tinaguri ang Boston Explosive Duo at magkasama na naglaro para sa naturang kuponan sa loob ng mahigit 10 taon. Hawak din ni Brown ang magandang opensa at kilala siya bilang isang versatile player na kayang makapaglaro bilang guard at forward, kasama ng bagong trade na makakasama rin ng dating finals MVP ang dating league most valuable player na si Joel Embiid at explosive guard na si Tyrese Maxey. Makakasama naman nitong si George ang dating partner ni Brown na si Tatum sa kakagaling lamang ho ito sa isang taon na pagpapagaling mula naman sa kanyang Achilles injury na tinamo sa laro.
1: Sa iba pang balita, mga kabombot, Star Nation, hinilingin ng Department of Agriculture kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palawigin pa ng 60 days ang 50 pesos kada kilo na price cap sa imported rice upang mapanatiling matatag ang supply at presyo ng bigas. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr., kinakailangan pa ang extension dahil wala pang anihan at may ilang retailers na umano'y muling nagtataas ng presyo matapos alisin ang price cap. Ipinaliwanag ng Department of Agriculture na makatutulong ang pagpapatuloy na price ceiling sa pagkontrol ng inflation habang hinihintay ang pagsisimula ng pangunahing anihan sa buwan ng Agosto o Setyembre. Itong 50 pesos kada kilo na price cap ay unang ipinatupad noong Mayo at 13 bilang hakbang ng pamahalaan upang pigilan ang hindi makatuwirang pagtaas ng presyo nitong imported rice at maiwasan ang pang-abuso sa merkado.
0: Sa mga karagdagang balita, narekomenda naman ng Philippine National Police ang pagsasampa ng karagdagan pangkaso laban kay Coach Tab Baldwin at walong iba pa kaugnay ng pagkasawi ng Ateneo student-athlete na sina Rene Baterbonya at Divine Adeli doon sa training activity sa Dipaculao, Aurora noong 8 ng Hunyo. Nga kay Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group Head, inirekomenda sa Department of Justice ang dalawang bilang ng homicide at dalawang bilang ng reckless imprudence resulting to homicide at nakabatay umano sa kabiguan na makapagsagawa ng kinakailangang pag-iingat sa isinagawang aktibidad na nauwi naman sa pagkasawi ng dalawang estudyanteng atleta. Nauna nang inirekomenda ng Criminal Investigation and Detection Group ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Republic Act No. 11053 laban kay Baldwin at iba pang mga miyembro ng coaching staff at support staff kaugnay ng insidente. Samantala, tiniyak naman ang Criminal Investigation Group sa pamilya nitong si Baterbonya na bumubuo ito ng isang airtight case habang nagtalaga na rin ang naturang unit ng kapulisan ng mga abogado upang tutukan ang investigasyon.
1: Samantala, isinusulong sa Senado ang pagtatayo ng hiwalay na kulungan para sa mga batang sangkot sa heinous crimes o karumaldumal na mga krimen. Ito ay isa sa mga probisyong nais ipasok ng ilang senador sa pag-amyenda sa Republic Act 9344 o itong Juvenile Justice Law, ang batas na naglilimita sa minimum age of criminal liability ng mga bata at mga kabataang nakakagawa ng krimen. Ayon kay Senator Rafi Tulfo, kalakip ng gagawing pag-amyenda ay ang paglalaan ng pondo ng magagamit para sa pagpapatayo ng hiwalay na detention facility para sa mga minor de edad na nakagawa nitong mga karumal-dumal na krimen. Nanindigan ang senador na hindi sapat na nilalagay lang sa mga bahay pag-asa ng Department of Social Welfare and Development ang mga kabataang nakakagawa ng krimen o yaong mga itinuturing na children in conflict with the law. Madalas lamang anya na binibaby ang mga naturang bata habang isinasailalim sila sa intervention and rehabilitation. Kalaunan anya ay nakakalaya din sila ng hindi na pinapanagota. Ang pagtatayo ng hiwalay na pasilidad para sa mga bata ay magbibigay din sa kanila ng pagkakataon na mailayo sa mga nakakatandang kriminal o mga preso.
0: 15 minuto bago sumapit ang alauna ng hapon. Ikinigit ng Department of Finance na kailangang ipagpatuloy ang mga reformang pang-ekonomiya kasunod rin ng pag-upgrade ng World Bank dito sa ating bansa bilang isang upper middle income country. Ayon kay Finance Secretary Frederick Go, ang bagong status ng ating bansa ay patunay ng pagbubunga ng mga reforma at pulisiya na ipinapatupad ng pamahalaan upang palakasin pa ang ekonomiya at lumikha ng maraming oportunidad para naman sa mga Pilipino. Binigyang diin ng Department of Finance na mahalaga na mapanatiling may momentum ng mga reforma upang mas mapalawak pa ang pagpapalago ng ekonomiya at matiyak din ang mga ito ay mararamdaman ng mas maraming Pilipino yung mga benepisyong kaakibat. Ang Pilipinas, mga kabombo, ay na-upgrade kamakailan lamang ng World Bank bilang isang upper middle income country matapos naman na maabot ang itinatakdang gross national income per capita threshold. Yan ay naabot na ng Pilipinas.
1: Itinagin naman ni Metropolitan Manila Development Authority General Manager General Nicolas Torre III na naging malambot o naging maluwag ang Philippine Authorities sa rally na iginawa nitong Iglesia ni Cristo. Ito ay sa kabila ng mga reklamo at hinaing ng mga commuter and transport sector na naabala sa bigla ang rally na isinagawa ng religious sector sa EDSA, ang pangunahing lansangan sa National Capital Region. Ayon kay Torre, hindi naging maluwag ang Metropolitan Manila Development Authority at ang Philippine National Police sa pagtrato at pagtugon sa ginawa ng nasabing grupo. Kinailangan lamang anya ng mga otoridad na ikonsidera ang bulto ng mga rallyista o itong mga dumalo sa bigla ang protesta at ang kapakanan ng mga ito sakaling maging marahas ang pagpapatigil sa protesta. Bumuelta rin ang dating pinuno ng pambansang pulisya sa pagbatikos ng ilan na dahil ilang milyon ang miyembro nitong Iglesia ni Cristo at may impluensya ang naturang religious organization ay hinayaan na lamang ng Philippine government ang kanilang rally kahit pa nagdulot ito ng abala sa maraming mananakay at mga consumer. Ayon kay Torre, agad na nagpadala ang Metropolitan Development Authority at Philippine National Police ng sapat na bilang ng mga traffic enforcers sa lugar ng matanggap ang ulat ukol sa biglaang kilos protesta. Bagaman nagulat din ang mga ito sa dami ng biglaang dumating na rallyista, hindi anya nagtagal at nagdadagdagan din itong miyembro ng Metropolitan Manila Development Authority na mas maraming tauhan upang kontrolin itong sitwasyon. Aminado naman ang dating general na hindi agad natanggal ang mga bus na sinakyan ng mga rallyista at labis na nakaabala nga sa mga commuter, ngunit kalalaunan, ituluyan ding naalis sa mga ito at nabuksan ang isang lane sa malaking lansangan.
0: Sa puntong ito ng ating balita, dakuha na ho natin ang mga ulat ng ating mga himpilan sa iba't ibang dako ng ating bansa. Unahin ko dyan sa bahagi po ng Western Visayas at may karagdagan hong update doon sa kontrobersyal na seremonya ng Society of St. Pius X sa consecration ng apat na bagong obispo. Itinuloy kahit walang pahintulot ni Pope Leo. Ang Bombo International correspondent ay personal naman na nasaksihan ang naturang seremonya. At may balita ang Bombo Radio Iloilo.
16: Personal na nasaksihan ni Bombo International correspondent Robert John Napata na tubong Haniwa Iloilo, ngunit nakabase sa Germany ang kontrobersyal na episcopal consecration ng Society of St. Pius X na ginanap sa International Seminary of St. Pius X sa Icon, Switzerland. Sa kabila ng mariing pagtutol ni Pope Leo XIV, itinuloy ang seremonya na pinangunahan ni Bishop Alfonso de Galarreta bilang principal consecrator, katuwang ni Bishop Bernard Feley bilang co-consecrator. Ang apat na naitalang obispo ay sina Reverend Father Pascal Scraber ng Switzerland, Reverend Michael Goldade ng Estados Unidos, Reverend Michelle Poisinet de Sivri at Reverend Father Mark Hanapier ng France. Bago ang consecration, nanawagan si Pope Leo XIV sa pamunuan ng SSPX na huwag ituloy ang pagtatalaga dahil wala itong papal mandate o pahintulot ng Santo Papa. Ayon sa Vatican, ang naturang hakbang ay isang schismatic act o paglabag sa pagkakaisa ng simbahang katolika at maaring magbunga ng mabigat na kaparusahang canonical alinsunod sa batas ng simbahan. Itinatag ang SSPX ni Archbishop Marcel Lefebvre bilang pagtutol sa ilang reformang ipinatupad matapos ang Second Vatican Council noong 1960. Kabilang ang mga pagbabago sa liturhiya at ang mas malawak na paggamit ng mga lokal na wika sa pagdiriwang ng misa. Noong 1988, nagtalaga rin si Lefebvre ng apat na obispo na walang pahintulot ng Vatican na naging dahilan ng kanyang ekskomunikasyon at ng apat na obispo. Hanggang sa kasalukuyan, wala pa ring regular na canonical status ang SSPX sa loob ng simbahang katolika. Ayon kay Napata na lumipad patungong Switzerland upang saksihan ang seremonya, mahalagang naturang consecration para sa SSPX dahil ipinagpapatuloy nito ang adikain ni Archbishop Marcel Lefebvre na mapanatili ang tradisyon na liturhiya ng simbahan, partikular ang pagdiriwang ng misa sa wikang Latin.
17: Isa po itong pinaka-importanting event sa history of the Catholic Church since it will continue the legacy of Archbishop Marcel Lefebvre, which is to continue defending tradition and the traditional Latin Mass and the Catholic priesthood, of course. So, importante po ito siya kasi kung walang bishops, wala din mag-ordain ng mga pari para sa mga SSPX. Because as you've noticed right now, there's a crackdown with the TLM sa Vatican.
16: Mula rito sa Bombo Radio Iloilo para sa Bombo Network News, ako si Bombo, Cheremay Colomeda Marcon, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!
1: Ang Department of Public Works and Highways Region 11 pinasinungalingan ang alegasyon na napabayaan na itong konstruksyon ng Davao Samal Connector. May balita dyan ang Bombo Radio Davao.
18: Ibinunyag sa pinakahuling datos ng Department of Public Works and Highways Region 11 na umabot na sa 61.334% ang natapos sa proyektong Davao Samal Bridge. Ayon kay Dean Ortiz, tagapagsalita ng DPWH Region 11, natapos na ang pagtatayo sa mga haligi kaya nakatuon na ngayon ang gawain sa superstructure o ang itaas na bahagi ng tulay. Patuloy ring humihingi ang ahensya ng karagdagang pondo mula sa pambansang pamahalaan upang hindi maputol ang nasabing proyekto.
19: 61.334%. So our scheduled accomplishment is at 61.26%. So we have requested a total of 4.86 billion for 2026. But itong na-release lang for this year is 314 million. We have already requested for additional funds from the national government.
18: Tinugunan din ng tagapagsilata ang pagbabatikos ng publiko na tila wala umanong masyadong nagtatrabaho sa mismong construction site. Ayon sa kanya, ang schedule ng trabaho ay mula alas 6 ng umaga hanggang alas 11:30 ng tanghali at muling magsisimula sa alauna ay medya hanggang alas 6 ng hapon. Target ng ahensya na matapos ang proyekto sa Setyembre taong 2028 sakaling makakuha ng karagdagang pondo para sa mga gawain sibil. Mula dito sa impila ng Bombo Radio Davao, ito si Bombo Angeline Beron and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!
0: Samantala, matapos na kumalat itong mga adulterated information sa mga nakalipas na pagkakataon, isang digital advocate group ang naniniwala na nanatiling malaking hamon sa mga otoridad ang cyber criminals, kaya dapat na higit pa na palakasin ang cyber defense ng ating bansa. May naging panayam ang Star FM Cebu.
16: Naniniwala ang Digital Pinoy na nananatiling malaking hamon para sa mga otoridad ang pagtukoy at pagdakip sa mga cybercriminal sa kabila ng umiiral na mga batas laban sa cybercrime. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Cebu, sinabi ni Ronald Gustilo, national campaigner ng Digital Pinoy, na sapat ang umiiral na polisiya at may legal na batayan ng mga law enforcement agencies upang magsagawa ng pag-aresto sa mga sangkot sa cybercrime. Gayunman, gumagamit anya ang mga cybercriminal ng mas sopistikado at patuloy na nagbabagong mga pamamaraan kaya nahihirapan ang mga otoridad na matukoy ang kanilang pagkakakilanlan at operasyon. Dahil dito, iginate ni Gustilo ang pangangailangan higit pang palakasin ang kakayahan ng mga kinauukulang ahensya ng gobyerno upang makasabay sa mga bagong banta sa cyberspace at mas maprotektahan ang publiko laban sa mga online na krimen. Kasabay nito na nawagan ang grupo sa publiko, pamahalaan at pribadong sektor na magtulungan upang makabuo na isang ligtas na digital environment at sama-samang masawata ang patuloy na paglaganap ng cybercrime sa bansa.
20: Well, tingin natin yung polisiya, talagang sapat naman, no? Mayroong sapat na batayan yung ating mga law enforcement agencies para ho magsagawa ng pag-aresto. Pero syempre, kagaya nga ho nung lagi nating sinasabi, yun hong mga cyber criminals ay nag-ooperate sa paraan na pamahihirapan din silang matukoy ng ating mga otoridad. Eh, kailangan ho pag-aralan ho ng gobyerno kung paano pa ho mas palalakasin yung kapasidad ng ating mga ahensya ng gobyerno para ho makatugon.
16: Mula rito sa lungsod ng Cebu, ito si Star DJ Sophie Ember. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo! Bombo!
1: Ang plano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagpapalawig ng 50 pesos kada kilo na price cap sa imported rice, pinangangambahan ng Rice Retailers Association. May nakapanayam dyan ang Bombo Radyo Rojas.
3: Nangangamba ang mga rice retailers sa Rojas City sa posibilidad na muling ipatupada ng pamahalaan ng 50 pesos kada kilong price cap sa imported rice dahil maaari umano itong magdulot ng malaking pagkalugi sa kanilang hanap buhay. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas, kay Delberto Cambe, presidente ng Rojas City Rice Retailers Association, sinabi nito na mahihirapan ang mga rice retailers na sumunod sa naturang presyo dahil mataas ang halaga ng kanilang pagbili ng imported na bigasa mula sa kanilang mga suppliers. Anya, kung ipipilit ng 50 pesos kada kilo, kahit mas mataas ang kanilang puhunan, wala na silang halos nakikitain at maaari pang malugi ang kanilang negosyo. Dahil dito, umaasa silang isa sa alang-alang ng gobyerno ang tunay na kalagayan ng mga rice retailers upang hindi sila maipit sa pagpapatupad ng naturang pulisiya. Binigyan din ni Cambe na hindi lamang ang mga rice retailers ang dapat pagtuunan ng pansin ng pamahalaan, kundi maging ang mga lokal na magsasaka. Sa kabila nito, umaasa ang Rojas City Rice Retailers Association na bago muling ipatupad ang naturang price cap ay magkaroon ng mas malawak na konsultasyon ng pamahalaan sa mga rice retailers, importers at iba pang sektor na apektado.
21: Kami dito sana na nawagan sa probinsya ng Katip na suruin mabuti, tujuan mabuti kung i-extend pa rin yung 60 days o hindi na. Kasi nakakabigat naman sa amin bilang mga retailer. Kapag angkat ng bigas na, na hindi naman mababa ang presyo, kaya hindi na hirapan kami magbinta at magsunod ng 50 pesos na presyo.
3: Mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News, ito si Bombo Syra Joy Aluad Bautista. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Manatiling updated sa mga kaganapan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maging sa iba yung dagat, dapat updated ka. Kaya naman, maaari itong matunghayan sa pamamagitan ng Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Sa mga lalawigan mga kabombo, lalo na dyan sa bahagi ng Visayas Region, masusubaybayan ang ating mga palatuntunan sa pamamagitan ng ating mga himpilan. Unahin natin sa probinsya ng Iloilo, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Iloilo. Doon naman sa parte ng Negros Island, Bombo Radio at Star FM Bacolod. Samantala sa bahagi ng Central Visayas, nariyan naman ang Bombo Radio at Star FM Cebu. Kung kayo ay nasa bahagi naman ng Capiz, nariyan po ang Bombo Radio at Star FM Rojas. Sa parte ng Aklan, Bombo Radio Calibo. At kung kayo naman ay nasa dako ng Eastern Visayas, Bombo Radio Tacloban.
1: At bago tayo magtapos sa mga kabombotster nation, narito sama-sama tayong manalangin ng Oratio Imperata for deliverance from calamities.
22: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
0: Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Ang back-to-back winner si Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
8: For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio Mobile App, Facebook, YouTube, TikTok.
2: TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime. Anywhere.
4: Like mo. Share mo.
6: Basta Radio. Bumbo.
23: Star FM.
24: The best music station across the nation.
25: Kwelang-kwela ng mga DJs.
24: Ang galing sa information.
23: Fully digitalized. It's all for you.
26: Star FM across the nation.
4: Star FM number 1, 02.7.
23: Basta Star.
27: Babe, buksan mo yung radyo dali. Tumutugtog yung theme song natin.
28: Sa 102.7.

0: Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
0: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
1: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
2: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Dating, gagawa ng content, playtime with Dylan, movie time, and chill with Jen.
4: Si Dennis, laging nagmamadali.

0: That was Now That You're Gone by Sharon Cuneta. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 15 star minuto na makalipas ang alauna ng hapon. 1:15 in the afternoon is our Philippine Standard Time.
1: Kimmy!
2: Kimmy!
1: Kimmy!
2: Kimmy!
1: Kimmy!
2: Kimmy!
1: Jika na?
3: Gora na!
1: Gina!
0: We are back again and again and again. Ang sarap talagang pakinggan ang ating mga nagagandahang tugtugan ngayong hapon ng Huwebes. Kasama ang ating mga love songs, mellow songs, inspirational songs, breakup songs o kung ano man ang mga nararamdaman ng iyong puso at damdamin o isipan. Saktong-sakto yan ngayong hapon na ito. Ngayon kung ikaw ay mag-isa, kung marami kang iniisip, hayaan mo munang magpakalunod tayo sa mga nagagandahan nating tugtugan sa ating programang It's All For You in the Afternoon. At syempre, kasama niyo po ang inyong OTG DJ, as in On The Go, Star DJ Kimmy Gora The Explorer. At syempre tuloy-tuloy, dire-diretso ang ating pagora, paglarga at pagpasada dahil po mula It's All For You in the Afternoon up until Twilight Zone, tayo po ay magkakadaupang tenga, gogora, lalarga at papasada. Kaya naman para maging kumpleto ang inyong araw, stay tuned and happy, happy listening sa iyo. Mamaya pakantabayanin niyo po ang ating storyang pasada, panibagong episode po natin. Live rin po tayo sa ating Facebook page. Yan po ang 102.7 Star FM Manila. Pwede po kayo doon mag-comment, pwede kayo doon mag-react, pwede kayo doon mag-suggest kung ano bang pwedeng gawin ang ating letter sender today. Kaya naman, paligtugtugot po tayo. RWBRB, as in relax. We'll be right back. Dito lang yan sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
4: 102.7 Star

0: 102.7 Star
1: FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Sarsaya Oyster Sauce para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap. Kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
1: Gardenia. Masarap. Fresh. Nutritious. Masiglakas. Basta Gardenia.
2: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo.

Ang yugto sa football mula sa host nations, United States, Canada at Mexico. Ihahatid namin sa inyo ang bawat goal.

0: 102.7 Star
1: FM. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
2: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
1: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
2: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
1: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026.
2: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty Linamnam.
1: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
2: Orokan, maayos ang buhay mo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
1: Syngenta. Bringing plant potential for life.
2: Pure Gold. Always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
4: It's all for you.
5: 102.7

0: Kimi.
1: Jika na,
2: goran na.
1: Gina.
3: We are back again and again and again. Isang magandang hapon po sa ating lahat. At syempre, welcome ko na sa ating programang It's All For You in the Afternoon. Nagbabalik po sa inyong mga radyo again and again, again, again and again and again. Ang inyo pong OTG DJ, as in On The Go Star, DJ Kimi Gora, The Explorer. At dahil na-miss ko kayo, kayo ay miss ko, may panibago tayong pagsasaluhan ng mga storya ng paghinto at pagpapatuloy sa ating panibagong episode na Istoryang Pasada. At sa mga bumabiyahe ngayon, kasalukuyang nagda-drive, ingat po kayo sa inyong pagmamaneho at ingat po kayo kung saan man po kayo patungo ngayong araw ng Huwebes. And of course, sa mga nakikinig po sa kani-kanilang mga radyo, tayo rin po ay nasa Facebook Live. Punta po kayo sa ating Facebook page. Yan po ang 102.7 Star FM Manila. O di naman kaya kung ikaw ay kasalukuyan na nakikinig ngayon sa live stream, pagsabayin mo na. Pakinig ka na rin at manood ka na rin sa ating Facebook Live right now para pwede kang mag-react dyan, maglagay, mag-iwan ng iyong komento at mensahe sa ating letter sender na medyo broken-hearted ngayong mga oras na ito. Ano? At malalaman natin kung bakit nga ba siya broken-hearted. At bago tayo mag-start, tatanungin muna kita, Caster Nation, kung ikaw ba ay gaano mo ba kamahal at gaano mo ba kakilala ang iyong sarili. Oh, magandang tanong yan. Tanungin mo yan sa iyong sarili ngayon. Dahil ito na, tara na sa mga storya ng paghinto at pagpapatuloy. Istoryang Pasada.
4: Pwede na bang sabay nating harapin yung pagsubok na dalawa? Bakit kailangan nating ihinto?
5: Mga storya ng paghinto at pagpapatuloy.
6: Malay mo, hindi natin masabi, di ba? Sa pagmamanifest ko, makulitan sa akin yung universe, tapos matupad yung mga gusto ko talagang gawin. Ayoko naman magsisi sa huli, no?
5: Mga storya ng paghinto at pagpapatuloy.
7: Ano ba gusto nila? Ihinto ko yung mga pangarap ko para sa kanila? Paano naman ako? Gusto ko ituloy yung pangarap ko eh!
3: Istoryang Pasada.
5: Mga storya ng paghinto at pagpapatuloy.

magandang hapon po sa inyong lahat, Star DJ Kimmy Gora, at sa inyo po mga masugid na tagapakinig. Ako po si Isabel, 20 years old at kasalukuyang second year college. Gusto pong simulan itong storyang pasada ko sa katagang Ako ang Naging Tulay. Tama po. Ako po ang naging tulay sa dalawa kong kaibigan. Ang isa po ay matalik kong kaibigan at ang isa naman po ay taong gusto ko pero kaibigan lamang ang tingin sa akin. Noong una, masaya akong ipakilala ang kaibigan ko sa lalaking matagal ko nang gusto. Ako ang nag-ayos ng mga unang meet-ups, usapan nila. Ako ang gumawa ng paraan para magkita sila. At ako rin ang laging nandyan kapag nahihiya silang mag-chat or mag-usap sa personal. Kumbaga, dakilang third wheel po ako na nasasaktan sa isang gilid. Ginawa ko po ang lahat dahil gusto kong maging masaya ang kaibigan ko at ang taong gusto ko. Pero habang tumatagal, napansin kong sa tuwing kailangan niya ng tulong para mapalapit sa kanya, ako ang una niyang hinahanap. Kapag maipapahatid na mensahe, ako ang unang hinahanap. Kapag may gustong malaman tungkol sa kaibigan ko o vice versa sa kanilang dalawa, ako pa rin ang hinahanap. At kapag may problema sila, ako pa rin. Pero kapag masaya sila ay nakakalimutan po nila ako. Hanggang isang araw ay naging sila. Unti-unti ring nawala ang halaga ko sa kanila. Hindi na ako kinukumusta. Hindi na ako hinahanap. Parang natapos na po ang silbi ko noong nakuha na nila ang gusto nila. Doon ko po napagtanto na hindi pala ako kaibigan sa paningin nila. Isa lamang po akong daan o instrumento para magtagpo silang dalawa. Mas masakit pa roon. Habang inuuna ko pong buuin ang kwento ng nilang dalawa, unti-unti ko naman pong sinisira ang sarili kong kwento. Durog na durog po ako. Sobrang sakit. Binuhos ko po ang oras, pagod at pagmamahal ko sa pagtulong sa kanila dahil parehas po silang mahalaga sa akin. Mahal ko po ang best friend kong si Ella. At importante at mahal ko rin naman po ang taong gusto ko na si Bernard. Ngayon, naiisip ko kung paano ba ulit mahalin ang sarili ko. Paano ba magsimula ng pakiramdam? Dahil naubos ko na po sa pagtulong sa kanila. Pero siguro ito ang umpisa. Ang pagmamahal na ibinigay ko sa iba ay hindi kailanman naging mali. Ang mahal lang ang o ang mali lang ay kalimutan ko o ang mali lang ay nakalimutan kong karapat dapat din pala akong mahalin, pahalagahan at piliin. Hindi ko na kayang baguhin ang nakaraan pero kaya kong ayusin ang kasalukuyan. Hindi ko na po muling hahayaang maging tulay ako sa kaligayahan ng iba habang ako naman ay naiiwang wasak. Sa pagkakataong ito, sarili ko naman ang ihahatid ko sa pagmamahal na patagal ko nang ipinagkait. Sa ngayon po ay sila pa rin, 2 months na. Gayon pa man, masaya pa rin po ako na sila po ang nagkatuluyan. Dahil pareho po silang mahalaga sa akin. Kahit masakit, tatanggapin ko po ito. At uusad po ako para sa ikabubuti rin ng aking kapakanan. Nagmamahal at gumagalang. Isabel. At yan ang ating istoryang pasada ngayong hapon ng Huwebes. Patungkol sa isang
sa isang mabuting kaibigan na pinaglapit ang dalawang taong mahalaga sa kanya. Yung isa gusto niya, yung isa naman best friend niya. Ay, grabe talaga. Nakakaloka. Isipin mo yon, yung taong gustong-gusto mo, ilalakad mo dun sa best friend mo, sa taong mahalaga rin naman sa'yo. Tapos sila'y nagkagustuhan. Ang sakit-sakit nun. Yung tipong, parang hindi ka makahinga nun. Parang ilang beses kang pinana, hindi ni Cupido. Yung literal na pana sa puno. Ay, nasa puno, sa puso. Sa puno. Saan nagaling yung puno? Diba? Hindi pong paglalapitin mo yung dalawang tao, pero ikaw may feelings naman dun sa iba. Sa isa. And, ang tapang-tapang mo naman, Isabel, isa kang warrior. Hindi ko kaya, payan. May ilalakad ka, magiging third wheel ka doon sa mga taong mahalaga din sa'yo, pero at the same time, may gusto ka doon sa isa. Pero, ang kahanga-hanga, ang lubos na kahanga-hanga kay Isabel ay tinanggap niya ng buong buo. Kahit tumulong siya na medyo masakit sa kanyang kalooban, tinulungan niya pa rin kasi yun yung makakapagpasaya sa kanyang kaibigan. Napaka-selfless, no, ng pagmamahal ng isang kaibigan rin. Kaya kung meron kayong kaibigan na ganitong klase kayong pahalagahan at mahalin, please lang, ingatan nyo sila at huwag nyo naman silang i-itsapwera porkit nagkaroon na kayo ng jowa. Yung iba dyan nagka-jowa lang, aminin nyo, nakalimot na. Na parang umiikot na ang buong mundo at buong buhay nila sa jowa nila. Nakalimutan na nila na meron para silang kaibigan, na meron para silang best friend. Naku, huwag kayong ganyan, huwag nyo ugaliin yan. Kasi at the end of the day, yung tunay na kaibigan mo, nandyan yan para sa'yo. Yung jowa mo, hindi natin alam. Anytime soon, baka iwanan ka, pero sana wag naman. Hindi naman natin hinihiling yun. Pero syempre, diba, wag natin kakalimutan yung mga naging matalik nating kaibigan. Kung sila ay naging tunay na kaibigan, maaasahan na kaibigan, mapagmahal na kaibigan, sana ikaw rin, ibalik mo yung ganong klaseng pagpapahalaga at pagmamahal sa kanila. Kasi rare. Sobrang rare na mga ganyang klase ng tipo ng kaibigan at pahalagahan natin sila. At para naman kay Isabel, for sure, darating din yung time na ikaw ay gagaling from your past, diba? Sa sakit na ginawa ng kahapon. Laban lang, kayang-kaya mo yan for sure. At thank you sa mindset mo na maging masaya na lamang doon sa kaibigan mo at sa taong gusto mo. Diba? For sure, ikaw rin makakahanap ka ng ganyang klase ng love. Pero mag-aral ka muna ng mabuti. Second year college, oo, no, maraming pwede mangyari sa buhay mo. Mag-focus ka din sa iyong pag-aaral. O, aral-aral muna din. Ang love life, kung sayang darating. Pag nagtrabaho ka, tignan natin, parang wala din naman. Hindi, kung saan darating yan, hintayin mo lang. Nasa ano yan, nasa... tignan natin. Basta maghintay ka lang, hindi yan minamadali. Kasi kapag minamadali ang isang bagay, mas masasaktan ka. Well, anyway, highway by the way, magandang-magandang hapon po sa ating lahat, sa mga Caster Nation po natin na nanonood ngayon at nakikinig sa ating Facebook Live. Yes po, tayo po ay nasa Facebook Live right now. Kung ikaw ay nakikinig sa inyong mga radyo, maaari kang pumunta sa ating Facebook page. Yan po ang 102.7 Star FM Manila. At kung ikaw rin ay merong storyang pasada, mga storya ng paghinto at pagpapatuloy, maaari kang mag-message sa ating himpilan. Yan po ang 102.7 Star FM Manila. Tuloy-tuloy pa rin ang ating mga nagagandahang tugtugan sa ating programang It's All For You in the Afternoon. But for now, tayo po muna ay magbababay muna sa ating Facebook Live. Pero tuloy-tuloy ang ating pagora, paglaraga at pagpasada on air. Kaya kinig ka na sa inyong mga radyo. Baliktugtugan po tayo dito lang sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Bye-bye! 102.

0: 102.7 Star FM.
1: It's all for you.
2: Star FM.

And that was Missing You. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 2 star minuto na makalipas o bago sumapit ang alas 3 ng hapon, 2:58 in the afternoon is our Philippine Standard Time. May namimiss kang tao, dapat tinitrick mo talaga yung utak mo, consternation, di ba? Mind over matter nga daw. Sabihin mo lang, ay, hindi ko yun namimiss. Pero miss na miss ko na talaga siya. Ayun lang, hirap niyan. Pero ganun pa man, consternation, pansamantala natin tanggalin ang iyong kalungkutan dahil susunod na ang programang Afternoon Star Sweep. At ako pa rin po ang inyong makakadaupang tenga, makakasama niyong Gumora, Lumarga, at Pumasada ngayong hapon ng Webes. Kaya naman, tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng mga nagagandahan at nakaiindak na tugtugan. And of course, mga impormasyon na kailangan nyong malaman at ngayon nyo lang malalaman. And to formally close our program, Leaving You with a Song, What Do You Mean by Justin Bieber? Dito lang yan sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Good afternoon, magandang hapon, Metro and Mega Star Manila.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Star FM!
3: Star FM!
4: Star FM!
5: Star FM!
6: Star FM!
7: Basta radyo sa FM?
8: Ayos na!

0: awiting multo by Cup of Joe. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 32 star minuto na makalipas ang alas 3 ng hapon. 3:32 in the afternoon is our Philippine Standard Time.
1: Kimmy!
2: Kimmy!
3: Kimmy!
1: Kimmy!
2: Kimmy!
1: Kimmy!
3: Jika na!
4: Gora na!
3: Gina!
5: Okay, let's go!
0: We are back again and again and again! Maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, magandang hapon po sa ating lahat! At sa mga kasarnation po natin, nagising pa rin up until now na nilalabanan ang kanilang mga antok. Huwag kang mag-alala, normal na nararamdaman niya na isang tao na kung lalo na siguro, ano, kung kulang ka sa tulog, hindi ka pa nakatulog ng maayos, o di naman kaya talagang antukin ka lang talaga. Antukin, sabi nga ni Rico Blanco. Well, anyway, highway by the way, para yung antok mo naman ay matanggal-tanggal ng bahagya, eh, ibabahagi ko muna sa'yo, Castor Nation, kung ano ba yung mga papremyo natin sa ating swerte sa Palengke 2026. O diba, lalong-lalo na sa mga naghahanda ng maghulog ng kadikadara mga entries at talagang ready-ready na maghulog ng kanilang inihanda, nagsulat na sa mga envelopes ng kanilang mga entries dahil naririnig na nila. Naririnig nyo na po ang ating mga proof of purchase na pwedeng-pwede nyo pong bilhin at pwedeng-pwede nyo pong gamitin yan bilang inyong entry sa ating swerte sa Palengke 2026. Pero ano nga ba yung mga pwedeng mapalanunan po sa ating swerte sa Palengke 2026 ng Star FM at Bombo Radio? Kasi talaga nga namang balde-balding papremyo na, may cash pa ang ating promo dahil po 9 million total prizes ang aming ipamimigay nationwide. O diba, kabog na kabog ang ating mga papremyo sa ating swerte sa Palengke dahil 9 million total prizes po ang aming ipamimigay nationwide. Para sa ating studio draw, narito po ang mga pwede nyong mapalanunan weekly. Ang ating third prize ay tumataginting na 3,000 pesos. Ang ating second prize naman ay tumataginting na 4,000 pesos. At syempre, ang ating first prize ay tumataginting na 5,000 pesos. O diba, grabe. At syempre, bukod dyan, meron pa po tayong consolation prizes. Tatlong winners po ito na makatatanggap ng tigwa 1,000 pesos cash. O diba, ganap na ganap yan. Ang dami nating pinamimigay na papremyo. At syempre, magkakaroon din po tayo ng special prize na ipamimigay namin po araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes po ito. Isang linggo, araw-araw. Araw, may isang daily winner ng isang 6th yet anniversary Bombo Radio Philippine exclusives. Grabe, yung ating radio, ah, Bombo Radio Philippines exclusive po ito. Tama po kayo nang naririnig. Ito po ay limited edition rechargeable AM FM radio with LED light o lamp na no fix dial pa o hindi po ito nakapako sa iisang istasyon lamang. Meaning, pwedeng-pwede nyong ilipat. Pero syempre, dapat makinig at nakatutok ka sa 102.7 Star FM Manila. And of course, bukod po dyan is a limited edition na rechargeable AM-FM radio with LED light at no fixed dial na radio. Meron pa po yung karagdagan na 500 pesos cash! O diba? Grabe naman yan. Meron lamang po kayo, ha, na 24 hours to claim the special prize na radio at cash. Kaya naman, dapat palagi po kayong nakatutok sa Star FM Manila. diba? Kaya ngayon, alamin naman natin ano, kung ano yung mga maaari na naming ipamigay o maaari nyo mong matanggap na mga papremyo sa ating mga palengke activation every week, every Saturday po ito. Dahil nga pupunta po tayo sa mga palengke bawat Sabado. At pwede rin po kayo magdala ng inyong mga entries doon. Sa ating palengke prizes, meron po tayong 10 winner ng tigwa 1,000 pesos. Na cash, grabe naman yung 1,000 pesos cash. And of course, bukod po dyan, meron pong 500 pesos worth of gift pack. At syempre, may mga nagtatanong din, ano naman kaya ang laman, consternation, ng gift pack na mapapalanunan kasama ang cash prize sa palengke, diba? Yung ito, consternation, ang dito po sa Metro Manila, isa pong Orocan Pail, one box of MX3 coffee with 10 sachets, one Kumea 3Q palabok, 2 cans of Gold Cup sardines. Yan talaga nga naman, nag-uumapaw ang ating 500 pesos na worth gift pack. At syempre meron pa yung 1,000 pesos na cash. O diba, Sir Nation? Plus, may additional prizes pa yan. Meron pa po kayong matatanggap, maaaring matanggap na prizes kung sa mga palengke games po natin ay sasali kayo. Halid mo yan ng Star FM at Bombo Radyo at ng ating mga sponsors. Kaya naman, Star Nation, yan po yung mga pwede po ninyong mapalarunan araw-araw, bawat linggo sa studio at sa palengke activation natin. At ito pa, syempre, sa Grand Row, sa September 5, ay magpapamigay ang Bombo Radyo Philippines ng guaranteed prizes sa 25 areas na may Star FM at Bombo Radyo. Ang third prize ay tumataging ting na 10,000 pesos. Ang ating second prize ay tumataging ting na 15,000 pesos. At syempre, ang ating first prize ay tumataging ting na 25,000 pesos. At syempre, may mananalo na maswerte ng 1 million pesos. O diba? Grabe. At syempre nga, tama kayo nang narinig. Muli po magpapamigay ang Bombo Radyo Philippines ng tumataging ting na 1,000,000 piso sa Grand Draw. Grabe naman talaga nga naman. Para sa ating 60th anniversary, nag-uumapaw ang ating mga papremyo. Kaya ewan ko na lang kung di ka pa sasali, huwag ka na magpatumping-tukpik at huwag ka na magdalawang isip. Sali ka na rin! At yan naman, Kastor Nation, sumali ka na po sa ating papromong handog ng number one and most trusted source of news and information. Ito ang swerte sa Palengke 2026. Sa baldi-balding papremyo na, may cash pa kung saan 9 million total prizes ang ating ipamimigay nationwide. O kaya alam mo na, Kastor Nation, may mga naririnig ka na mga following proof of purchase, iba't ibang proof of purchase na maaari mong bilhin at isali na rin bilang iyong entries. Okay? Gawa-gawa na, hulog-hulog pa na maraming-maraming entries dahil maray mo, ikaw na ang ating maswerteng mananalo sa Swerte sa Palengke 2026. Well, anyway, highway by the way, ayan, narinig nyo ang ating mga maaaring ipamigay na prizes. Kaya sali-sali ka na, hulog-hulog na. Well, anyway, highway by the way, tuloy-tuloy ang ating mga nagagandahang tugtugan. Dito lang sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo. Share mo. Oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 19:07 na lang bago sumapit ang alas 4 ng hapon. 3:41 in the afternoon is our Philippine Standard Time.
1: Star FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
0: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap. Kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
1: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
0: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: Dating, gagawa ng content, daytime with Dylan, movie time, and chill with Jen.
6: Si Dennis, laging nagmamadali.

0: responsible gaming at Pagcor.ph.
1: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal.

0: Worcester sauce, nagbibigay ng kumakapit na linamnam sa one-pot wonder dishes.
1: Hindi minamadali pag ganito kasarap.
0: Yan ang nagagawa ng Sarsaya.
2: Sarsaya! Kapit ang sarap! Kapit ang saya!
3: Star FM!
4: Star FM!
5: Star FM!
6: Star FM!
7: Star FM!
8: Basta radyo sa FM?
9: Alos na!
10: Star

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
2: Sa mga magsasaka, bakit kailangan panghintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Mag-spray sa magic window. 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo mula sa Syngenta.
3: Hey, Ping. Gagawa ng content. Daytime with Dylan. Movie time and chill with Jen.
4: Si Dennis, laging nagmamadali.

0: oyster sauce, nagbibigay ng kumakapit na linamnam sa one-pot wonder dishes.
1: Hindi minamadali pag ganito kasarap.
0: Yan ang nagagawa ng Sarsaya.
2: Sarsaya! Kapit ang sarap, kapit ang saya.
3: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
4: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
3: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
4: Orokan, maayos ang buhay mo.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
6: Bigla ang gastos.
7: Bagong plano.
8: Travel.
9: O kaya bagong negosyo.
10: Buti na lang, may Cebuana na Lumiliere.
11: Sang lang.
12: Personal loan.
13: Jewelry.
14: Negosyo loan.
15: OFW.
16: At motor loan.
17: Basta loan.
18: Sa Cebuana,
19: goods ka.
20: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
3: Star FM.
21: The best music station across the nation.
3: Kwelang-kwela ng mga DJs.
21: Ang galing sa information.
3: Fully digitalized. It's all for you.
2: Star FM across the nation.
3: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengke at kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
22: Basta Star.
23: Dito sa Taguig, hindi na malulungkot ang mga pasero ko dahil good vibes ang mga music ng Star FM. Kaya, swabing swabay pati ang biyahe.
3: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
24: Star FM.
25: Star FM.
26: Star FM.
3: Star FM. It's all for you.
2: Star FM.
3: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
27: 102.7.
2: The Philippines number one Star FM.
3: Kimi Gora. Welcome to the Rocker's Paradise, Twilight Zone.
2: Twilight Zone on Star FM.
3: Twilight Zone on Star FM.

0: Mahalaga by Parokya ni Edgar. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 15 star minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. 5:15 in the afternoon is our Philippine Standard Time. Halika rito, kung hindi ka niya pinapahalagahan, ako na lang ang magpapahalaga sa'yo. Hindi ka pinapahalagahan eh. Hindi mo yan deserve. Hindi mo deserve na umiyak dyan sa tao na hindi ka pinapahalagahan. Oy, number one yun na kapag alam mong hindi mo na nararamdaman na hindi ka na pinapahalagahan ng isang tao, let it go. Let it go! Let it go! Pahalagahan mo ang sarili mo. Mahalin mo ang sarili mo. Ha? Well, anyway, highway, by the way, mabilis ang musika naman lang tayo kasi donation ng ating napakinggan na awitin ay mula po sa parokya ni Edgar. Yan nga ang awiting halaga na na-release noong 1999 at isa sa mga track songs sa kanilang third album na Gulong Itlog Gulong. At yan nga, Caster Nation, ang awiting halaga. Yan, Caster Nation, ay nakatanggap din ng massive hit at nagkaroon ng triple platinum certification dahil sa pagiging popular ng awiting halaga. Diba? Yung talagang, yung maririnig mo palang yung electric guitar. Oh, kabisado natin 'yan. Lagi natin napapakinggan iyan sa ating mga magulang. Yang awiting halaga. A reminder na ikaw ay mahalaga. Well, anyway, highway, by the way, welcome na rin sa ating programang Twilight Zone. Kasama ang ating mga rakrakang tugtugan kayong hapon. Kaya naman dyan ka lang, stay tuned and happy, happy listening sa iyo. Balik tugtugan po tayo. RWBRBS in Relax. We'll be right back. Dito lang yan sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 18 star minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. 5:18 in the afternoon is our Philippine Standard Time. Star FM. Sa palengke, may swerte.
1: May swerte? Sa palengke?
0: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
2: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
0: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
2: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
3: Per DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
2: Sa mga magsasaka, bakit kailangan pang hintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Magspray sa magic window, 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo, mula sa Syngenta.

0: 102.7 Star FM News Update.
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 32 star minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. 5:32 in the afternoon is our Philippine Standard Time. Star Nation News Update muna tayo. Dahil ang DepEd ay mag-hire ng 10,000 na licensed o non-licensed counselors. At Kasar Nation nga, nagbigay ng pahintulot ang Civil Service Commission sa Department of Education na mag-hire ng 10,000 non-licensed school counselors upang tugunan ang kakulangan ng guidance counselors sa bansa. Ang mga bagong posisyon ay tatawaging School Counselor Associate 1 na maaaring puna ng mga nagtapos ng psychology, behavioral science o guidance and counseling kahit walang PRC license basta't may 200 hours training. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, ito ay bahagi ng pagpapatupad ng RA 12080 o Basic Education Mental Health and Well-being Promotion Act na layong palakasin ang mental health support sa mga paaralan. Nakalaan na ang 2 billion pesos sa 2026 national budget para sa mga posisyon, ngunit naantala ang implementasyon dahil sa hinihintay na guidelines mula sa CSC at DBM. Inaasahan na magsisimula ang unang batch ng mga counselor associates ngayong taon upang agad matugunan ang mga pangangailangan ng mga estudyante. Ayan na muna ang ating news update sa mga oras na ito. Kasar Nation, manatiling nakatutok sa ating himpilan na para sa ilan pang mga balita o di naman kaya bumisita sa ating Facebook page. Yan po ang 102.7 Star FM Manila. O di naman kaya sa ating website. Yan po ang www.bomboradio.com. Oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 34 na star minuto na makalipas o 35 star minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. 5:35 in the afternoon is our Philippine Standard Time.
2: Star FM.
3: Tol, bukas sake tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
4: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
3: Orokan Icebox?
4: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
3: Oo, mano. Teka, ano mga bang dala mo?
4: E di lahat ang laman ng ref natin.
3: Ayos ah.
5: Orokan, maayos ang buhay mo.
6: And that was brought to you by Bet88. Sign up and play now at bet88.ph and get up to 10,000 deposit reward every Friday and payday. Bet88, your ultimate playground.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm, bidahanda ka sa Bioderm.
0: Syngenta, bringing plant potential for life.
1: Pure Gold, always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
7: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
8: Twilight Zone. Twilight Zone, a rocker's paradise.
9: Twilight Zone.
0: Star FM.

I Live My Life For You by the American rock band Firehouse. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Siyam na star minuto na lang bago sumapit ang alas 6 ng gabi. 5:51 in the afternoon is our Philippine Standard Time. Gusto mo yun, iaalay sa'yo ang buong buhay. I Live My Life For You by Firehouse. Yan po ay na-release taong 1995. At yan po ang lead single para sa kanilang third studio album 3. And of course, Consternation, alam niyo po ba na ayan ay nag-number 26 sa US Billboard Hot 100 chart noong 1995. Deserve naman. Sino ba naman ang hindi mapapa-headbang? Sino ba naman ang hindi mapapasabay? Sasabihin ko sana mapapasayaw eh. Mapapasabay sa awiting I Live My Life For You. Tapos kakantahan ka pa ng awitin na iyan. Naku! Di ko alam kung sinong hindi kikiligin. Well anyway, highway, by the way, Consternation, hanggang dito na lamang po ang ating programang Twilight Zone. Sana po ay na-enjoy nyo ang ating ilang oras na pagsasama. Kasama rin ang ating mga nagagandahang tugtugan. Bukas po ulit, magkadaupang tenga tayo, same time, same frequency. Check out na po ang inyong OTG DJ, as in On The Go, Star DJ Kimi Gora The Explorer. At bago ko makalimutan, syempre, pakantabayanan po natin ang mga nagbabagang balita para sa Bombo Network News Evening Edition. Pwedeng-pwede nyo po rin po yan na mapanood at mapakinggan via live streaming. Pumunta lamang po kayo sa ating Facebook page. Yan po ang 102.7 Star FM Manila. O di naman kaya sa YouTube channel, hanapin nyo lamang po ang Bombo Radio Philippines. Maaari nyo rin po kaming mapakinggan via live streaming. I-search nyo lamang po iyan sa Google. Well anyway, highway, by the way, dahil nga po check out na tayo, palagi ko pa rin paalala, gora lang ng gora pag napagod magpahinga, gora lang ng gora nang walang tinatapakang iba. Ingat-ingat sa mga bumabiyahe po ngayon, sa mga nagda-drive na talagang in-enjoy ang ating tugtugan. Kinig muna tayo pansamantala for 1 hour, syempre, ng ating mga nagbabagang balita sa ating Bombo Network News Evening Edition para aware tayo sa kung ano mga ba ang nangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Ingat ka ha! Ingat-ingat! And of course, sa mga naghihintay rin sa iba't ibang terminal ng bus, tricycle, jeep o kung ano man, ingat ka sa iyong pagsakay sa mga pampublikong sakayan. At dahil nga magpapaalam tayo, iwanan ko na po ang awitin sa mga Consternation natin na gustong sulitin ang ating mga rock songs. Here's a song. All I Wanna Do Is Make Love To You by the legendary rock band Heart. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero uno sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines.
1: Bombo Radio Philippines.
0: Unmatched. Number one and most trusted source of news and information.
2: Basta Radio Bombo!
3: This is Bombo Network News Evening Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
4: Araw po ngayon ng Webes, ikalawa sa buwan ng Hulyo taong 2026.
3: Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, ang House Prosecution Panel handa na sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa araw ng Lunes. Ang mga prosecutor na isang bukas na paglilitis.
4: Ang Criminal Investigation and Detection Group naman ng National Capital Region tiniyak ang kandang ipatupad ang warrant laban sa mga matataas na opisyal ng gobyerno.
3: Ang Palasyo Malacanang, bantay sarado naman ng pambansang pulisya ng Pilipinas sa gitna ng mga serye ng rally ng Iglesia ni Cristo. Yung apat na individual na inaresto sa rally, pinalaya na.
4: Utang naman ng gobyerno ng Pilipinas sabay lumobo pa sa 18.55 trillion pesos noong Mayo ng taong kasalukuyan. Base po yan sa pinakahuling datos mula sa Bureau of Treasury.
3: Abangan sa ating provincial report mamaya, ilang lugar dyan sa Maysok, Sargent Region, apektado ng flash flood at mga landslide dahil yan sa mga serye ng pag-ulan.
4: Sa international news naman, malawak ang missile at drone strike ng Russia sa Kiev. Kumitil na ng 13 katao.
3: At sa sports news, mga kabombo, ang Senegal tanggal na sa 2026 World Cup matapos ang 3-2 comeback ng Belgium. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Inihayag ni House Lead Prosecutor at House Committee on Justice Chair Gerville Luistro na handa na ang prosecution ng panel para yan sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Hulyo 6 sa araw ng Lunes. Angel Luistro, matagal nang naghahanda ang prosecution team at kompleto na rin ang paghahanda ng mga house at private prosecutor. Natapos na rin ang pre-trial conference kung saan napagkasunduan ang mga ebidensya, testigo at legal na isyo at iba pang mahalagang detalye bago ang paglilitis. Ayon naman kay private prosecutor attorney Lorna Kapunan na maghahain ang prosecution ng 57 testigo habang mahigit sa 20 naman ang ihaharap ng depensa. Anya, unang tatalakayin sa paglilitis ang articles of impeachment na may kaugnayan sa muna'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte, kinapangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Tumanggi si Luistro at Kapunan na magbigay ng karagdagan pang detalye ukol sa nilalaman ng kaso at ng kanilang isinumiteng komento sa pre-trial order dahil nakabinbin pa ang proseso sa impeachment court. Na-impeach nga si Vice President Duterte noong Mayo 11 matapos lagdaan ng 257 na mga mambabatas ang verified complaint na nag-aakusa sa kanya ng betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, graft and corruption at iba pang mabibigat na krimen.
4: Iginit naman ng House Prosecution Panel na dapat na maging bukas at transparent ang pagtalakay sa selyadong kahon ng Bureau of Internal Revenue na gagamiting ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan, hindi dapat idaan sa executive session ang pagpresenta ng mga ebidensya. Ngunit sinabi niyang nasa Senate Impeachment Court pa rin ang pinal na desisyon kung ito ay bubuksan. Naglalaman nga ang selyadong BIR box ng mga dokumentong nais gamitin ng prosekusyon bilang suporta sa reklamong may kaugnayan sa umanay hindi maipaliwanag na yaman at mga hindi pagkakatugma sa statements of assets, liabilities and net worth o SALN ng Vice Presidente. Sa pretrial, pumayag ang depensa na makita at mamarkahan ang laman ng kahon. Ngunit nais itong gawin sa executive session dahil sa pagiging confidential ng mga record. Tinutulan ito ng prosekusyon at iginiit na dapat na maging bukas sa publiko ang pagtalakay sa mga ebidensya. Isa ang naturang usapin sa selyadong BIR box sa mga procedural issues na inaasahan na pagdedesisyonan ng Senate Impeachment Court bago o habang isinasagawa ang impeachment trial na nakatakdang simulan na sa araw ng Lunes.
3: Balikan po natin mamaya ang issues impeachment trial, mga kabumbo. Meanwhile, update po tayo.

0: 87 ayon sa Pangulo. Patunay ito na naging epektibo ang mga ipinatupad na polisiya sa ekonomiya sa nakalipas na 4 na taon at nakatulong ang tuloy-tuloy na paglago ng ekonomiya, matatag na halaga ng piso at mga reforma sa kabila ng pandaigdigang hamon. Sinabi pa ng Pangulo, inaasahang magpapataas ito ng kumpiyansa ng mga mamumuhunan, magbubukas ng mas maraming negosyo, dekalidad na trabaho at oportunidad sa bawat Pilipino. Binigyang diin din ng Pangulong Marcos ng pag-unlad ng ekonomiya ay dapat maramdaman ng bawat pamilya sa pamamagitan ng mas magandang kabuhayan at kalidad na buhay. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: For years, Filipinos have worked hard to build this country. Today, the world has taken notice. The Philippines has officially become an upper middle income country. After nearly 4 decades as a lower middle income country since 1987, this milestone affirms that the economic policies that we have pursued over the past 4 years have been effective. Our steady economic growth, broadly stable currency, and long-term reforms have strengthened our economy even amid global uncertainties. It validates the progress that we have made and the resilience of the Filipino people. It is also a vote of confidence in our country's future. Greater confidence means more investments. More investments means more businesses, better quality jobs, and more opportunities for Filipino families.
0: Sinabi rin ng Pangulo na nararapat lamang ipagpunyagi ang pagkilala ng World Bank sa Pilipinas bilang upper middle income country. Ayon kasi sa World Bank, umaabot sa $4,850 ang gross national income per capita ng bansa noong 2024. Mas mataas sa itinakdang $4,636 na batayan para sa upper middle income country. Ayon naman sa Department of Economy, Planning and Development na nananatiling prioridad ng gobyerno ang inklusibong pag-unlad upang maramdaman ng lahat ng Pilipino ang benepisyo sa paglago ng ekonomiya. Muli si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: This is worth celebrating because economic progress is not meant to stay on paper. It is meant to open doors, put food on the table, and give every Filipino the chance to build a better life. That is the work that we will continue to do until every family feels the benefit of our country's progress. Progress is not meant to stay.
0: Inihayag naman ni Executive Secretary Ralph Recto na magbubukas ng maraming trabaho, investment at oportunidad sa bawat Pilipino ngayong nasa upper middle income ng bansa. Dagdag pa ni Recto, ang nasabing milestone ay reflection o pagpapakita ng mas malakas na economic fundamentals sa ilalim ng Marcos administration. Binigyang diin pa ng Executive Secretary na hindi lang titulo ang nakuhang status ng Pilipinas, kundi nangangahulugan ito na mas lumalago ang ating ekonomiya.
2: Mula dito sa Palasyo ng Malacañang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: Nakahanda naman ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group National Capital Region na ipatupad ang anumang warrant of arrest na ilalabas ng korte laban sa matataas na opisyal ng gobyerno. Ito ay kasunod ng nalalapit ng pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senator Rodante Marculeta, kaugnay ng umano'y 75 million pesos na donasyon na natanggap niya noong siya ay kongresista pa lamang bago ang kanyang pagtakbo sa Senado noong taong 2025. Ang plunder ay isang kasong walang inirerekomendang piyansa. Ayon kay CIDG NCR Chief Colonel John Giyagi, wala pa silang natatanggap na warrant of arrest laban sa sinumang mataas na opisyal, ngunit nakahanda ang CIDG na agad itong ipatupad kapag may inilabas ng utos mula sa korte. Nauna nang inihayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na malapit na maisampa ang kaso laban kay Marculeta. Kasunod nito, nagsagawa ng kilos protesta nga ang Iglesia ni Cristo bilang suporta sa senador at iginiit na ang kaso ay isang halimbawa ng selective justice. Samantala, tiniyak naman ni Giyagi na nagpapatuloy pa rin ang manhunt operations ng CIDG laban sa iba pang mga akusado na nananatiling nagtatago sa batas kaugnay ng mga kaso nila sa umano'y flood control corruption scandal.
4: Samantala, bantay sarado naman ng Manila Police District ang Palasyo Malacañang at ang palibot ng President

0: Buckingham Palace. Ito'y habang sinasagawa ng Iglesia ni Cristo ang kanilang mga serye ng protesta bilang pagpapakita ng suporta kay Senator Rodante Marcoleta na inasaang sasampahan na ng kasong plunder ng mga araw. Ayon kay Director Brigadier General Arnold Santiago, simula nang isagawa ang biglaang kilos protesta ng Iglesia ni Cristo sa mayad sa People Power Monument hanggang sa itinuloy ang naturang rally sa Maynila, binabantayan na ng mga pulis ang kabuuan ng palasyo. Sa katunayan anya, selyado na ang lahat ng gate ng Malacañang simula pa noong day 1 at lahat ng kalsadang kumukonekta rito ay may mga pulis na nakabantay. Kasama rin dito ang regular na pagpapatrolya ng security forces. Ayon kay General Santiago, maliban sa regular deployment sa paligid ng Malacañang ay nagpapadala rin ng suporta ang National Capital Region Police Office para sa anumang pangangailangan. Sa ngayon anya, patuloy ang panawagan ng pambansang pulisya ng Pilipinas sa Iglesia ni Cristo na bantayan ang kanilang hanay upang hindi mahaluan ng ibang grupo na may ibang binabalak ang diwa o binabalak at maimpluwensyahan ang diwa ng kanilang isinasagawang rally. Samantala, tuluyan ng pinalaya ang 4 na inaresto sa rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA nitong araw ng Miyerkules ayon sa National Capital Region Police Office. Ang mga naturang individual ay unang hinuli ng pulisya dahil sa umuloy panggugulo, pananapak at sadyang pag-ipit sa isang babaeng police officer sa pagsisimula ng 3-day rally ng naturang religious organization. Ayon kay spokesperson, Police Major Hazel Asilo, pagaman tuluyan ng pinalaya ang mga ito, nagpapatuloy pa rin ang investigasyon at pangangalap ng ebidensya para isasampang kaso laban sa kanila kinalaunan. Inilaw din ni Major Asilo na na hindi mabilis o hindi agad-agad na pinakawalan ng mga naturang individual. Sa katunayan anya, isinailalim din mga ito sa serye ng pagtatanong at investigasyon at ang pagpapalabas sa kanila ay bahagi lamang ng legal na proseso habang patuloy ang pangangalap ng ebidensya.
1: Magsasagawa naman ng legal na aksyon ng National Bureau of Investigation o NBI laban sa mga nasa likod ng isang Peking online post na nagsasabing binatikos ni NBI Director Melvin Matibag ang Iglesia ni Cristo. Ayon sa NBI, bahagi ito ng isang disinformation campaign na layong maghasik ng pagkakahati at guluhin ng publiko. Tinayak din ng ahensya na hindi kailanman nagbigay si Matibag ng anumang pahayag laban sa Iglesia ni Cristo at sa mga miyembro nito. Sinabi ng NBI na tinutukoy na nila ang mga responsable sa paglikha at pagpapakalat ng maling impormasyon at sasampahan ang mga ito ng kaukulang kaso. Nananawagan din ang ahensya sa publiko na sumangguni lamang sa mga opisyal at beripikadong impormasyon at tiyaking tama ang anumang nilalaman bago ito ibahagi. Ang isyu nga ay lumitaw kasabay ng patuloy na kilos protesta ng mga miyembro at taga-suporta ng INC bilang suporta yan kay Senator Rodante Marcoleta na naharap sa nakaambang isampa na kasong plunder.
0: Sa ibang mga balita ho tayo magkakaumbo pero bago ho yan oras natin 13 minutes makalipas ang alas 6 ng gabi. Iginiit ni House Prosecution Panel spokesperson at impeachment trial advisor dating Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers na walang kaugnayan ang inasahang kasong plunder at napaulat na warrant of arrest laban kay Senator Rodante Marcoleta sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Ayon kay Barbers, ang kaso laban kay Marcoleta ay nakabatay sa sarili niyang pag-amin na tumanggap siya ng 75 million pesos na campaign funds mula sa tatlong kaibigan na muna'y hindi niya dineklara sa kanyang statement of assets, liabilities and net worth at statement of contributions and expenditures noong 2025 midterm elections. Sinabi ni Barbers na ang Office of the Ombudsman ay kumilos batay sa impormasyong isiniwalat mismo ni Marcoleta at hindi bilang bahagi ng anumang hakbang na may kaugnayan sa impeachment. Anya, dapat hayaang umusad ng magkahiwalay at alinsunod sa batas ang kaso ng senador at ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Pinayuhan din ni dating Integrated Bar of the Philippines President Attorney Domingo Cayosa si Senator Rodante Marcoleta na balikan at basahin ang nilalaman ng anti-plunder law. Ito ay kasunod ng naunang pahayag ni Marcoleta na hindi siya dapat makasuhan ng plunder dahil ang kanyang tinanggap na campaign donations ay hindi mga public funds. Giit ni Cayosa, ang naturang defense ni Marcoleta ay hindi otomatikong magdidismiss sa kanyang kasong plunder kung ibabase sa saklaw ng plunder law. Binalikan ng abogado ang naunang pag-amin ni Marcoleta na tumanggap siya ng 75 million pesos na pundo noon nung siya ay kumandidato bilang senador sa nakalipas na halalan. Dahil hindi nakalagay sa kanyang statement of assets, liabilities and net worth ang naturang halaga at may ituturing itong ill-gotten wealth. Sasaklawin na nito anya ang 50 million peso threshold na basehan para sa paghahain ng plunder case. Dahil hindi rin may tuturing na campaign donation ang naturang halaga, Tulad ng naunang pagkumpirma ng Commission on Elections, kailangan na anyang maihanay ito sa kanyang kayamanang bilang opisyal. Ayon kay Cayosa, mistulang itinago ni Marcoleta ang milyong-milyong donasyon na natanggap niya sa tatlong magkakahiwalay na pagkakataon dahil hindi ito nakalagay sa kanyang statement of assets, liabilities, and net worth at sa kanyang statement of contribution and expenditures. Ang ginawang ito ng Senador Anya ay mas nakakasama ngayon sa kanyang sitwasyon kung saan inasahang masasampan na siya ng blunder case sa hinaharap.
1: Samantala, kuha po tayo ng karagdagang report mula dyan sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Mga senador, itinutulak ang pag-amyenda sa oil deregulation law sa gitna yan ng pabago-bagong presyo ng langis. May nagkalapang report dyan si Bombo Angelo Aganan.
2: Bombo Genesis, Bombo Ever, sa patuloy na pag-antabay natin dito sa Senado.
3: Nanawagan ng ilang senador na ripasuhin at amyendahan ang Republic Act No. 8479 o ang Oil Deregulation Law. At iginiit na ipinakita ng kamakailang tensyon sa Middle East na limitado ang kakayahan ng pamahalaan na makialam upang mapatatag ang presyo ng produktong petrolyo sa bansa. Sa pagdinig ng Senate Committee on Energy ngayong araw, sinabi ni Senator Erwin Tulfo na kinakailangang suriin kung ang kasalukuyang batas ay nananatiling angkop sa harap ng pabago-bagong presyo ng langis, geopolitical tensions at mga pagkagambala sa pandaigdigang supply.
4: And I deem it fitting for the committee to begin its work by reviewing the proposed amendments to the Oil Deregulation Act. Uumpisahan po ng committee na ito. Pagbusisi, pagsilip, pag-review sa Oil Deregulation Act dahil napapanahon na po at hiling na po ito ng sambayanan na kailangang reviewin na po ang Oil Deregulation Law kung ito ay nararapat pa sa mga panahon ngayon.
3: Habang binigyan din naman ng Senator J.V. Ercito na dapat ripasuhin na ang batas upang matiyak na nanatiling epektibo ito sa pagtugon sa mga krisis at pagbabago sa sektor ng enerhiya. Kasunod nito, muling isinusulong ng mga senador ang pagpapasa ng Senate Bill No. 641 na inihain ni Senate President Sherwin Gatchalian na naglalayong amyendahan ang Oil Deregulation Law. Sa ilalim ng panukala, uoblagahin ang mga kumpanya ng langis na maglabas ng detalyadong breakdown ng kanilang fuel pricing, kabilang ang acquisition costs, operating expenses at profit margin sa bawat litro ng pulutong petrolyo. Sa pagdinig, tinukoy din ni Gatchalian na nagsilbing wake-up call ang kamakailang krisis sa Middle East sa limitadong kakayahan ng bansa na tugunan ng posibleng pagkantala sa supply ng langis dahil sa mababang antas ng oil inventory. Dahil rito, sinabi ng Senate President na dapat pag-aralan ng pamahalaan ang pagpapalawak ng domestic oil inventory at makipagtulungan sa pribadong sektor upang madagdagan ang kapasidad ng bansa sa pag-iimbak ng langis.
5: Natutunan natin na pwedeng mangyari na maputulan tayo ng supply ng langis. At dahil limitado rin ang ating capacity pagdating sa inventory levels, dapat pag-aralan natin kung paano papalakihin ang inventory levels natin domestically. Tingnan natin kung paano nating makipag-engage sa private sector para palakihin ang inventory levels natin.
3: Kognay nito, sinabi ng Department of Energy o DOE na maaaring magkaroon umano ng kauna-unahang government oil reserve ang Pilipinas pagsapit ng huling bahagi ng 2027 o first quarter ng 2028. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, aabuti ng humigit kumulang isang taon ang konstruksyon ng pasilidad bukod pa sa pagkuha ng mga permit at iba pang preparasyon. Tinatayang aabot naman sa 5 billion peso ang halaga ng isang oil reserve facility na may kapasidad ng 1 million barrels. Kaya nakikipag-ugnayan na umano ang DOE at Philippine National Oil Company sa Maharlika Investment Corporation para sa posibleng pagpupondo.
6: We're making good progress on this kasi PNOC has the property, MIC is the source of funding. A reserve for 1 million barrels is about 5 billion pesos. Mga 1 year siguro, Mr. Chair. So within this administration, 1 year construction plus the permitting and all everything that we have to do with DNR, mga importation, mga ganun siguro within this term, within this administration, Mr. Chair.
3: Dahil rito, nanawagan naman si Ercito bilang chairperson ng Committee on Finance na gawing prioridad sa 2027 national budget para sa pagpapatayo ng strategic petroleum reserves upang mapalakas ang energy security ng bansa at mabawasan ang epekto ng mga krisis sa pandaigdigang supply ng langis.
2: Nag-uulat mula dito sa Senado, ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bumbo.
0: Meron na ho tayong 20 minuto makalipas ang alas 6 ng gabi. Sa ibang mga development ho tayo, iginiit ng tagapagsalita ni later Representative Ferdinand Martin Romualdez na hindi itinuro ni dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan ng dating Speaker bilang sangkot sa muli anomalya sa flood control projects. Ang attorney Aid Fajardo, wala umanong nabanggit si Bunuan na may papel si Romualdez sa isinumeta niyang pahayag sa Independent Commission on Infrastructure at maging sa mga naunang investigasyon. Sinabi ni Fajardo na ang pagpili, pagpupundo at pagpapatupad ng mga flood control project ay nasa ilalim ng executive branch at wala umanong direktang papel dito ang presidential cousin. Kinwestiyon din ni Attorney Fajardo ang planong paggamit ng Office of the Ombudsman sa testimonya nitong si Bunuan bilang state witness. Anya si Bunuan ang may direktang partisipasyon sa mga proyekto at dapat munang managot sa mga alegasyong ibinabato laban sa kanya. Sa kabila nito ay sinabi ni Fajardo na handang humarap si Romualdez sa anumang reklamong isasampal laban sa kanya at iginiit na walang anumang ebidensya na mag-uugnay sa kanya sa sinasabing irregularidad. Samantala, narindigan naman si Juan Sambayan spokesperson attorney Howard Caleja na ang kung tuluyang ang kukunin bilang state witness si dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan sa flood control scandal, dapat ay bunyag ng dating kalihim ang lahat ng sangkot sa nabunyag na korupsyon. Dapat din niyang maging malawak at makabuluhan ang kanyang testimonya. Paliwanag ng batikang abogado, dapat ay saklawin ang testimonya ni Bunuan ang mga pangalan ng lahat ng opisyal, mga mababatas, mga contractor at iba pang posibleng sangkot sa nabunyag na kickback scheme sa flood control at iba pang public infrastructure projects sa Pilipinas. Dahil matagal na sa serbisyo si Bunuan niya at nagsilbi rin siya sa iba't ibang administrasyon, hindi lamang umano dapat limitado sa kasalukuyang administrasyon ang kanyang isisiwalat bilang state witness. Dapat dinanyang sa publiko ng Philippine government ang testimonya ni Bunuan upang makita ng taong bayan kung sino-sino ang malalaking pangalan na posibleng idawit o dawit sa flood control issue at hindi ito dapat itinatago sa publiko. Mahalagaan niya na ang pagpasok ni Bunuan bilang testigo ay hindi lamang upang malusutan ang pananagutan kundi maging daan para matukoy ang mas malalaking pangalan na sangkot sa anumang katiwalian. Giit pa ng abogado, dapat ay mas malaki ang ibalik sa gobyerno sakali mang ituloy talaga ang pagtanggap sa dating kalihim bilang testigo ng Estado.
1: Sa ibang balita naman, nabulabog ang isang paaralan sa lungsod ng Quezon ngayong araw ng Webes matapos na kumalat ang ulat tungkol sa diumanoy banta sa seguridad. Subalit ayon sa mga responding kapulisan mula sa Quezon City Police District Station 13, false alarm o fake news ang kumalat na security threat sa Bagong Silangan National High School. Ayon sa ulat ng istasyon, nagmula ang malakas na kalabog sa isang malapit na construction site sa labas ng paaralan. Napagkamalan itong tunog ng baril ng ilang mga estudyante. Lalong nagdulot pa ng takot ang mga kumalat na text at online posts ng mga mag-aaral na nagkiklaim na may nagaganap na saksakan, barilan o may nanunutok ng armas sa loob ng campus. Mariin namang itinanggi ni Bagong Silangan Barangay Chairman Wilfredo Willy Cara at ni QCPD 13 Station Commander Police Lieutenant Colonel Rowena Amata na may naganap na karahasan sa naturang paaralan. Dahil na rin sa takot, dinagsa at nilusob na mga nag-aalalang magulang ang paaralan upang maagang sunduin ang kanilang mga anak. Nagdulot ito ng matinding takot sa loob ng mga silid-aralan kung saan may 5 estudyante ang dinala sa clinic matapos mahirapang huminga dahil na rin sa panic. Nilinaw naman ang pamunuan ng eskwelahan na hindi kinansila ang mga klase nang maging mapayapa na ang sitwasyon. Paalala naman ang mga otoridad sa publiko na huwag basta-basta magbabahagi ng mga hindi beripikadong impormasyon online upang maiwasan ang malawakang takot at perwisyo.
0: Abangan humamay ang mga kabombo ka, Sir Nation. Usapin pa rin po ng seguridad sa mga paralan. Yung pong kasong murder laban sa estudyanteng namaril sa Tacloban City, isa sa ilalim na sa preliminary investigation ng Department of Justice. Abangan ng live report mamaya dyan ni Bombo Gran Hilario. Samantala.
1: Lumobo pa ang kabuang utang ng gobyerno ng Pilipinas sa 18.55 trillion pesos sa katapusan po yan ng Mayo ng taong kasalukuyan. Ayon na rin yan sa pinakahuling ulat mula sa Bureau of Treasury. Umakyat ito ng 0.41% o karagdagan na 76.1 billion pesos kumpara sa 18.47 trillion pesos na naitala noong katapusan ng Abril. Ang pangunahing dahilan ng paglobo ng utang ay bunsod ng mas agresibong pagsasagawa ng domestic borrowings o yung pag-issue po ng mga government securities upang pondohan ang mga programa ng Estado na sa kabila po yan ng pabago-bagong galaw ng merkado, dulot na rin ng tensyon sa gitnang silangan. Karamihan ng utang ng ating bansa o humigit kumulang 68% hanggang 70% ay mula sa domestic o galing sa loob ng bansa, gaya ng mga lokal na bangko at mamumuhunan, habang ang natitira naman ay mula sa external o utang sa ibang bansa. Bagamat patuloy na tumataas ang utang at inaasahang lalampas pa sa 19 trillion pesos sa katapusan ng taong ito, naninindigan ang Bureau of Treasury na kaya po itong bayaran o manageable pa rin dahil na rin sa paglago ng ekonomiya ng ating bansa.
0: Oras natin, meron na ho tayong 26 minutes makalipas ang alas 6 ng gabi. Balik ko tayo mga humbo sa usapin po ng seguridad sa mga paaralan ng Department of Justice. Isasalalo na po sa preliminary investigation yung kaso nitong mga individual, yung mga kabataan na sangkot dito sa Pamarila sa May Tacloban City. May update dyan si Bongbong Gran Hilario.
7: Kinumpirma ng Department of Justice na isa sa ilalim na sa preliminary investigation ang mga kasong isinampa sa isang estudyanteng na Marila sa eskwelahan sa Tacloban City kamakailana. Ayon mismo kay Justice Undersecretary Ian Norman Idato, uusad na sa pagsasagawa ng preliminary investigation ang reklamong inihain laban sa 15 taong gulang sangkot sa pamamarila. Makaraan ay sinampahan ng natong estudyante ng 3 bilang na murder at 2 bilang na attempted murder matapos na nagrap na pamamarila sa eskwelahan. Kung kaya't kasunod na maisailalim sa inquest proceedings ng Tacloban City Prosecutors ito, papasok na sa preliminary investigation ng prosecution ang mga reklamo.
8: First update po of the Tacloban school shooting on June 24, 2026. Inquest proceedings were conducted before the office of the city prosecutor of Tacloban City, where 3 counts of murder and 2 counts of attempted murder were filed against one of the children in conflict with the law, who we will refer to as Rod or CICLB. CICL meaning child in conflict with the law. Following the inquest, CICL Rod will now undergo the regular preliminary investigation process.
7: Itinuturing ang estudyanteng Namril sa Tacloban City bilang CICL o Children in Conflict with the Law na kasalukuyang mananatili sa kustodiya ng Regional Rehabilitation Center for Youth ng Region 8, habang ang 14 taong gulang na sangkot din sa pamamarila ay nasa pangangalaga pa rin ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, kung saan isinasailalim sa intervention programs ng ahensya. Magugunitang sa insidente, 3 ang patay at nasa 20 na italang sugatan sa nangyaring pamamarila sa eskwelahan na matatagpuan sa lungsod ng Tacloban.
8: He remains deprived of liberty at the Regional Rehabilitation Center for Youth in Region 8. At present, the 14-year-old CICL, referred to as Nash, remains under the custody of the Department of Social Welfare and Development at the Regional Rehabilitation Center for Youth in Region 8, where he is undergoing intervention programs based on the assessment of the DSWD social workers.
7: Dagdag pa rito, ibinagi din opisyal ang pag-assiste ng Department of Justice sa pamilya ng mga biktima sa kanilang paghahain ng claims para makakuha ng financial assistance.
8: A petition for involuntary commitment had earlier been filed by the City Social Welfare and Development Office with the assistance of the Public Attorney's Office on June 23, 2026. Ultimately, the duration and nature of the intervention measures will depend on the assessment and orders of the appropriate court. The Department also wishes to emphasize that on June 26, 2026, our Regional Prosecution Office in Region 8 assisted the families of 3 deceased victims and 3 surviving victims in filing their claims for financial assistance before the Board of Claims.
9: Mula dito sa Department of Justice, ito si Bongbong Gran Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Bas Radio. Bombo!
10: Bombo Weather Update!
0: Sa ating weather update, magkakabumbo, posibleng lumakas pa at maging super typhoon ng tropical storm na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility sa susunod na linggo. Ayon sa weather specialist na si Lian Loreto, ilasas ang papasok ang sama ng panahon sa Philippine Area of Responsibility sa Miyerkules o Huwebes at ito'y tuluyang papangalanan bilang Bagyong Inday. Bagamat may posibilidad itong lumakas bilang bagyo o super typhoon, sinabi ng Weather Bureau na nanatili pang hindi tiyak ang magiging lakas at ang tatahakin itong direksyon. Inaasahan ding palalakasin ito ang habagat na magdudulot ng mga pagulan sa kanlurang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Samantala, tuluyan na ang lumabas ng Philippine Area of Responsibility ang Tropical Storm Henry. Ngunit sinabi ng Weather Bureau na ang pinagsamang epekto ng panlabas nitong sirkulasyon o yung buntot nito at yung habagat ay patuloy nagdadala ng malalakas na bungso ng hangin at pagulan sa ilang bahagi ng ating bansa. Abang ang Metro Manila at talabing bahagi ng Pilipinas ay maaari namang makaranas ng mga serye ng pagulan, mga pagkulog at mga pagkinlat.
10: Bombo International News.
1: Naglunsad ng large-scale missile at drone strikes ang Russia sa kabisera ng Ukraine na Kiev na ikinasawi na ng hindi bababa sa 13 katao. Inilikas na rin ang ilang mga residente sa gitna ng mga pambobomba sa mga gusali sa kabisera ilang oras lamang matapos na magbabala si Ukraine President Volodymyr Zelensky na naghahanda ang Russia para sa malawakang pag-atake. Sa kasamaang palad, kabilang sa mga naitalang casualties sa mga bata. Base na rin yan sa kumpirmasyon mula kay Timur Tikhachenko, ang head ng military administration ng Kiev. Anya muling tinatarget ng kalaban ang residential areas at pinapatay ang mga sibilyan. Inako naman ng Russian Ministry of Defense ang pag-target sa energy facilities bilang ganti umano sa kamakailang strikes ng Ukraine.
10: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines.
0: Update po tayo sa huling match ngayong araw magkakabombo na naganap sa FIFA World Cup 2026. Tuluyan na pong natanggal sa 2026 FIFA World Cup ang isa sa mga itinuturing na powerhouse team na Senegal. Kasunod dyan ng matagumpay na comeback ng Belgium sa naging bakbakan ng dalawa sa Seattle Stadium ngayon pong araw na ito. Hinabol ho ng Belgium ang 2-0 na pagkakabaon sa unang 51 minuto ng laban na tibinulsa ang 3-2 win sa huling yugto ng match. Una kasing naipasok ng Senegal striker na si Habib Diarra ang isang goal sa 25 minuto ng laban na sinundan ng kanyang kasamang si Ismail Lazar sa simula ng second half. O yan po'y sa 51 minuto ng laban. Hawak ang 2-0 na bentahe. Nagpatuloy ang matibay na depensa ng African team. Ngunit binaliktad ng mga substitute ng Red Devil ang naturang sitwasyon sa huling bahagi ng laban. Pagpasok kasi ng 86 na minuto, binuhat ni Belgian midfielder Romelu Lukaku ang koponan para sa kanilang unang goal. Makalipas lamang ang 3 minuto, yan po'y naganap sa 89 na minuto. Ipinasok naman ni Yuri Tielemans ang equalizer sa pamagitan ng isang magandang header para ipuwersa ang laro at pagpasok na po ng extra time. Sa huling bahagi ng dikitang laban, kung kailan inasahan ng lahat ang penalty shootout, nagkaroon na kontrobersyal na review nitong mga referee dahil yan sa isang goal attempt. Kasunod nito ay ginawaran ng penalty kick ang Belgium at naging maganda naman ang sipa nitong si Tielemans na naging daan para hawakan ng koponan ng bentahe sa pagtatapos ng naturang match. Nangyari ang penalty kick sa 125 minuto ng laban at ito na ang itinuturing ngayon na pinakahuling game-winning goal sa kasaysayan ng World Cup. Dahil sa panalo, makakaharap na ng Belgium ang Team US sa Round of 16.
1: Kuha pa po tayo ng karagdagang report, ang Philippine National Police pinapanatili ang bilang ng nakabantay sa rally ng Iglesia ni Cristo. Kumuha pa tayo ng karagdagang detalye dyan sa pag-ulat ni Bombo Jovino Galang.
11: Yes, Bombo Ever at Bombo Genesis, ipinapanatili ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang bilang ng mga kapulisan na itinalaga sa liwasang Bonifacio dyan sa Maynila. Kasunod ito sa rally ng Iglesia ni Cristo. Ayon kay National Capital Region Police Office Chief Major General Anthony Abirin, na mayroon lamang mahigit na 500 na mga kapulisan ang inilagay nila sa lugar dahil ito ay tinatawag na Freedom Park. Dagdag pa niya na hanggang hindi natatapos ang kilos protesta ay mananatiling naka-heightened alert ang mga kapulisan. So narito yung ilang panayam natin kay Police Major General Anthony Abirin.
12: Yung from 4 a.m. 3 a.m. dyan na po, pero they are deployed to other places. And
13: so mga ilang yung inaasahan po natin dito, sir, na ilalagay ng mga pulis?
12: 500 lang yung ilalagay po natin dito, considering that this is a Freedom Park. At ang titignan lang naman natin dito ay yung security and safety ng ating mga kababayan na nagra-rally at saka yung iba pa nating kababayan na hindi kasali sa rally. And as you can see, wala namang ano eh, wala namang tension, wala namang agitation, nakaupo lang naman sila dyan.
11: Sa ngayon ay sa liwasang Bonifacio sila nakatutok at meron din silang ibang pwersa na ilalagay sa Mendiola, ganun din sa ibang mga lugar dahil kasalukuyan pa rin naka-heightened alert ang National Capital Region. Bukod pa dito, sa araw ng Lunes itong sa Senado ay merong pwersa rin silang ilalagay kung saan kasabay yan ng impeachment hearing nitong si Vice President Sara Duterte. Sa ngayon, base sa bilang ng Manila Police District, ay meron ng mahigit 5,000 na mga katao ang andyan sa may liwasang Bonifacio as of alas 5 ito ng hapon. At patuloy ang pagdating sa ginawa nating pag-iikot ay nagtayo na ng kanya-kanyang mga tent, ng kanya-kanyang mga higaan ang mga dumalo, ang mga nagpunta na mga kasapi ng Iglesia ni Cristo. Narito muli yung naging panayam natin kay Police Major General Anthony Abirin.
13: So, ano yung area of concentration natin ngayon, sir?
12: Dito, sa liwasang Bonifacio, of course.
13: Ako sa Mendiola, meron din
12: ngayon. May deployment din tayo doon. Deployment na sa Mendiola and sa lahat po, sa periphery po ng Malacanang. Until such time na pwede nating i- downgrade yung alert status. Siguro pag natapos ng mga rally-rally na to, pwede na tayong mag-downgrade. Yes, there will be an impeachment and it will be another deployment, of course. May allotted po na pwersa tayo doon na iba aside from here. May kanya-kanya pong nakatoka po ng mga police personnel natin for that purpose.
11: Ito si Bombo Jovino Galang and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo Bombo!
0: Meron na lamang po tayong 22 minuto bago sumapit ang alas 7 ng gabi. Sa ibang mga balita ho tayo, ang Social Welfare Department pinaigting ang rehabilitasyon sa 2 menor de edad na sangkot sa Tacloban school shooting. Yung papel ng pamilya tinitignan para sa rehabilitasyon ng 2 bata. May update po dyan si Bombo Isa Cotoner.
14: Pinaigting ng Department of Social Welfare and Development ang rehabilitasyon sa 2 minor de edad na sangkot sa school shooting sa Tacloban City. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Ida Colico, kasalukuyang nasa pangangalaga ng Regional Rehabilitation Center for Youth, ang 2 bata kung saan sumasailalim sila sa mahigpit at tutok na intervention. Ani Colico, magkahiwalay ang kwarto ng 2 menor de edad at hindi sila pinahalubilo sa ibang residente ng pasilidad. May nakatutok din umano sa kanila na exclusive house parent, psychologist at social worker upang matiyak ang masusing monitoring sa kanilang kalagayan. Sa ngayon, hindi pa pinapayagan lumabas ng kanilang silid ang 2 at wala pa rin silang komunikasyon sa kanilang mga magulang habang nagpapatuloy ang psychological assessment. Binigyan din ng ahensya na confidential ang lahat ng impormasyon kaugnay sa mga menor de edad alinsunod nga sa Juvenile Justice and Welfare Act. Kaugnay niyan, pakinggan natin. Ang tinig ni Assistant Secretary of the Department of Social Welfare and Development, Ada Colico.
15: Information pertaining doon sa mga minor clients natin is confidential. So ito po ay confidential as of now at ongoing pa rin po. Ang masasabi lang po natin is ongoing pa rin po sila ng mga psychological assessment and ito po ay may nakatutok ng mga psychologists na exclusive po na sa kanila na tumitingin. Also, our social workers and our house parent is meron po talagang nakatutok dun sa 2 bata. Yung assessment ng ating mga social worker at ng ating psychologists. Kasi dun po nakadepende sa situation or condition din ng mga bata kung ano po yung next steps. Kaya po ang nabanggit ko kanina, may intervention plan po tayo kung saan nakalagay. Ano yung pagdadaanan ng mga activities, anong mga therapeutic activities ang kailang pagdaanan ng dalawang bata, anong mga rehabilitation or anong mga medical needs ng mga bata. So lahat po yun ay naka-breakdown dun sa intervention plan.
14: Sinabi rin ng ahensya na mahalaga ang partisipasyon ng pamilya sa rehabilitasyon ng mga bata dahil malaki ang papel ng parenting, kapaligiran at impluensya ng mga kaibigan sa kanilang pag-uugali. Dagdag pa ng Department of Social Welfare and Development, posibleng nakaapekto rin ang social media, online games at extremist online groups sa insidente. Ngunit iginiit nilang hindi lamang ito ang dapat sisihin dahil kailangan din tignan ang parental guidance at suporta sa tahanan. Ayon sa kagawaran, tanging resulta ng psychological test at assessment ng mga eksperto ang magiging basihan kung kailan maaaring maibalik sa komunidad ang mga bata. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo.
0: Sa ibang mga balita ho tayo, magkakabumbo target ng pamahalaan na makapagtayo ng isang oil reserve storage bago humatapos ang 2027 o sa unang bahagi ng 2028 upang mabawasan ang epekto ng matinding pagtaas ng presyo ng langis at posibleng pagkantalan ng supply ng krudo. Sa pagdinig nga ng Senate Committee on Energy, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na abutin ng humigit kumulang sa isang taon ng construction ng pasilidad na may kapasidad na 1 milyong bariles ng langis. Ayon pa sa kalihim, posible itong makompleto sa kasalukuyang administrasyon kabilang ng pagkuha ng permit, pagangkat ng mga hagamitan at iba pang kinakailangan proseso. Yata yung aabot nga sa 5 billion pesos ang halaga ng proyekto. Kaya may pag-ugnayan na ang Energy Department at ng Philippine National Oil Company sa Maharlika Investment Corporation para yan sa ilalang pondo. Binigang din ni Garin na mahalaga ang pagkakaroon ng sariling oil reserve ng bansa bilang bahagi ng pambansang seguridad, lalo na sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis dulot ng kamakailang krisis sa gitnang silangan.
1: Makikipag-ugnayan naman ang Philippine National Police sa mga foreign law enforcement agencies upang matunton ang grupong hinihinalang naka-impluensya sa mga minor de edad na sangkot sa madugong pamamaril sa isang paralan sa Tacloban City. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Artatis Jr., paigtingin din ng PNP ang cyber patrol at investigasyon upang matukoy ang lawak na operasyon ng grupo, ang mga nasa likod nito at kung may mga Pilipinong kasabwat o posibleng target ng naturang grupo. Ito ay matapos na ihayag nga ni Senadora Risa Ontiveros na ang grupong 764 ang umano'y isang online violent extremist group na gumagamit ng mga gaming platform upang impluwensyahan ang mga minor de edad ay posibleng may kinalaman sa insidente. Noong Hunyo 22 nga, tatlong estudyante ang nasawi at 20 na iba pa ang nasugatan sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Nauna naman ng sinabi ng Philippine National Police na impluwensyahan umano ang mga sospek ng larong Gorbax, habang nangako naman ang developer nito na F2 Games na makikipagtulungan sa investigasyon.
0: Samantala, nagbigay na ng pahintulot ang Civil Service Commission sa Department of Education na mag-hire ng 10,000 mga non-licensed school counselor upang tulungan ang kakulangan ng guidance counselors sa buong Pilipinas. Ang mga bagong posisyon ay tatawaging School Counselor Associate 1 na maaring punan ng mga nagtapos ng psychology, behavioral science, so guidance and counseling kahit walang license mula sa may Professional Regulation Commission basta't may 200 oras ng training. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, ito ay bahagi ng pagpapatupad ng Republic Act No. 12080 o yan pong Basic Education Mental Health and Wellbeing Promotion Act na layong palakasin ng mental health support sa mga paralan. Nakalaan na ang 2 bilyong piso na 2026 national budget para yan sa mga posisyon. Ngunit naantalang implementasyon dahil sa hinihintay na guidelines mula yan sa Civil Service Commission at sa Department of Budget and Management. Inaasahan na magsisimula ang unang batch ng mga counselor associates ngayong taon upang agad na matugunan ang pangangailangan ng mga estudyante. Update na ho tayo mga kabumbo sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station. Unahin po natin ang mga balita mula dyan sa may bahagi ng Western Visayas. Bumaber.
1: Ang Iloilo nakapagtala na ng pinakaunang kumpirmadong kaso ng African swine fever na pumatay sa Umigit Kumulang 100,000 baboy. Abay, napakarami po niyan. Kumuha po tayo ng karagdagan pang detalye sa pag-ulat ng Bombo Radio Iloilo.
16: Kinumpirma ng Iloilo Provincial Veterinary Office na mayroon ng confirmed case ng African swine fever sa lalawigan ng Iloilo. Sa panayam ng Bombo Radio kay Dr. Darrell Tabuada, Provincial Veterinarian, sinabi nito na naitala ang unang kaso sa isang barangay sa bayan ng Barotac Viejo. Ayon kay Tabuada, namatay ang nasa 5 mga baboy at isinailalim sa laboratory testing at doon nakumpirma na positibo sa ASF. Nilinaw naman ito na isang isolated at incursion case lang ang naitala sa lugar. Anyang apektadong baboyan ay nasa isolated area na napapalibutan ng maisan. Sa monitoring, walang naitalang namatay o nagkasakit na baboy sa kalapit na lugar na nagpapakita na hindi kumalat ang virus. Nagsagawa na rin ng disinfection sa lugar. Tiniyak naman ito na walang dapat ikaalarma ang publiko. Matatandaan na noong 2022 nang nagkaroon ng ASF outbreak sa Iloilo, nasa 96,805 ang namatay na mga baboy at tinatayang 1 billion na pesos ang naging lugi ng mga magbababoy.
17: Yung Iloilo ngayon is meron kaming case ng ASF. Pero that was already been contained, that was already been properly disinfected, and the protocols for ASF prevention was already been implemented. Right now we are on monitoring on the cases adjacent on the index case.
16: Mula rito sa Bombo Radio Iloilo para sa Bombo Network News, ako si Bombo, Jeremy Colomeda Marcon, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Diyan pa rin sa may Visayas area, mga kabombo, mahigit 500 children in conflict with law at children at risk sa Western Visayas, sumailalim sa rehabilitasyon. 82 rito ang patuloy na inalalayan ng Social Welfare Department. May update dyan ng Bombo Radio Rojas.
18: Malaking porsyento ng mga children in conflict with the law at children at risk sa Western Visayas na sumasailalim sa rehabilitasyon at matagumpay ng nakabalik sa kanilang mga komunidad. Sa panayam ng Bombo Radio Roas kay Department of Social Welfare and Development 6 Regional Director Jose Lito Estember, patuloy na bumababa ang bilang ng mga kaso ng children in conflict with the law at children at risk dahil sa mga intervention programs, advocacy, efforts at mas pinaigting na sistema ng mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya ng gobyerno. Gayunman, sinabi ni Estember na hindi dapat maging kampante ang mga kinaukulan at kinakailangan pa rin palakasin ang monitoring at mga programa para sa mga kabataan. Mahigit 500 ang children in conflict with the law at children at risk ang sumasailalim sa rehabilitasyon sa rehiyon. Sa kasalukuyan, 82 na rehabilitated children ang nasa ilalim ng aftercare program kung saan patuloy silang ginagabayan at minumonitor ng mga social worker upang matiyak ang kanilang maayos na pagbabalik sa komunidad.
19: Kung nandergo naman po sa ating aftercare, no? Aftercare program, ito na po yung mga kabataan na na-after na po na rehabilitated doon sa aming facility sa Regional Center for Youth, ay malaki ding porsyento na naibalik na namin sa community and patuloy po silang tinutulungan ng ating local social welfare and development. Patuloy po ang DSWD kapag provide po ng intensive interventions para po lahat ng mga kabataan namin na ma-rehabilitate po sa aming facility ay may balik po natin ng maayos sa kanilang community at magiging productive po sila na member po ng ating komunidad.
18: Mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Rojas, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Jen Arcosa. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!
1: Isang senior citizen po ang binawian ng buhay habang 11 naman ang sugatan sa nangyaring banggaan ng van at truck dyan sa may Luna, La Union. Kumuha po tayo ng update dyan sa pag-ulat ng Bombo Radio La Union.
2: Isa ang binawian ng buhay habang 11 naman ang sugatan. Kabilang ang dalawang driver sa nangyaring banggaan ng van at truck sa barangay na Pasat Luna, La Union, lakong alas 3:45 ng madaling araw kahapon, Hunyo 1, 2026.
20: Sangkot sa aksidente ang isang high-ace van na minaneho ni Carl Darren Abayon, 25 taong gulang, residente ng Paliparan, Trima Buhay, Dasmariñas City, Cavite, at isang Isuzu wing van truck na minaneho ni Mark Lester Batangan, 37 taong gulang, Tubong Barangay San Marcelino, Dingras, Ilocos Norte. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio kay Police Captain Feberic Talingdan, Chief of Police ng Muluna Municipal Police Station, lula ng high-ace van ang siyam na senior citizens at miyembro ng Federation of Senior Citizens of the Philippines sa Puerto Princesa Chapter. Base sa investigasyon, galing sa Maynila ang van at patungo sila sa Bigan City, Ilocos Sur para bumisita habang bumabiyay ang truck mula norte patungong Maynila. Ayon sa epi ng pulisya, nakaidlip umano ang driver ng van at umagaw sa linya ng kasulubong na truck na naging sanhi ng banggaan. Dahil sa malakas na impact ng aksidente, tumagalit ang van na lulan ang mga senior citizens at nagtamu sila ng mga pinsala habang naideklara namang dead on arrival sa Balawan District Hospital ang 80-anyos na senior citizen.
21: Mali ang casualty natin, meron pong isa na namatay. Base sa kanyang address, ila po ay taga Puerto Princesa. Sa ating initial na investigation, ang driver ng van, naging routes, kinain niya yung linya ng truck at ito'y nalimpungatan na nalang nagkabanggaan na lang sa lugar ng pangyayari.
20: Samantala, ang Isuzu truck ay nagtamo ng pinsala sa kaliwang bahagi nito mula sa harap ng rear wheel hanggang rear bumper, habang ang high-ace Grandia ay nagtamo ng matinding pinsala, ngunit hindi pa matukoy ang kabuang halaga ng mga pinsala sa mga sasakyan. Pinaalalahanan ni Police Captain Talingdan ang mga driver na siguraduhin na sa maayos na kondisyon ang kanilang mga katawan at maging ang kanilang mga sasakyan bago bumiyay upang maiwasan ang mga aksidente sa kalsada.
21: Sa ating mga kababayan na nagmamaneho, siguraduhin po natin na bago tayo magmaneho, kailangan po nakapagpahinga tayo, nakakondisyon yung sarili at saka yung mga sasakyan, siguraduhin well-conditioned para maiwasan po natin ng anumang aksidente sa daan.
20: Mula rito sa himpilan ng Bombo Radio La Union para sa Bombo Network News sa Bombo Jordan Kulkol, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
10: Bombo International News.
16: Outdoor workers sa mga bansa sa Europa, apektado na rin po ng oras ng trabaho dahil yan sa matinding heat wave. Kaugnay niyan, may report pa ang Star FM Dagupan.
22: Apektado na ngayon ang oras ng trabaho ng ilang outdoor workers sa mga bansa sa Europa dahil sa nararanasang matinding init ng panahon kung saan umaabot ang temperatura sa mahigit 40 degrees Celsius sa ilang lugar. Sa ngayon, ipinapatupad ng ilang kumpanya at lokal na pamahalaan ang mas maagang oras ng trabaho o pansamantalang paghinto ng operasyon tuwing kasagsagan ng init upang maiwasan ang heat stroke at iba pang sakit na dulot ng matinding temperatura. Sa naging panayam ng Star FM Dagupan kay Judea Serain, Star FM International Correspondent sa bansang Italy, bukod sa pansamantalang pagtigil sa trabaho ng ilang outdoor workers, hindi rin pinapayagan ang mga outdoor activities ng mga estudyante sa kanilang summer class.
23: Ang government namin dito, ipinagbawal nila yung mga nagtatrabaho sa labas mula 11 hanggang 5. Hindi ka pwedeng magtrabaho sa labas, lalo yung mga street sweeper, mga police, mga nagtatraffic. Pati yung mga bata, usually mayroong mga paglabas, mga school trip, mga ganun. Eh ngayon, pinagbabawal nila. Diba sa Roma, daming turista. Halos, hindi, paano ka naman makakapamasyal sa under 40 degrees?
22: Patuloy namang pinapayuhan ang mga manggagawa na uminom ng sapat na tubig, magpahinga sa lilim, at iwasan ng sobrang pagbibilad sa araw habang nagpapatuloy ang heatwave sa mga apektadong bansa sa Europa. Yan ang balita mula rito sa Star FM Dagupan. Ako si Star DJ Mia. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
16: Samantala, Russian nationals naman na umakyat sa May Empire State Building nakaban na sa Estados Unidos. Kumuha po tayo ng report dyan sa pag-ulat ng Bombo Radio Tacloban.
24: Umanin ang samusaring reaksyon sa social media ang dalawang Russian nationala matapos umakyat sa tuktok ng Empire State Building sa New York City. Ayon kay Donnie Raban, Subong International Correspondent sa New York, mahigpit ang seguridad sa naturang gusali kaya't ikinagulat ng marami kung paano nakalusota ang magkasintahan. Aniya napansin na lamang ng mga otoridad ang dalawa nang makarating na sila sa tuktok ng gusali. Bukod sa pag-akyatan, nagdala rin umano ang dalawa ng watawat na may nakasulat na "When the power of love beats the love of power, the world knows a peace." Agad itong naging usap-usapan sa social media dahil sa delikadong stunt na kanilang ginawa. Sa kasalukuyan, dinakip na ng mga otoridad ang dalawang Russian national at pinagbawalan ng muling makapasok sa Empire State Building. Ayon kay Rabanso, wala umanong suot na safety harness ang mga ito at wala rin kaukulang permita upang akyatin ang gusali at dahilan upang ituring na illegal at lubang mapanganib ang kanilang ginawa. Ang Empire State Building sa New York ay isa sa mga pinakakilalang gusali sa mundo na may taas na 1,454 na talampakan mula sa kalsada ng Midtown Manhattan.
3: Sa ano po, sa balita po natin dito, mula po sa New York, dalawang Russian national po ang umakyat sa Empire State Building na kung saan inabot nila yung tuktok ng Empire State na malaki yung nagkaroon ng parang di alam ng mga otoridad kung paano sila nakalusot sa borders, paano sila nakalusot sa mga security kasi sa totoo lang kabombo Vince, masyadong mahigpit ang security pagdating sa Empire State. Pero itong dalawang Russian national na to ay umabot doon sa tuktok na kung saan makikita sa mga video na meron pa silang inilabas na watawat. Sa kasalukuyan ka, Bombo Vince, dinakip sila ng NYPD pagkatapos sila ay nakaban na rin dahil yung ginawa nilang stunt dito sa Empire State at saka sa New York ay talagang hindi siya inaalaw, hindi talaga siya pinapayagan in a regular basis.
24: Pagkikipagpanayam ng Bumbura di Tacloban ni kay Dodi Rabanso, Bumbo International Correspondent sa New York City. Paalala pa ng mga otoridad, hindi pinahihintulutan ang sino man na umakyat sa tuktok ng Empire State Building, maliban na lamang kung may opisyal na otorisasyon at mga kinakailangang dokumento para sa isang partikular na gawain. At yan ang ulat mula dito sa impila ng Bombo Radio Tacloban. Ito si Bombo Sheila Ancho. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
10: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
0: Sa palitan ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies, ngayon pong araw ng Huwebes, magkakabombo Caster Nation, ang isang US dollar, katumbas na po ito ng 61 pesos and 57 centavos. Ang isang Hong Kong dollar, katumbas ng 7 pesos and 85 centavos. Ang isang Singaporean dollar, katumbas ng 47 pesos and 57 centavos. Ang isang Saudi Arabian Rial, katumbas po yan ng 16 pesos and 41 centavos. Ang isang Euro naman, katumbas ng 70 pesos and 12 centavos. Yan po'y batay sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng Bankers Association of the Philippines. Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at FM stations gamit ang ating mga social media page. Pagkatapos po ng Bombo Network News, mga kabombo Caster Nation, pwede po niyong balikan ng mga programa po ng ating mga provincial station. Lahat po ng mga provincial station ng Bombo Radio Philippines at ng Star FM ay meron pong sariling mga social media page na pwede po niyong subaybayan. Pwede po niyong mapanood o panoorin, pwede po niyong mapakinggan at pwede po niyong subaybayan anumang oras, anumang pagkakataon. Sa Mindanao area, sa mga kababayan po natin dyan, sa may bahagi po ng Davao Region, Region 11, pwede po ninyong subaybayan ang mga programa po ng Bombo Radio Davao at ng ating news, music and entertainment station dyan, ang Star FM Davao. Sa siyudad po ng Cagayan de Oro at mga katabing lugar, nariyan ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Para po sa mga Butuanon, pwede po ninyong subaybayan ang mga programa po ng Bombo Radio Butuan. Sa Sarangani Province at mga katabing probinsya, pwede po ninyong mapanood at mapakinggan ang mga programa ng Bombo Radio General Santos. At para sa mga Ilonggo speaking, nariyan ang Bombo Radio Coronadal.
4: Sa Mindanao area pa rin po, maaaring niyong tutukan ang Bombo Radio Malaybalay. Ganin po ang Star FM Zamboanga, Star FM Dipolog at Star FM Cotabato. At bago po tayo magtapos, samahin niyo po kaming manalangin ng Oracio Imperata for deliverance from calamities.
5: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
0: Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo, yan na po ang kalipunan ng ating balitaan para sa panggabing edisyon ng Bombo Network News, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Central Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio.
6: Bombo!
10: For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.
7: Star FM,
8: the best music station across the nation.
9: Kwelang-kwela ng mga DJs.
8: Ang galing sa information.
7: Fully digitalized. It's all for you.
13: Star FM across the nation.
10: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengke at kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
25: Basta Star.
26: Dito sa Taguig, hindi na malulungkot ang mga pasero ko dahil good vibes ang mga music ng Star FM. Kaya, swabing-swabay pati ang biyahe.
27: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
28: Star FM.
29: Star FM.
28: Star FM.
7: Star FM. It's all for you.
30: Star FM.
31: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
32: Place your bets. Player or banker. Player wins. Enjoy your winnings.
31: Bet88, your ultimate playground.
32: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Pagcor.ph.

0: mo? Share mo!
1: Sa Mega Manila, 102.7 Star FM.
2: Sasargo na ng inyong kiliti. Magbibigay ngiti sa inyong mga labi. Bibilog-bilogin. Bobula-bulain ka sa bag-da-bag. DJ German Bolero. DJ German Bolero. German Bolero.
3: You're on the Evening Star Suite. On Star FM.

0: kanina lang. Pagkabangag-bangag. Sorry na po. Medyo, ano tayo ngayon, ano? Medyo, alam mo na, under the weather. Taas ang kamay ng mga sinisipon. Mga inuubo. Hello. Diba? Nako. Ay nyo pong napakinggan na witing himala. Charot. Kisap mata. Ito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. What is natin? Sa buong kapuluan ng Pilipinas, mayroon na pong 19 star minutes. Makalipas po ang alas 7 ng gabi. 7:19 in the evening. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Ano, you are all doing good and great. Ngayong hapon, dahil isang panibagong pagkakataon po muli ang pinagkaloob sa ating lahat para po tayo ay magpatuloy sa pagbubulahan, mga nagagandahan, nagagwapuan at super duper sa kakyutan ng mga Star Nation natin. Buong mundo! Kaya naman sa mga Star Nation natin, welcome na po sa ating programang Evening Starship. At ngayon nga po ay nagmamagandang Thursday. Kaya naman tayo po ay magkakasama muli, magkakabandingan at magkakasamahan, bandingan at bulahan yon. No, sa dalawang oras or dalawang programa, back-to-back programs tayo every Thursday. Ako po ang DJ na palaging sa Sargo ng inyong kaliti, Star DJ German Bolero. Ang DJ nga na palaging sagunin yung mga kaliday. Kaya mabalik tugtugan na po tayo agad. Dito pa rin po yan. Sa impilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
2: Star FM.
3: Sa palengke, may swerte.
4: May swerte? Sa palengke?
3: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
5: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
3: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
5: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
6: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
7: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita

0: German Bolero.
1: Will I survive? Mula po yan sa intro voice. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas sa 32 star minutes makalipas ang alas 7 ng gabi. 7:32 in the evening. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Tell me, will I ever survive? Makakasurvive kaya tayo? Makakasurvive ka kaya, ate kuya? Sa stress mo sa work? Ay, ito ha. Ang gagaling nating mga Pilipino, isa mo ng palakpakan. Na may kasamang hiyawan. Dahil top 1 po ang Pilipinas. Yay! Yes, top 1 po tayo, no? Nag-top 1 tayo sa Southeast Asia, no? Na mayroong stressful na workplace. Yung mga lugar daw na pinagtatrabahuan natin dito sa Pilipinas, eh, stressful. Daming stress daw. Yan, according po yan sa isang research, no? Ng Gallup. Diba yung Gallup State of Global Workplace 2026 report. So ang Pilipinas daw ay nakakuha ng 50. So ibig sabihin kalahati daw ng mga Filipino workers, no, ng mga nagtatrabaho na Pinoy, no, sa kanilang mga trabahuan sa workplace nila ay nakakaranas daw ng stress, no, a lot of the day. So as in whole day. Or maraming araw nakakaranas sila ng stress sa kanilang trabaho. Kaya naman, number one po ang Pilipinas. No, Pilipinas po ang may highest level of workplace stress sa Southeast Asia po yan, according nga sa Gallup's State of Global Workplace 2026 report. Ito naman po ay for 2025 at inilabas nila ito ngayong taon. Pangalawa po dyan ang Singapore, nakakuha po ng 43. Diba? So, ang Pilipinas top 1, nakakuha ng 50. Kalahati po yun ng 100. Singapore, 43. Cambodia, 34. Myanmar, 30. At ang panglima ay Laos or Laos, kung gusto mo yon, no, with 26. At syempre, ang pang-anim, Thailand po with 25. Malaysia ang pang-pito with 20. Indonesia ang pang-walo with 14. At Vietnam daw po ang pang-huli with 13. Kung halimbawa magtatrabaho ka, no, baliktarin mo lang, punta ka sa Vietnam. Kung daw hindi stressful yung workplace, wag dito sa Pilipinas. Hay naku! Do you agree? Ayan ha, sa baka star nation natin. Hikes! Noong 2024 naman daw, or 2022, ang tayo po ay nakakuha ng 45%. Ibig sabihin, tumaas po siya sa 2025 na kanilang datos or data na inilabas nila ngayong taon, tayo po ay nag-50. Yes! Congratulations! Ay, pero real talk, no? Seriously speaking, seryoso na, kapag stressful ka na sa trabaho mo, kung hindi mo kayang tulungan yung sarili mo na iligtas, no, mula doon sa nararamdaman na negatibo, isa nga doon yung stress, eh, alam mo na, resign ka na, baka yun kasi yung kailangan mo nang gawin. Diba? Wag mo pahirapan sarili mo, promise. Kung hindi mo na kaya mag-adjust, alis na. Diba? Meron dyan, malay mo, better place. Better workplace. Diba? Kung hindi na enough yung kumakapit sa'yo, yung mahawak sa'yo para mag-stay sa trabaho mo, no, sa pinagtatrabahuan mo, umalis ka na sa pwesto mo. Thank you. Tama ba yun? Saksak puso, tulo ang dugo, patay, buhay. Umalis ka na dyan sa pwesto mong mabaho. Di ba ganun yun? Ay, pero real talk nga ha. Ayan, gets mo naman yan. Tagalog naman yun. So, go mo na. Ayan na, Pilipinas, congratulations. Ay, pero ano, real talk, hindi po yun maganda. Kasi stressful sa trabaho, 8 hours a day. That's one-third. Kung one-third yan ng 24 hours. Tama, 8, 16, 24. O tama naman. Diba? One-third ng iyong isang araw, stress ka. No, no, no, no way. No, no, no, no way. Yon. So, kung like mo yan, i-share mo na yan sa katrabaho mo. Sabi mo, best wap, let's go. Kung hindi nyo naman kaya. At saka sa mga employer, kung alam nyo naman kung stress, kung stressful kayo, no? Kung toxic kayo, ganyan. Bago-bago din. No? Bago-bago din ang ugali. Diba? Kung hindi, mawawalan kayo ng trabador. Pag madami nag... Ito ah, ano, personal kong suggestion sa mga employer dyan, kailangan nyo po mag-compute ng attrition rate. Kailangan nyo ng report, no, sa attrition. Tama ba yung term ko? Attrition yata yun, ano? No, yung attrition rate, yung rate ng mga pag-resign, no, sa inyong trabaho. Tapos alamin nyo kung bakit. Doon kayo mag-a-adjust para maging better yung kumpanya nyo, ganun. Diba? Malay mo, may kailangan lang gawin para ano, no? Para mag-stay yung mga trabador mo. Hindi yung train kayo ng train. Diba? Ang dami nangyayari. Huwag nyong isipin na replaceable yung mga employee nyo. Yung mga trabador nyo. Huwag nyong isipin na replaceable yan na napapalitan. Ay, good luck. Good luck talaga naman. Diba? Hindi mag-a-adjust ang lahat ng tao para sa inyo. Ganon. Sa inyong mga pangit na ugali. Charot. Na mga boss, ha? Basta tayo po mag-chill na nga lang talaga naman. Oo, at magbabandingan sa ating programang Evening Star Sweep with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong mga kiliti. Bobola-bolain pa rin kayo hanggang alas anong oras nga ba, ha? Pakitaas ang kamay. Hanggang alas 9 ng gabi dito sa ating programang Evening Star Sweep. Sa mga Star Nation natin, ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Aros natin sa buong kapulan ng Pilipinas. 39 Star Minutes makalipas po ang alas 7 ng gabi. 7:39 in the evening, yung pong ating Philippine Standard Time. Star
0: FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
3: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
3: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Star FM!
3: Star FM!
4: Star FM!
5: Star FM!
6: Star FM!
7: Basta radyo sa FM?
8: Ayos na! Star

0: German Bolero.
1: Anxiety by Dochi. Dito lang po yan. So 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, mayroon na pong 25 star minutes. Makalipas po ang alas 8 ng gabi, 8:25 in the evening! Yan po ang ating Philippine Standard Time. Nako, para hindi ka na magka-anxiety dyan sa mga nakikinig sa atin sa mga oras na ito. Nako, sumali na lang po kayo sa ating papromo ang nagbabalik. Suwerte sa palengke 2026. Yan po ay hatid sa atin ng Star FM at Bombo Radio, kung saan balde-baldeng papremyo na may cash pa. Kasabay po ito ng 60th anniversary celebration ng Bombo Radio Philippines. Ang number one and most trusted source of news and information. Hatid po ng aming network ang promo na may 9 million pesos total prizes na ipamimigay nationwide. Kaya naman, eto na ang paraan kung paano makasali sa ating papromo ang ating mechanics. Ito ha, sa mga nakikinig sa atin sa mga oras na ito, pwede po kayong sumali sa ating tinatawag na Studio Draw. Studio Draw. Yan ha. Gets mo yun? So, Studio Draw, no? Dito sa studio namin, meron po tayong draw na gagawin. No? Weekly po. Oo, may prizes at daily, meron ding daily special prizes. No? At isa pa, ito naman, ang masaya, palengke draw. So, kada Sabado, meron po tayong bibisitahin na palengke. Umaga po yan, mga alas 7 ng umaga, mga ganyan. Abangan yung announcement natin kung saan tayo ha. So, doon natin dadalhin yung isa pang draw. Okay ba yun? Diba? Dadayo kami niyan sa iba't ibang palengke dito sa ating, dito sa Metro and Mega Manila. Kaya naman para sumali, dapat lang po ihanda ang proofs of purchase na inyong nabili or kung meron ka na. Diba, ginagamit mo na kasi. Ang gagawin mo na lang, hindi mo na itatapon yung empty sachet o kung ano man yung pwede mong gamitin na bilang proofs of purchase. No, mula sa mga sponsor products natin, no? Sponsors product. Isulat sa likod ng envelope. Kapag meron ka na nung proofs of purchase, ha, magpe-prepare ka, maghahanda ka ng puting envelope. At isusulat mo sa likod nun ang iyong pangalan, edad, address, contact number, week number. Nasasalihan, tayo po ay nasa week number 1. Pangalan ng ginamit mong sponsor's product or yung proofs of purchase mo. Oo, na inilagay mo doon sa loob ng iyong puting envelope. At huwag kalimutan ng iyong signature. Ang iyong pirma ha. Doon pa rin sa likod ng iyong puting envelope sa ibaba at kanan na bahagi ng iyong puting envelope pa rin, ilagay mo yung promo title natin. Lagay mo dyan, sulat mo, Swerte sa Palengke 2026. Siyempre, yung address ng aming impilan, kami po'y matatagpuan dito. Sa Unit D, 18th floor, Strata 2000 Building, F. Ortigas Junior Road, Ortigas Center, Pasig City. Again, Unit D, 18th floor, di ba 18th floor? Sa 18th floor, yung Unit D. Yan. Kaya naman, Unit D, 18th floor. Ang building, Strata 2000 Building. Anong street? F. Ortigas Junior Road. Oh. Saan siya? Ortigas Center. Saang lugar? Pasig City. Yun lang yun ha, kabuuan yun. Diba? At syempre, lagay mo sa ibaba din naman nun, care of C/O, care of 102.7 Star FM Manila. Pwede mo po yan ihulog dalhin dito mismo sa himpilan namin sa Ortigas Center, Pasig City. O kaya naman, abangan mo, no? Yung announcement ng ating drop boxes. Ayan na, designated drop boxes na pwedeng malapit sa inyo kung saang lugar yan or area or lungsod. Pwede nyo rin po yan idala, no? Maliban sa studio draw, dadalhin mo siya dito sa studio or ilalagay mo siya sa drop boxes kung studio draw yung sasalihan mo. Pero pwede mong hatiin yung entries mo kung gusto mo ding manalo sa ating palengke draw. Kaya naman pwede mo rin yan dalhin sa palengke na lulusubin natin every Saturday morning. Diba? Antabayanan mo yan ha kung saan tayo pupunta sa ano, sa sabihin ko na ano, July 11. Yes, July 11. Abangan nyo na ako, excited na ako kasi gusto ko kayong makasama. Personally promise, nandyan ako, kukumpletuhin natin yung buong palengke na yan. Ayan na sa mga Star Nation natin. Sumali na po kayo dito sa ating swerte sa Palengke 2026. Balda-baldang papremyo na. May cash pa kung saan 9 million total prizes ang ating ipamimigay nationwide. Pwede kayo mag-message, no, sa amin, sa aming social media accounts, sa 102.7 Star FM Manila. Sa lahat po yan, kung meron kayong tanong sa patungkol dito sa ating papromo na Swerte sa Palengke 2026. Samantala, baliktugtugan tayo sa ating programang Evening Star Sweep. Kasama, kabaningan, kabalahan pa rin, Star DJ German Valero. Ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Mabalabalain kayo hanggang alas 9 ng gabi sa programang Pizzo. Kaya naman, balik tugtugan muna tayo. Dito pa rin po yan sa impilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Aras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 8:32 in the afternoon. Again, 32 star minutes makalipas ang alas 8 ng gabi.
3: And that was brought to you by Bet88. Sign up now at bet88.ph and get 100% welcome bonus up to 8,888. Bet88, your ultimate playground.

0: RFM.
1: Swerte sa palengke ng Bomborayo at Star FM.
2: 9 million pesos worth of prizes ang ipaminigay nationwide.
1: Araw-araw mamimigay kami ng Bomborayo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
2: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes at may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
1: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bomboradyo at Star FM stations sa September 5, 2026.
2: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
1: Swerte sa palengke ng Bomboradyo at Star FM. Sali na!
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: Nanguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.
5: Star FM.
6: Star FM.
7: Star FM.
8: Star FM.
9: Star FM.
10: Basta radyo sa FM.
11: Ayos na.

102.7 is Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin. Sa buong kapuluan ng Pilipinas, mayroon na lamang pong 7 Star Minuto. Bago sumapit ang alas 9 ng gabi, ibig sabihin, 8:53 in the evening. Yan pong ating Philippine Standard Time. Happy evening. It's the second day of the month of July. So, dalawang araw na po ang nakalipas. No, sa... Kasi official na yan eh. Official na pangalawang or ikalawang hati. Tama ba yon? Second half na tayo ng ano, ng taong 2026. Akalain mo yon. Ay, nako naman. Kaya naman na kung halimbawa medyo nape-pressure ka pa rin, eh sinabihan ka naman na no ni pangalan ni Mare. Si Maring ano, Adele, no? Na go easy lang, 'di ba? Chill-chill ka lang diyan. 'Di ba? Huwag ka masyadong magpaka-stress diyan sa mga oras na ito, lalo na ngayong mga gabi na, 'di ka makakatulog niyan. Trust me. Kaya naman yung mga inisip mo kanina, no, sa trabaho, bitawan mo muna. 'Di ba? Pahinga ka muna, bukas naman nga. At syempre, ano lang din naman yan, paalala na chill-chill ka lang dyan. Kapag halimbawa sabi nga nila, or sabi ko kasi sarili ko, kapag napifeel ko na, kapag nararamdaman ko na yung pressure, yun na rin yung senyales eh, na kailangan kong huminga. Diba? Kailangan mong kumalma. Diba? Uy, kunwari, hala, napipressure na ako. Senyales na yun na kailangan mong mag-inhale at mag-exhale. Kaya naman, hello, hello sa mga ka-Star Nation natin na tayo pa rin po ang kasama kabandingan kabulahan sa mga oras na ito na ikinig daw sa atin dyan sa may Carmona, Cavite, ang Chow 101. Tama ba, Yern? Tama naman. Ayan, si Ate Madel na super busy daw mula kay Rose Bautista. Hello, hello din daw sa mga nagagandahan at nagagwapuhan nilang customers sa mga oras na ito. Ay, parang gusto kong pumunta dyan. Pag napunta talaga. Nakakapunta talaga ng Carmona. Di ba malapit dyan sa Laguna na? Carmona? Tama ba? Kasi sabi nila, malamig daw dyan eh. Tama naman siguro. Ay, oo. Kasi nag-Laguna kami one time. Tapos, ayun. Punta talaga kaming Tagaytay, pero yung daan namin, Laguna, nakakatawa. Minsan nakakatawa din talaga yung mga ano eh, mga ways, mga maps, Google Map, ano ba yan? Pinapunta kami ng Laguna, tapos papuntang ano, Tagaytay. Ang galing talaga. Hello din kay Kuyang taxi driver na nakinig po sa, na kanina. Kanina kasi siya nakikinig, nalimutan ko lang siyang i-mention. Kay Kuyang taxi driver na nasakyan ko. Wait lang, nagmamadali na ako kasi mag-aano na eh. Kuya Charlie ng ISCS Taxi. Hello, hello, hello, hello. Ayan, continue po natin ang ating pagbabandingan at pagbabulahan at pagsasamahan sa susunod na programa sa It's All For You in the Evening. Ako pa rin po yung makakasama dyan, mga kabandingan, mga kabulahan ni Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging si Sargo ng inyong kaliti. Sunod na rin po ang Holy Rosary, but for now, to formally close the program, isa sa mga paborito kong singers, here's James Blunt. Because you are always handsome, kind, and cute, and you are beautiful. Here's your beautiful, dito lang po yun sa 102.7 Star FM. Like mo, share mo.

0: German Bolero.
1: Inyo pong napakinggan, Awiting When She Cries by Restless Heart. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapulauan ng Pilipinas, mayroon na lamang pong 18 star minutes bago sumapit ang alas gis ng gabi. 9:42 in the evening. Yan pong ating Philippine Standard Time. Ay, ito ha, kapag umiyak yung pamangkin mo when she cries, or umiyak si anak mo when she cries, paano mo ba siya dinidisiplina? Ikaw na merong anak, no? Ikaw na merong ano ba tawag dito? Pamangkin? Basta kilala mong kadugo. Paano mo siya dinidisiplina? Yan, yan po ang ating start ng tonight. Ay, posted na yan. Punta ka na dali sa 102.7 Star FM Manila. Sa Facebook po yan. Ang ating start nung, paano mo dinidisiplina yung anak mo or yung nakababata mong kapatid or pamangkin? Alam mo, ang dami kasing ano, no? Ako personally, nalulungkot ako sa mga nangyayari sa eskwelahan, pang publiko or pang privado man yan. So, syempre, di ba, bata kasi yan eh. So, ikaw na meron kang anak, meron kang pamangkin, meron kang nakababatang kapatid, di ba? O kaya naman, basta kakilala mo, nakadugo mo na mas bata sa iyo. Meron ka na, basta kadugo mo, may karapatan ka dyan eh. Pero pag di mo kasi kadugo, parang, di ba? Parang hindi mo siya in a way pwedeng disiplinahin, no? I mean, kung paano ka nga ba nagdidisiplina, di ba? Pero ikaw, personally, paano ka ba nagdidisiplina ng bata? Yun lang talaga yon. Gigil ako eh. Di ba, nakalungkot? Kasi kailangan talaga may responsibilidad dyan yung mga magulang. So ikaw ba, paano, or mga nakatatanda, may responsibilidad yan. So ikaw, paano mo dinidisiplina yung mga kabataan? I-comment mo yan dun sa post natin. Aalamin natin ngayon. Kasi baka kailangan, baka maturuan natin yung mga pariwara dyan. Nag-anak-anak, tapos wala namang ano. Hindi naman responsible. Diba? Rar. Madali na, i-comment mo yan at babasahan natin yan sa ating live streaming laters. But for now, welcome muna sa ating programang It's All For You in the Evening. You are still with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Bobolabulain kayo hanggang alas 12 ng hating gabi. Ito po yan sa programang It's All For You in the Evening. Coming up next, let's check the songs from a six-part invention, Neo Color. Nandyan din po si Ray Parker Jr. and Atlantic Star. Dito lang po yan sa impilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito po ang 102.7 Star FM. It's All For You.
2: Love!

0: 102.7 Star
1: FM. German Bolero.
2: Can you feel the love tonight? Nararamdaman mo ba ang pagmamahal ko sa'yo? Ngayong gabing ito. Kaya naman, kung nararamdaman mo, paramdam mo din naman sa'kin. Pumunta ka na po sa 102.7 Star FM Manila. Naka-live streaming tayo sa mga oras na ito. Sa Facebook po yan at sa YouTube. Sa radyo, inyo pong napakinggan, Can You Feel the Love Tonight? Mula po yan kay Elton John. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
3: Like mo! Share mo!
2: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Mayroon na pong 28 star minutes. Makalipas po ang alas 10 ng gabi. Oh, yan na nga. 10:29 in the evening. Yan po ang ating Philippine Standard Time. At pupunta na po tayo sa ating
4: Star Tanong!
2: Ang ating katanungan, ibabad na yan. Ayan na ha, nakikita nyo na po sa ating Facebook like page, sa YouTube din, 102.7 Star FM Manila. Naka-live streaming tayo right now. Yan naman sa mga nasa live streaming natin. Kung nandyan ka na, nako, i-comment mo ang iyong sagot dito sa ating Star Tanong. At pindot-pindutin mo yung mga reaction button sa ibaba. Yes, and share! Share nyo po itong ating live streaming sa mga oras na ito. Ang ating katanungan, paano mo dinidisiplina yung anak mo or yung nakababata mong kapatid or pamangkin?
3: Ah.
2: Alam mo, sa dami ng nangyayari ngayon sa mga eskwelahan, eh ikaw, paano nga ba? Paano mo dinidisiplina para sa iyo yung nakababata na kadugo mo? 'Di ba kailangan kadugo mo eh, kapag hindi mo kasi kadugo baka pagalitan ka, 'di ba? That's dinisiplina mo. So ikaw personally, paano mo ba dinidisiplina yung anak mo, yung nakababata mong kapatid or pamangkin? 'Di ba? Baka lang naman merong mga magulang na irresponsible na matuto mula sa inyo. 'Yon. 'Di ba? Alam mo, nakakatakot, hindi na safe, no, yung mga eskwelahan, pampubliko or pampribado man 'yan. 'Di ba? So ikaw personally, parang kailangan tulungan mo din yung sarili mo. Yung sarili mong anak, sarili mong kapatid, sarili mong pamangkin. Ito ang ilan sa mga sumagot. I-check natin 'yan right now. Sabi dito, "Hello DJ German, poging-pogi. Manang-mana sa iyo." Manang-mana ako sa iyo eh, syempre. Diplomasya ang laging gawin. Ano ba 'yung diplomasya? Kapag dinidisiplina ang mga nakakabata sa akin. Pero sinasabi ko rin sa kanila ang negatibong epekto kapag nakagawa sila ng mali. Diba yung pagkukubli, pagtatago ng positibo or mga negatibong bagay, hindi din nakakatulong eh kapag palagi mong binobombard ng mga positibong bagay. Kaya I like your answer. Pero ano muna yung diplomacy? Ano yung diplomasya? Paki-comment right now sa comment section. Masyadong malalim. Kahit nga yung diplomacy na English, di ko alam. Eto naman sabi dito. Sabi niya, kami noon pinapaharap sa dingding ng 4 oras. Ngawit na kunon time na yon. Kahiya lang, maampas naman ako ng hanger kung mahuli akong gumalaw or lumingon. Totoo, no? Actually, ngayon parang ipinapa-revisit, no? Revisit, no? Ipinapa-check muli yung amin ng mga guro. Diba? Kung paano nga ba or kung hanggang saan nga ba, ano yung scope and limitations nila pagdating sa pagdidisiplina sa mga bata. No, kasi totoo yan eh. Ako naranasan ko na ba, ano nga ba yung naranasan ko nung nag-aaral ako? Pinalabas ako. Pinalabas ako sa ano na naka pinalabas ako sa room. Ano pa ba, napalo ba ako? Isipin ko ha. Parang hindi naman kasi hindi ako ganun to the extent na pasaway. No? Iniisip ko eh. Pero nanay ko, syempre pinapalo ako, tatay ko pinapalo ako. Diba? Ito naman, sabi ng isang comment show natin dito. Mahirap disiplinahin lalo na sa teenage years. Paano mo din kaya madidisiplina or madisiplina ang mabunganga mong ina? Oh my gosh. German, naniniwala ka ba sa prayer works? Totoo, naniniwala ako. Prayers really do work. Yan. Nakakatulong yung panalangin basta mataimtim at panalangin na mabuti. Kasi may mga panalangin na masama, oo, mga masama ugali kasi. 'Di ba? Pero di mo sinagot. Di mo sinagot yung tanong natin, sagutin mo naman. Ito naman sabi ng isa nating comment shows, D-shows. Sabi niya, sinasabihan ko lang ng malumanay ang boses gaya ng 8-year-old kong pamangkin. Nephew, di ko tinatawag na tita. Ha? Parang nalito ako. Pangalan ko lang diretso, kala mo, magkasing edad lang kami. Ay, hindi daw, di ako tinatawag na tita. Ayun pala, oh sorry. Medyo, hindi ko nakita yung letter A. So, hindi daw siya tinatawag na tita nung pamangkin niya. Diba? Pangalan lang daw, diretso, kung makatawag daw sa kanya, akala daw niya, akala nung pamangkin niya, eh magkasing edad lang daw sila. Sinasabihan ko lang na dapat gumamit ng po at opo at maging magalang sa mga nakakatanda. Actually, no, yung mga bata, nakikita ko, naririnig ko sa mga kapitbahay ko. Walang po at opo. Bakit ganon? Diba? Mga walang disiplin. Naku, yung mga... Ang gigigila ko. Yung mga magulang naman dyan, yung po at opo, yung pagrespeto, paggalang sa mga nakakatanda, unahin nyo naman yun sa pagturo. Ay, goodness. Tumaas presyon ko. Ito naman sabi ng isa nating comment show, D-Chow. Sabi niya, good evening, DJ JB. Kung kabataan ko, matik, palo na agad yan sa puwete. Ayaw na ayaw ng magulang ko na matigas ang muka namin. Nung pagpasok ng pinto, palo malala, iyak si ako aray ko. Diba? Nanay ko mahilig mamalo. Kung nakikinig yung nanay ko, oo. Ay, pero okay lang kung bakit. At least, diba, mabait ako. Tas cute. Ito naman, sabi dito, at may ano? May negative reaction ba tayo dyan? Parang nag-react yung DJ Bagsik natin dito. Ang chief tech natin. Eh? Ano yung violent reaction, sir? Charot lang. Ay, ito, sabi dito, from ChatGPT source. Sabi niya, magandang gabi po, Kuya Star DJ German Bolero ng 102.7 Star FM Manila. Ito na nga, kinopya niya. Quote unquote. Dinidisiplina ko sila sa pamamagitan ng mahinahong pakikipag-usap at pagpapaliwanag kung bakit mali ang ginawa nila. Nagtatakda ako ng malinaw na mga alituntunin at angkop na consequences. Kasi naman ChatGPT kasi. Tulad ng pagbabawas ng oras sa gadget o paghihingi ng paumanhin kapag may nagawang mali. Mahalaga rin ang pagpuri kapag mabuti ang kanilang asal kapag or upang mahikayat silang ipagpatuloy ang tamang pag-uugali. Iniwasan ko ang pananakit o anumang uri ng mapanakit na parusa. Oh, isa pa yun. Yung mapanakit, ay ako namamalo ako. Promise. Mga pamangkin ko, alam nila yan. Eh kasi parang ano, kasi no way. Parang yan yung ano, iniiwasan ang pananakit o anumang uri ng mapanakit na parusa. Akin sa akin, okay lang naman yan. Kasi doon din ako lumaki eh. Pinapalo din naman ako. At kailangan kasi yun. Oo, at saka ano, diba? Kaya nga ginagawa nating mataba yung mga pamangkin natin, mga anak natin. Sarap. Para magbabounce lang yung palo. Diba? So, ang cute-cute din kasi naman. Minsan, ilok ang cute mo. Yung ganon. Pero, nakutan lang naman talaga. Ayon sa mga nandyan po sa ating live streaming sa 102.7 Star FM Manila sa Facebook at sa YouTube, ang ating star noong paano mo dinidisiplina yung anak mo or yung nakababata mong kapatid or pamangkin? Yan po ang ating start tanong. Pumunta po kayo sa ating social media accounts sa Facebook at sa YouTube, 102.7 Star FM Manila. At pag-usapan natin ito live na live. Dalian mo na, babasahin natin yan. Ayan, kung habang pinupull up natin yung mga live comments ninyo sa ating live streaming, sa mga nandyan po sa ating live streaming, pakiclick naman po, please. Mabait naman po akong bata. Pakiclick po yung reaction buttons dyan sa ibaba. Meron po dyan like, may heart, may laugh. Dali na, pindutin mo na. Para may mga lumulutang dito, para may design naman ang ating live streaming. Ang ganda-ganda kaya niya. At i-share mo itong ating live streaming, please. Pakiclick naman, dalian muna. Please! Pati comments! Ay, dun na yung mga live comments ninyo. Good eve po, pinagsasabihan at kinakausap po ng maayos at mahinahon. Sa ganung paraan, mas nakikinig po kasi sila kesa sigawan at paluin po sila, sabi ni Alex Carranza. Eh, saka rin din. Eh, parang, ganun. Actually, yung ginagawa ng mga magulang, parang yung isa daw, parang salitan, ano? Salitan na yung isa, siya muna yung magagalit. Tapos yung isa yung taga-console, ganyan. Tapos next time siya naman, di ba, para hindi palaging kapag, halimbawa, si nanay, ang impresyon na ng anak, eh, palaging namamalo. Or si tatay, parang salitan, di ba, para happiness. Good PM po, Star DJ German Bolero. Wala si Star DJ Yvonne ng dalawang araw kagabi at ngayon, pero nandito bukas. Bakit ba, sir? Wala daw kagabi. Hindi, kasi syempre, no, nag-cover siya ng rally dyan sa may EDSA White Plains. San po yung pogi? Charot. Alala. Oh, tagot. Sino ba kasi nagsabi nun? Hay. Ano no, oy. Actually, hindi ko din alam. Na-bash tuloy tayo ngayon. Sorry po. Ito na po kasing kinaya talaga. Nagpagupit na nga ako kahapon, ang haba-haba ng buhok ko, pero hindi pa rin pala umabot. Sayang naman. At eto, kung anak ko, kung anak ko nga 17 years old, matigas ang ulo. Ay, laki pa ng anak mo. Matigas ang ulo, 17 year, teenager na pala eh. Ay sus, wala po at opo. Sabihin, bakit? Yes, ang sagot. Hello po, Star DJ German Bolero, ang Star FM male tour. Bakit naging bakit may male tour na tuloy? Abangan na. Magmamadali ka na ba? Pwede bang plano muna namin? Good evening, DJ German Bolero. Good evening, Ernst Vinluan. Rexon Pante, sabi niya, dapat kausapin sila in a proper way kung may kasalanan ng isa't isa. Proper way, ano, mahinahon. Pero kapag sumusobra ka na, ganun. Dapat ano din eh, yung parang, kasi pag hindi sila, alam mo yun, parang kampante lang na, ewan ko, para sa akin. O ganun lang talaga, masungit kasi ako. Masungit akong tito. Watching from Ablana, Burgos, Ilocos Sur. Ay, Ilocos Norte pala. Ano ba yung Ilocos Norte? Vegan? Vegan ba yun, sir? Vegan yata. Ilocos Sur ang lawag? O kahit saan na? Ha? Ha? Vegan ang sur. Oh. Eh, di tama nyo na lang ako dyan sa comment section, diba? Pili na lang kayo. Star DJ German Bolero, pwede 15 anyos lang. Ang alin yun? Mayroon na pa bang mga comments? Ang konti nyo naman! Pumunta nga kayo sa live streaming natin. Ano ba naman yan? Charot. Pumunta kayo dali sa 102.7 Star FM Manila sa Facebook at sa YouTube po yan. Naka-live tayo. Oh, medyo cute tayo. Ayan. Kasi nagpagupit na ako eh. Okay na yan. Punta kayo dali. 102.7 Star FM Manila sa Facebook at sa YouTube. At ito may humabol. Magandang gabi po. DJ German Bolero, para po sa akin, ang pagdidisiplina ay challenge. Kasi iba ang mga kabataan ngayon. Pero sa dalawa kong anak, ay dinadaan ko sila sa daanan. Charot. Dinadaan ko sila sa makuha sa tingin at may hinahong boses kasi kilala ako ng dalawa kong anak kapag nagalit na ako. Wow. Dapat ganun ano. Kaya hanggat kaya, idaan sa tingin at makuha sa tingin sila sa akin. Diba? Dapat talaga ganun. Ayan na, dali. Comment lang kayo dyan. Ito po ang ating katanungan right now, ang ating start tanong. Paano mo dinidisiplina yung anak mo or yung... O, ito na nga. Lawag is capital. Pwedeng tapusin ko lang. Sige, dyan na muna yan. Stop! Ang ating start tanong, paano mo dinidisiplina yung anak mo or yung nakababata mong kapatid or pamangkin? Sige, comment lang muna kayo dyan para sa akin. Sisingit lang ako, paano ko ba dinidisiplina? Ako, ganyan din sa akin eh. Parang kilala akong masungit na tito. Parang ano, namamalo talaga ako ng pamangkin. Alam mo yan ng mga pamangkin ko. Parang hindi ka ano, kanina bakit? Masungit ko, no? Masungit akong tito, promise. Ate ko din masungit na nanay. Masungit kami. Masungit kaming pamilya. Charot lang. Hindi, ako at saka ano, ate ko, yan. Ayan, dalawa kami. At saka ano, takot yung pangapamangkin ko kasi sa akin. Dapat lang, di ba? At saka, hindi ka makikinig. Ang ginang mo. Ganon. So ako pag namamalo ako ng pamangkin ko, pag hindi naman kita kadugo, hindi naman kita papakailaman. Huwag kang mag-alala. Diba? Pero kapag halimbawa magkaanak ako, hindi ka mananalo sa akin. Dapat ako yung tatay. Ako yung magulang. Diba? Ako yung tito. Ikaw yung pamangkin. Hindi pwedeng babaliktad yun. ito na nga yung mga umahabol dyan sa ating mga live comments. 102.7 Star FM Manila sa Facebook at sa YouTube. Iaangat natin yan, sir, ng masaya ang lahat. Lawag is capital of Ilocos Norte. Yun. Buhay pa po ba? Bakit galit na galit ba talaga ito sa akin? Buhay pa naman. At okay lang naman. Hinag ko pa siya. Mm-mm. At nagmano. Ay nako, ito. Kinakausap po ng maayos at may hinaman. Parang ano no? Parang nabasa ko natin. Ito isa ba, sa ibaba. Magandang gabi po. DJ German Bolero. Yung pong Carmona, boundary po ng Binyan, Laguna. Barangay Santo Tomas po ako. Katabi lang po namin ang Carmona. Ah. So Binyan pala kami napunta kasi naghahanap kami ng anong tawag doon? Yung Bukupay ba yun? Bukupay. Tagaytay yung inano namin. Yung Google Map naman, pinapunta kami ng Laguna. Tsaka pumunta ng Tagaytay. Ang bot, di ba? Ayan, may palengke tour na next Saturday. Wow, palengke tour. Abangan nyo, no? Abangan nyo kung saan palengke tayo dali. Next Saturday na nga yan. Meron pa po ba, sir? Ayan. Wala na. Oh. Grabe naman, ang hina ako naman sa inyo. Ay, naka-live pa rin tayo ha, sa 102.7 Star FM Manila sa Facebook at sa YouTube. Ang ating katanungan tonight, nako, ay i-flash lang natin right now. Pero magpapatuloy tayo sa pagbabasa niyan sa susunod na oras ng ating Star Tanong Tonight. Sa ating programang It's All For You in the Evening. Kasama, kabandingan, kabuluhan, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. Bobolabulayan kayo hanggang alas 12 ng hating gabi. Ayan na, nako, i-react mo lang yung mga nararamdaman mo sa buhay mo ngayon. Madami po tayong reaction buttons dyan sa ibaba. Pindutin mo. Tapos yung share button sa katabi lang, pindutin mo na. At comment anything. Magpapatuloy tayo sa pagbabasa niyan ng inyong mga komento sa next hour ng ating program. Right now, check your time. 13 star minutes po ang nakalipas. Oo, makalipas po ang alas sa anong oras ba ito? Ay, de, bago sumapit ang alas 11 ng gabi sa mga Star Nation natin ng ating oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, 10:48 in the evening. Magbabalik tugtugan tayo. Punta po kayo sa Radyo 102.7 ng Frequency. With me, Star DJ German Bolero. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
3: Love!

0: Love's Grown Deep. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
0: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 16 Star Minutes. Makalipas ang alas 11 ng gabi. 11:16 in the evening, yan po ang ating Philippine Standard Time. Nagkasakit na ba ng lahat? Lahat ba tayo nagkasakit na? Ako papunta ba lang? Ang hirap! Abo kasi inom na talaga akong gamot. Kasi ayokong masanay yung katawan ko din sa gamot. Kaya kung kaya pa, hindi ako umiinom eh. Pero dahil nga hatsing na ako ng hatsing, edi inom na ako ng gamot. I don't know. Ano ba yun? Wala na po tayo sa ating
2: Star Tanong!
0: Ang ating katanungan tonight, may kinilaman sa mga nagaganap sa dito sa Pilipinas, ano? Grabe, nakaka-stress eh. Ang ating Star Tanong, paano mo dinidisiplina yung anak mo or yung nakababata mong kapatid or pamangkin? Alam mo kapag kadugo mo, may responsibilidad ka naman doon na at least tulungan mo sila, turuan mo sila kung ano yung dapat, paano ba dapat, yung mga ganung pagkakataon. Diba? Para, alam mo yun, ipag-pray din natin na maging mabuti silang tao at hindi sila gumawa ng masama. Kasi baka mamaya, mga nakikita sa social media, ayan natuloy. No? Dalawat ka na natuloy eh, yung mga nagaganap sa mga eskwelahan. Again, pamplip. Wala siya sa ano eh. Wala siya sa uri ng eskwelahan eh. Diba? Private or public school, ganun yung nangyayari. Kaya naman ito, sagot ni Chola Binuya, na hindi ko nababasahin kasi alam naman natin. Rose Bautista, sabi niya, pinapaliwanag ko muna kung ano ang mali niya. Kapag hindi pa rin nakikinig or nakinig, may tamang kaparusahan tulad ng bawas gadget o time out. Mas mahalaga ang pagtuturo kaysa pananakit. Eh ako talaga namamalo ako eh. Hindi ka talaga. Pag makulit na talaga prom. Meg Porquez, sabi niya, pamangkin, naghahanda na ako ng 2x2, char. Ako na palawa ka ng tatay ko, promise. 2x2 nga ata talaga yun. Hindi naman kawayan. Plywood ba, ganun? Kasi naman yung ginawa ko, nakikita ako ng ano, ng wire. So may saksakan, may wire. Open wire siya. So yung wire niya medyo naka letter Y, no? Nakahiwalay, ganyan. So ginawa ko, sinaksak ko yun, tapos pinagdikit ko yung magkahiwalay na wire. So nag-spark siya, ganyan. So feeling ko nag-welding ako. Feeling ko nag-welding ako noon. Diba? Tapos nakita ko ng tatay ko, pinalo niya ako ng bonggang-bonggang-bongga. At least tumatak sa akin, diba? Hindi ko na ginagawa yun. Hindi ko naman talaga ginagawa yun kasi feeling ko lang talaga nagwe-welding ako nun. Elizar Caloyloy, sabi niya, pagsabihan para di masaktan at di tayo makasakit ng mga kamag-anak natin at di malayo sa ating mga kamag-anak. Pagsabihan, ano, kapag ayaw pa rin talaga paluin, mamalo. Cherry Alva, sabi niya, dinidisiplina ko po sila sa pamamagitan ng maayos at malumanay na pagsasalita. Sa kanila, hindi ko din sila pinagalitan palagi. Parang din yan ng pagdidisiplina. Good communication din po sa mga anak, yun lang po. Salamat po, DJ German Bolero. Good evening po. Diba? Oo nga, wag naman pagalitan palagi. Bawat kibot ganyan, galit-galit ka. Sabi naman ni Sunshine Gomez, wala pa akong anak at wala rin po akong mga nakababatang kapatid. So mga pamangkin na lang Kaya lang wala rin akong magawang disiplina dahil bawal po magalit kuya ko or magagalit kuya ko. At mag-aaway kami ng hipag ko pag may time na masolo ko pamangkin ko, doon ko sinasabihan ng magagandang bagay. Binibilan ko ng mga gusto niya. Ini-spoiled ko na lang pamangkin ko para walang gulo. At isa pa, hindi rin ako pabor at hindi ako sang-ayon na pagmalupitan ang mga bata pa. Ano to? Ang mga bata pa napapaluin agad-agad at pagsasabihan ng masasakit na salita. Totoo naman, yung bigla-bigla na lang punari, na humakbang ganyan. Pinalo mo agad. O, yun. Diba? Di naman siguro tayo mamamalo ng bigla-bigla na lang. Nang walang dahilan. Albert Bautista, good PM po, DJ German Bolero. Para sa akin, yung pamangkin ko bago maglaro, maglinis muna ng bahay. O kaya pag tuwing Linggo, inaaya ko magsimba tapos may reward sila pag uwi. Ganon, wow. Ano to eh, galante yan si Kuya Albert eh. Bullet Obispo, magandang gabi po DJ German Bolero. Pagod na po ako kakadisiplina sa mga nakababata kong kapatid o pamangkin ko. Napakatigas ang ulo. Pasok sa tainga, labas sa kabila. Feeling kasi nila pinakikialaman ko sila. Kapag may sinasabi ako, kasi ako nung mula sa bata hanggang teenager, never naman ako naging pasaway. Kung marunong ka makinig sa nakakatanda sa'yo, kasi dinaanan na nila yun. Kaya matutong makinig. Sabi pa niya, yung Carmona po, ayun nga, boundary siya. Eh, mas maganda po dumaan ng Laguna, papunta po ng Tagaytay. Expressway po kasi dadaanan niyo po. Kaysa Cavite, mas malayo at matagal po biyahe mula Manila. Ah, kaya pala. Kala ko na gano kami eh. Oo nga naman, di ba? Kasi nga may bayad yung expressway, kaya mapapabilis ka. Grace Gumapo, ako simula bata pa sila, tinuturo ko na kung ano ang mga dapat at hindi dapat. Bawal gawin kapag nakakasama at nakakaapekto sa kapwa. Bawal manakit at bawal din naman na itolerate silang saktan. Pinapaliwanag ko ng maayos yan at pinapakita ko din sa pamamagitan ng gawa. Sa mga panahong ayaw nilang makinig sa salita ay namamalo na talaga ako para alam nilang sumusobra na sila. True! Totoo yung ano ah. Pinapakita ko din sa pamamagitan ng gawa. Diba? Kunwari sinasabi mo, hoy bawal yan manigarilyo pero ikaw naninigarilyo. Ganun, di ba? Okay, bawal magkalat. Eh, bigla kang nagtapon ng kalat. You know? Ano ba? Walk the talk din naman. Mga magulang ha, mga matatanda dyan. Pati kayo, pasaway pala kayo eh. Rose Clemente, good evening, Idol, DJ Idol German B. Sa akin, tinuturuan ko lang ko silang magalang at marunong magtiis kung ano at kung ano ang mayroon sila. Kaya nang lumaki sila, natuto silang magpasalamat kung ano noon ang mayroon sila. Kaya sa mga pinagdaanan nila noon ng hirap ng buhay noon, natapos nila ang pag-aaral nila at nagkaroon sila ng magandang work. Ayan, pahabol naman sa comment ko at pakibasa ang comment ko at pakimension ng name ko please, Ate Rose Clemente, hello. Including my family ng Taguig City, thanks and God bless sa pag-uwi mo. God bless. Maraming salamat. Tingnan nga natin yung mga umabol sa ating live streaming kanina. Meron ba? Oh, meron ba? Ito pa sabi ni Ate Grace Gumapo, sa tatlong anak ko, never ko kinunsinte ang maling gawa ng mga anak ko. At pinapaliwanag ko din kung bakit. Sa mga sandaling ayaw na makinig sa salita ay namamalo talaga ako para alam nilang sumusobran na sila. Rexon Pante, yes, idol. When is the first daily draw on Monday? Saturday po, Saturday. Sa Sabado na pala, oo. Ay, umabol na ha sa mga habol ng kanilang entry sa Swerte sa Palengke 2026. Ihabol nyo na yan, dalhin nyo na dito sa studio, Ortigas Center, Pasig City. Yan. Sabi pa ni Grace Gumapo, dapat bata pa lang alam na nila kung ano ang tama at mali. Sensitive dapat sila, hindi dapat nakakaperwisyo sa kapwa. Wow! Bakit ganun? Habang binabasa ko yung comment, parang naiisip ko ano? Naiisip ko pizza. Bakit? Kutong ba ako? Melody Rabusa, sabi niya bukod sa makuha sila sa tingin, namamalo din naman po ako kapag may kapit. Ano to? Pag may kapit na ako, kulay green na hanger, ay tahimik na sila. Lalo na kapag oras na ng study time, lahat ng gadget, TV, patay yan. Tapusin mo na ang assignment bago tapusin. No, tama naman. Pagbabad sa gadget or TV. Diba? Pag ano, no, makuha ka sa tingin. Nagugutom talaga ako. Parang naisip ko talaga pizza. And anyways, yan po ang kabuuan ng lahat ng sumagot sa ating Star Tanong tonight. Maraming salamat! Ang ating Star Tanong, paano mo dinidisiplina yung anak mo or yung nakababata mong kapatid or pamangkin? Alam nyo, pagbata, alam mo naman kung anong edad dapat siya or kaya niya nang mag-gadget or especially yung social media. Yung mga laro na kailangan ng internet. Matanda ka na eh, dapat alam mo na yun. Dapat alam mo kung anong edad. No, kapag kaya niya na ba? Isa pa yung Roblox. Do ako. Ako, yung mga pamangkin ko kasi nagro-Roblox. Tapos di na ako nagro-Roblox. So hindi ko na sila namomonitor eh. Hi, makapag-Roblox na ako. Ay, pero ingat-ingat sa mga nanay ha sa pagro-Roblox kasi katulad ko, kagaya ko, no, matanda na, nagro-Roblox ako pero hindi naman ako mapanganib sa mga bata. Pero may mga mapanganib dyan sa bata. So, gabayan nyo kapag nagro-Roblox o kaya Minecraft or kung ano man yung nilalaro nila ha. So, maging responsableng magulang, please. Maging responsableng matanda. Please. Ay, sa mga Star Nation natin, meron ka bang katanungan? Message mo na yan sa 102.7 Star FM Manila. At yan po ang ating gagawing Star Tanong sa mga susunod na panahon. For the meantime, check your time. 29 Star Minutes makalipas po ang alas 11 ng gabi. 11:29 in the evening, yan po ang ating Philippine Standard Time. Star DJ German Bolero po ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Ang inyong mga kasama, mga kabandingan, mga kabulahan, hanggang alas 12 po ng ating gabi sa programang It's All For You in the Evening. Right now, balik tugtugan muna tayo. Dito pa rin po yan, na sa impilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
3: Star FM.

0: German Bolero.
1: 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Aras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Meron na lamang pong 18 star minutes bago sumapit ang alas 12 ng katanghalian. Charot lang. Nang ano nga ito? Nang ating gabi. Maraming salamat. At tayo po yung magpapaalam na ako pong inyong nakasama, nakabandingan, nakabulahan ni Star DJ German Bolero. Ito po ang programang It's All For You in the Evening. At syempre, magpatawad, magpray, and maraming salamat sa inyo. Thanks be to God para po sa pagkakataon na ito. To formally close the program, here is a song from Jamie Rivera. It's called I've Fallen For You. Ito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Good evening. And good morning, everybody. Have a night's sleep. Night's sleep.

0: make more, share more.
1: Some Mega Manila 102.7 Star FM.
2: Good.

Pinoy. Gising na, morning na, samahan na ang Star FM.

Hoy! Morning na! Gising na! Samahan na ang Star

Hoy! Gising na! Morning na! Samahan na! Ang Star FM!

0: Later deze heren, daar tot aan de top of the hour news, sa oras na ito. Maaring umabot sa Supreme Court ang magiging resulta ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung magkakaroon ng issue sa bilang ng mga boto. Ang kay retired Supreme Court Justice Adolfo Asguna, dahil maaari raw magtakda ng taliwas sa konstitusyon ang Senado na siyang may kapangyarihang litisin ang impeachment case. Kung ahatulang guilty si Vice President Sara ng impeachment court kahit hindi umabot sa kinakailangan 16 na boto, maaari daw itong questionin sa Korte Suprema kung may alegasyon na grave abuse of discretion. Sa ilalim kasi ng 1987 Constitution, kinakailangan ang boto ng hindi bababa sa 2/3 o 16 na senador upang matulang guilty ang isang opisyal sa impeachment. Aminado naman si dating Senate President Franklin Drilon na maaaring ang ihain ang usapin sa Supreme Court. Ngunit ang tanong ay kung tatanggapin ng mataas na hukuman ang kaso dahil impeachment ang naturang issue. Ayon kay Asuna, dapat pa rin isama sa bilang ng mga senador si Senator Jinggoy Estrada kahit suspendido ito dahil nananatili pa rin umano siyang may hawak ng pwesto kahit hindi niya ito kasalukuyang nagagampanan. Ang impeachment trial ni Vice President Duterte ang magiging ikatlong full-blown impeachment trial sa kasaysayan ng bansa. Ito rin ang ikatlong pagkakataon na hindi lahat ng 24 na senador ay makakalahok bilang senator. Judges.
1: Star FM, top of the hour news.
0: Star Nation, para sa iba pang nagbabagang palita sa loob at labas sa bansa, pumunta naman sa ating website www.bomboradio.com.
2: You've just heard the top of the hour news on Bombo Radio Philippines.
3: Basta Radio Bombo!
1: Star FM,
4: the best music station across the nation.
3: Kwelang-kwela ng mga DJs.
4: Ang galing sa information.
1: Fully digitalized. It's all for you.
5: Star FM across the nation.
6: Sa palengke, may swerte.
7: May swerte? Sa palengke?
6: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
8: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
6: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radio o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
8: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
9: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
10: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengke at kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela, getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
1: Basta Star.
11: Kaming mga work from home virtual assistant palagi nakikinig sa 102.7 Star FM para updated lagi sa current events at magandang tugtugin. Like mo, share mo.
12: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
13: Star FM.
14: Star FM.
15: Star FM.
1: Star FM. It's all for you.
16: Star FM.
1: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
17: 102.7.
18: Philippines number one, Star FM.
0: 102.7 Star FM is a proud member of the Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas and the music station of Bombo Radio Philippines. Star Nation, oras na bukabluhan ng Pilipinas, 6 na star minuto na. Makalipas sa alas 5, na nagbabagandang madaling araw, 5:06 in the morning. Good morning!

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Star FM!
4: Star FM!
5: Star FM!
6: Star FM!
7: Star FM!
8: Basta radyo sa FM?
9: Alos na!

0: 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Share mo!
0: Star Nation, oras natin sa buong kabuluan ng Pilipinas. 30 star minuto na makalipas alas 5 na nagpapaganda ang madaling araw. 5:30 in the morning. Maganda maganda Star Morning na Star Nation. Kamusta, kamusta? Happy, happy Friday! Sabi nga na lang nakaramihan, di ba? Thank God it's Friday! Dahil karamihan sa atin, sa mga Star Nation natin, huling araw na kanilang pasok ngayong Linggo. Ayan. Bawal na malate, ha? Kanilang araw ka ng late. Dahil sa tindi ng traffic. Dahil sa nangyaring mga nagdaang protesta. Kaya sa mga Star Nation natin, bumawi tayo ngayong araw ng Friday. O, kahit Friday lang. Nateluri po sa lahat mga Star Nation natin. Na yung umaga ng Friday, aba, good vibes na good vibes. Yan naman talaga yung okay. Diba? Minsan kahit anumang mga pinagdaanan natin mga pagsubok o dinadaanan natin pagsubok ngayon, eh kailangan maging move forward pa rin tayo, ha? Yung pa rin ang isipin natin habang nag-iisip tayo ng solusyon sa ating problema. Yan. O ito nga, Star Nation, ha? Yung mga lalabas po sa kalikid ng mga tahanan, papasok sa kalikid ng mga trabaho. O ito po yung ating minomonitor at binabantayan po nating bagyo na nasa labas po ng Philippine Area of Responsibility, ha? Posible pa nga po, Star Nation, ha, na maging super typhoon ang tropical storm na nasa labas nga po ng Philippine Area of Responsibility, ha, sa susunod na linggo. At ito nga, ayon sa weather specialist na si Lian Loreto, inaasahan niya ho papasok ang sama ng panahon sa Philippine Area of Responsibility sa Miyerkules o Huwebes po yan. Yan, Star Nation, ha. Napapangalanan po nga yung Inday. Eh, bagamat may posibilidad nga po ito, Star Nation, na itong lumakas bilang bagyo o super typhoon, eh nananatili pa hindi tiyak ang magiging lakas sa tatakin itong direksyon. At inaasahan din nga po palalakasin nito ang habagat na magdudulot na nga po ng pagulan sa kanlurang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Samantala, Star Nation, tuluyan na nga po lumabas ng PAR ang Tropical Depression Henry. Ngunit sinabi nga po ng Weather Bureau na ang pinagsamang epekto ng panlabas itong sirkulasyon at habagat ay patuloy nga po na magdadala ng malalakas na pagbugso ng hangin at pag-ulan sa ilang bahagi po ng bansa. Habang dito po sa Metro Manila, Star Nation, at lalabing bahagi po ng bansa ay maaari rin po makaranas na mga pag-ulan at pagkulog at pagkidlat. Kaya sa mga Star Nation natin, ha, eh mas magandang maging ready tayo at maging handa sa susunod na mga araw. Eh kahit nga hindi umuulan, eh kailangan magbawang pa rin tayo ng payong, Star Nation, kasi hindi natin mabipretik yung panahon kung uulan ba o hindi. Hindi katulad ng nararamdaman mo sa kanya. Kaya huwag nyo na rin kalimutan, Star Nation, na maging happy na natin magbaon ng payong, tubig, di ba, para iwas dehydration. At syempre, mahabang-mahabang pasensya. Nasubok tayo niya ng ilang araw, ha? Naway, mas tumatag ang inyong mahabang pasensya. Anyway, Star Nation, kasama nyo na nyo ng coach on your radio hanggang alas 7 na umaga sa ating programang Morning Star Sweep. Ako na pong bahala magiging po sa inyo ng Japax Informasyon na Rayon sa Kulitan at Faye sa Lambadahan. Ngayon po naman magandang morning ho ng Friday, July 3, 2026. At mamaya pag-uusapan din po natin, Star Nation, yung papromo ng Bombo Radio at Star FM. Ang swerte sa palengke 2026. Balde-balde pa premyo na, may cash pa. Kung saan, ba? 9 million pesos. Total of prizes sa ating pinamimigay nationwide. Ayan mo natin ang nakatutok, Star Nation. Dito pa rin sa inyong impina nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
2: Mega Manila's best music station.
0: Kasama kapili ang inyong Happy Man every day. Ito ka partner sa tawanan. At DJ na heart of sa Hagwalpa at Yummy Pa. Rawr. Star DJ at Doja Labana is my name. And music is my game. Good.

0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
0: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
0: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026.
1: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
3: Sa mga magsasaka, bakit kailangan pang hintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Magspray sa magic window 15-25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo mula sa Syngenta.
4: 102.7
5: Basta!

0: Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
1: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
0: Orokan Icebox?
1: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
0: Oo, mano. Teka, ano mga bandala mo?
1: Hindi lahat ng laman ng ref natin.

0: Glassmantle is the generic name of Efficacent oil. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagod o sakit ng katawan, Efficacent Extra Strength. Sa plus pa lang, kinhawa na.
2: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Find a way. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
3: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcore.ph.
4: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
5: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best. Panahon ng boogie at simula ng OPM.
6: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s. Panahon ng rock and roll and soul.
7: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s. Hanggang sa future! Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen!
8: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
9: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
10: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
11: Sa mga magsasaka, bakit kailangan panghintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Mag-spray sa magic window, 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo, mula sa Syngenta.
12: Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
13: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
14: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya, mas sulit. Sakado 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
13: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
14: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
15: The Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
16: 102.7.
17: The Philippines' number one Star FM.
18: Antonio Lambada.
19: Morning mo ay sasaya. Kaya, get ready.
20: Sa Morning Stars Week.
21: Morning Stars Week.

0: pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzaner Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Star FM!
3: Star FM!
4: Star FM!
5: Star FM!
6: Star FM!
7: Basta radyo sa FM?
8: Alos na!
9: Star

0: Si Antonio Lambada. Antonio Lambada.
1: Star Trivia. Para sa iyong star kaalaman.

0: 102.7 Star FM. It's all for you!
1: Like mo! Share mo!
0: Starnation, oras po natin sa buong kabuluan ng Pilipinas, our Philippine Standard Time. 30 star minuto na makalipas sa alas 6 na nagbabagandang umaga, 6:30 in the morning!
2: Good morning!
0: Starnation, another day, another trivia na naman po tayo sa ating Star Trivia para sa inyong Star Kaalaman.
3: Star Trivia Number 1.
0: Star Nation, breakfast ngayon ha. Huwag po nating huwag po tayong aalis sa ating bahay na hindi tayo nakakain ng breakfast. O din naman kayo, mga Star Nation natin na papasok sa trabaho, make sure nyo po na pagdating nyo sa trabaho bago kayo mag-start makapag-breakfast kayo. Alright. Alam ba rin nyo ba, Star Nation, na kapag may nababanggit na paborito mong pagkain, pwede ka palang magwala. Magwala tuloy, no? Maglaway. Kahit wala ito sa harapan mo. Yung tipong sinabi sa'yo, no? Uy, alam mo, friend, ang sarap kumain, nakakain ako ng ano, ha? Ng dinakdakan. Paborito mo yung dinakdakan. Di naglaway ka ngayon. Parang gusto mo sabihin sa kausap, no? Pasantabi naman, no? Paborito ko yan. Pero ito, Star Nation, ha? Hindi ito, ano, ha? Hindi ito katamaran ng tiyan natin. Science din ito. Oo, dahil kapag narinig, nakita, o kahit naiisip mo lang ang pagkain, nagre-react agad yung ating utak at nagsisimula ng maganda ang ating katawan sa pagkain sa pamagitan ng pag-produce ng ating laway. Ito ang dahilan, Star Nation, kung bakit bigla kang nagugutom kapag may nababanggit na lechon, sisig, o yung paborito mong milk tea. Milk tea talaga. O, ang tawag dito, Star Nation, ay tinatawag na cephalic phase response, kung saan nagsisimula ng maganda ang digestive system natin bago pa man dumating ang pagkain. Kaya kung bigla kang naglaway habang may nagkukwento tungkol sa crispy pata. The crispy pata. Chocolate cake. Huwag kang mahiya. Hindi ka matakaw. Mabaga, advance lang mag-isip ang tiyan natin.
3: Star Trivia Number 2.
0: Star Nation, alam ba rin nyo ba na hindi lang mga human cells ang naninirahan sa ating katawan? Kumbaga, may subdivision pa. Pasintabi po, ha? Ayon po sa mga scientific studies kasi, Star Nation, tinatayang halos kasing dami na mga human cells natin ang mga bakterya na natural na nakatira sa ating balat, sa ating bibig, at lalo-lalo na sa ating bituka. At marami sa mga ito, Star Nation, ay mahalaga sa pagtunaw ng ating pagkain. Gayun din ang pagprotekta laban sa mga mapanganib na mikrobyo at pagpapalakas ng ating immune system. Kaya kung may magsabi sa'yo na puro ka bakterya, huwag ka ma-offend. Sabihin mo, back to you. Back to you na diskarte lang, ha? Umiti ka lang at sabihin mo, ikaw rin naman eh, pareho lang tayo may bakterya sa ating katawan. Pero take note, Star Nation, ha? Hindi lahat ng bakterya ay masama. Ha? Marami riyan ang parang mga mabubuting borders sa loob ng katawan natin. Na tumutulong yan para mapanatili ang ating malusog na kalusugan. Diba? So meron mga good at bad bacteria. So parang ano lang yan, parang tao lang yan. May masama at may mabuti. Yes, Star Nation, ang ating Star Trivia para sa inyo, Star Kalaman. Another trivia, another learning naman. Ang ating natutunan ngayong araw na Friday. Ito pa rin sa inyo ipilan na nag-atid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
0: Oras, subukan buluan ng Pilipinas. 34 star minuto na. Makalipas sa alas 6 na nagbabaganda ang umaga. 6:34 in the morning.
2: Good morning!
3: Star Trivia. Para sa iyong Star Kaalaman.
2: 102.7.

0: for. Las Mento is the generic name of Efficacent oil. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagod o sakit ng katawan. Efficacent Extra Strength. Saplos pa lang, kinhawa na.
2: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat

0: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari-Sari Store. Drink responsibly.
4: Sa mga magsasaka, bakit kailangan pang hintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Mag-spray sa magic window, 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo, mula sa Syngenta.
5: Hey, Ping. Gagawa ng content. Daytime with Dylan. Movie time and chill with Jen.
6: Si Dennis, laging nagmamadali.

0: oyster sauce nagbibigay ng kumakapit na linamnam sa One Pot Wonder Dishes.
1: Hindi minamadali pag ganito kasarap.
0: Yan ang nagagawa ng Sarsaya.
2: Sarsaya! Kapit ang sarap! Kapit ang saya!
3: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
4: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
3: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
4: Orokan, maayos ang buhay mo.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
6: 102.7.
7: Lindong game! Lindong!

0: Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
1: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
0: Orokan Icebox?
1: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
0: Oo, mano. Teka, ano mga ba ang dala mo?
1: Hindi lahat ang laman ng ref natin.
0: Ayos ah.
2: Orokan, maayos ang buhay mo.
3: Sa palengke, may swerte.
4: May swerte? Sa palengke?
3: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
5: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
3: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
5: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
6: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
7: Bigla ang gastos.
8: Bagong plano?
9: Travel.
10: O kaya bagong negosyo.
11: Buti na lang may Cebuana na Lumiere.
12: Sanglang.
13: Personal loan.
14: Jewelry.
15: Negosyo loan.
16: OFW.
17: At motor loan.
18: Basta loan.
19: Sa Cebuana,
20: goods ka.
21: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.

0: Glassmanto is the generic name of Ficacent oil. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagod o sakit ng katawan. Ficacent Extra Strength. Sa plus pa lang, kinhawa na.
2: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
3: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
2: Syngenta. Bringing plant potential for life.
3: Pure Gold. Always panalo.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
6: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
7: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit. Sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa. Mas sarap.
6: Masigla ka sa ko. Basta
7: may nutrients na tumutulong maging masigla, malakas ang pamilya with proper diet and exercise.

0: Lui, Antonio Lambada.
1: Move it. 102.7 Star FM. It's all for you. Star Nation, oras sa buong kabluha ng Pilipinas. 7 star minuto na lang. O 6 na star minuto na lang. Bago sumapit ang alas 7 na umaga. 6:54 in the morning.
2: Good
1: morning! Bangon, bangon, bangon, bangon na Star Nation. Hindi tayo Cinderella, ha? Hindi tayo prinsesa. Hindi tayo prinsipe. Na kahit hindi tayo bumangon, eh, may makakain tayo. Kahit hindi tayo bumangon, eh, marami tayong pira. Walang ganon, ha? Kailangan maghirap. Maghirap, hindi. Kailangan magtrabaho at magsumikap. Yan. Okay, sa mga Star Nation natin, ha? Eh, yung mga nasa biyahe na, ingat-ingat ho, ha? At idlip muna kayo sandali. O, di ba? Para at least kahit paano, meron kayong lakas pagpadating ninyo sa trabaho. Alam na ng mga, alam na ninyo manong driver, manong chopper yan. O, na ginagawa niyong pangalawang kama ang kanilang sasakyan. Hello, my friends, Star Nation. Agad dito na lang muna ang inyong lingkod. Shout muna, pansapatalaan yung Happy Man Every Day. At yung kapartner sa tawanan ng DJ na heart up sa Hagmul pa at Yami pa. Mula tayo magkarding ka, mamaya po kalas 8 na umaga. 8 in the morning up until 11 in the morning. Sa programang It's All For You. At makakasama na po natin maya-maya, Star Nation, ang ating nag-iisang Beshi Gora, Star DJ Kimi Gora. Ang tabay-tabay ho, Star Nation, ha? Pero pagpataw na lasyete ng umaga, ang tabayaran, susunod na po manugabagang palita sa loob at labas sa bansa. Iadit po sa atin yan ng Bombo Network News Morning Edition. Live po yan sa Wabano Center Makati at simulcast nationwide. At para po sa ating audio video streaming, pwede nyo pong bisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel. Hanapin nyo lamang po 102.7 Star FM Manila. O di naman kaya Bombo Radio Philippines. Huwag kalimutan na i-like, i-share, mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa managabagang balita sa loob at labas sa bansa. Manatila lang katutok. Ito pa rin po sa inyong impina na nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Here's David Gata featuring Sia.

0: Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero uno sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines.
1: Bombo Radio Philippines.
0: Unmatched. Number one and most trusted source of news and information.
2: Basta Radio Bombo!
3: This is Bombo Network This Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
4: Ngayon ay Biyernes. Thank God it's Friday. Katong araw sa buwan ng Hulyo, taong 2026.
3: Sa ulo ng ating mga balita. Sa mga pangunahing balita, abangan mamayang tatlong araw na rally ng Iglesia ni Cristo para kay Senator Marco Leta, formal nang nagtapos. Ilang political analyst, naniniwalang posibleng nakasama pa sa kaso ni Marco Leta ang naturang rally.
4: Ang International Criminal Court nagsumite na ng pansamantalang listahan ng mga testigo laban kay former President Rodrigo Robo Duterte, apat na buwan bago ang pagsisimula ng kanyang trial.
3: Ang House Prosecutors naman handa na sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang panel hindi na nagsumite ng komento sa pre-trial order upang maiwasan pang pagkantala.
4: Unmodified audit opinion na nakuha ng Office of the Vice President hindi umano nangangahulugang walang issue sa confidential funds si Vice President Sara Duterte.
3: Abangan sa ating provincial news mamaya o provincial report, mga serye ng biglang pagbahat pagguhunan lupa na itala sa ilang lugar sa may Sauk Sargent region dahil yan sa matinding pagulan.
4: At sa ating international news naman, World Health Organization edinikara ng tapos ang hanta virus outbreak sa cruise ship.
3: Sa ating sports news, si Alex Ayala pasok na sa ikatlong round ng Wimbledon Open. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Formal nang tinapos ng Iglesia ni Cristo ang tatlong araw na rally bilang suporta kay Senator Rodante Marco Leta na naharap sa nakambang kasong blunder. Kaugnay ng umunoy hindi pagdedeklara ng 75 million pesos na kanyang natanggap na campaign contributions. Nagpasalamat si Iglesia ni Cristo spokesperson Edwil Zabala sa mga dumalo at iginiit na naiparating nila ang kanilang panawagan at mensahe para sa tunay na katarungan at wastong pagpapatupad ng batas. Idinaos ang unang dalawang araw ng protesta dyan sa may EDSA People Power Monument sa Quezon City bago ito nilipat sa Liwasang Bonifacio sa may Maynila matapos bawiin ng Quezon City Government ang permit para sa ikatlong araw ng pagtitipon. Dumalo rin sa rally ang ilang mga senador na kinababilangan na Senator Aimee Marcos, Senator Robin Padilla at Representative Leandro Leviste maging si Senator Marco Leta. Nauna namang nanawagan ng Malacanang sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo na tiyaking hindi magagamit ang pagtitipon ng mga grupong may layuning destabilihin ang pamahalaan. Samantala sa kaugnay pong development, naniniwala naman ang batikang political analyst na si Professor Antonio Contreras na ang pagsasagawa ng Iglesia ni Cristo ng rally bilang pagpapakita ng suporta kay Senator Rodante Marco Leta ay posibleng mas nakasama pa sa kasalukuyang sitwasyon ng naturang senador. Ayon kay Professor Contreras, misto lang kumuha ang Iglesia ni Cristo na isang malaking bato at ipinukpok sa ulo ni Marco Leta. Binalikan ng profesor ang claim ni Senator Marco Leta na siya ay singled out o pinupuntirya lamang ng kasalukuyang administrasyon. Dahil ang panawagan niya ng Iglesia ni Cristo ay maging patas ang gobyerno o ang administrasyong Marcos sa lahat ng individual at pagpapanagot sa mga individual na sangkot sa anumang uri ng korupsyon, mas kakailanganin na niya ng Office of the Ombudsman na maghain ng kaso laban sa senador at siguruhing sulido ang ihahaing kaso. Paliwanag ng profesor, kung hindi ito gagawin ng Ombudsman o ng Department of Justice o ng Administrasyong Marcos, ay posibleng aakusahan ng mga ito ng publiko ng pagiging bias o natakot sa rally ng Iglesia ni Cristo. Sa ganitong sitwasyon, mistula lamang anyang nakasama sa kasalukuyang sitwasyon ni Marco Leta ang ginawa ng naturang religious organization sa halip na lumuwag ang kanyang kalagayan sana. Gitna ng profesor, hindi totoong napupulitikang senador na kasalukuyan ding miyembro ng Iglesia ni Cristo dahil sa siya mismo ang umamin sa kanyang natanggap na 75 million pesos habang siya ay nagsisilbing kinatawan noon ng isang party list representative o party list organization sa House of Representatives.
4: Sa iba pang balita, nagsumiti na ang mga prosecutor ng International Criminal Court ng pansamantalang listahan ng mga testigong ihaharap laban kay former President Rodrigo Roa Duterte sa nakatakdang paglilitis sa buwan ng Nobyembre kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity. Gumamit lamang ng mga pseudonym o alias ang prosekusyon upang maprotektahan ang pagkakakilanlan ng mga testigo. Ayon sa International Court, maaari pang madagdagan ang listahan habang nagpapatuloy ang investigasyon at isusumiti ang pinal na listahan sa Agosto at 31. Nauna nang sinabi ng International Criminal Court Prosecution na inaasahan nitong maghaharap ng humigit kumulang 60 to 70 ng mga testigo, kabilang ang mga insider witnesses, crime-based witnesses at mga testigong magbibigay ng konteksto sa kaso. Nahaharap ang dating Pangulo sa tatlong bilang ng Crimes Against Humanity dahil sa umunoy pagpatay sa 78 individuals kaugnay ng kanyang anti-drug campaign. Nakatakda naman ang formal na paglilitis sa Nobyembre at 30 at inaasahan at inatasan siyang personal na dumalo sa ilalim ng mga patakaran ng International Tribunal. 16 na buwan nang nakadetine ang dating presidente sa International Criminal Court mula noong siya ay maaresto Marso ng taong 2025.
3: Sa ibang mga balita ho tayo, hindi na magsusumite ng komento ang House Prosecution Panel sa pre-trial order ng Senate Impeachment Court. Upang matiyak na matutuloy sa Hulyo 6 ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kina legal spokesperson Attorney Benjamin Dalosa Jr. at Prosecutor Terry Ridon, wala namang mahalagang issue sa pre-trial order na kailangang itama. Maaari rin umanong talakayin sa mismong paglilitis ang pagbubukas ng sealed o yung pungsilyadong record ng Bureau of Internal Revenue at ang paglahok ng private prosecutors sa pagtatanong sa mga testigo. Kinumpirma rin ng prosecution na nakapagsumite na ito ng paunang listahan ng mga testigong ihaharap sa unang linggo ng paglilitis. May pangunahing may kaugnayan sa manoy banta ni Vice President Sara Duterte. Unang inilabas ng Senado itong pre-trial order itong araw ng Lunes, kasunod ng 5 araw na pre-trial conference sa pagitan ng prosecution panel at ng defense panel.
4: Sa bahagi ito, mga kabombo, kuha pa tayo ng karagdagang report. Tinutukan ng ating news team itong unmodified audit opinion ng Office of the Vice President. Hindi nangangahulugang walang issue umano sa confidential funds. Ayon yan kay Representative Terry Ridona. May report dyan si Bombo Analyst Subirano.
5: Nilinaw ni ako, Bicol Party List Representative Terry Ridon, na ang natanggap na unmodified audit opinion ng Office of the Vice President mula sa Commission on Audit ay hindi nangangahulugang wala ng issue sa paggamit ng confidential funds ng kanyang tanggapan. Ayon kay Ridon, ang unmodified audit opinion ay tumutukoy lamang sa pagiging maayos at patas na presentasyon ng financial statement ng isang ahensya. Anya, hindi ito otomatikong pinapawalang visa ang mga hiwalay ng audit findings. Kabilang ang mga notice of disallowance na inilabas ng Commission on Audit kaugnay ng ilang gastusin sa confidential funds. Dagdag pa ni Redon, ang mga notice of disallowance ay bahagi ng regular na audit process ng Commission on COA at maaring questionin o iapelan ng kinauukulang ahensya kung hindi pa pinal ang desisyon. Pakinggan natin si ako, Bicol Party List Representative Terry Ridon.
6: Important po na maglinaw tayo na wala po itong impact doon po sa impeachment trial ng atin po nga pangalawang Pangulo. Lalo't higit, pwede naman po mag-exist yung unmodified opinion ng COA habang meron pong mga adverse findings katulad po ng notice of disallowance. Nito po nga nagdaan pong mga panahon. So ibig sabihin, yung po nga 448 million in total po na ipinapasoli sa atin pong pangalawang Pangulo, personal, ay tuloy pa rin po. So ibig sabihin, yung pong 73 million na meron na pong finality at the level of COA proper, ay dapat na pong maisoli.
5: Samantala, iginiit naman ng Office of the Vice President na ang pagtanggap nito ng unmodified audit opinion ay patunay na ang financial statements nito ay nakasunod sa umiiral na accounting at auditing standards ng COA. Gayunman, sinabi ni Redon, hiwalay pa rin ang proseso ng pagresolba sa mga audit observations at notice of disallowance. Ang maling paggamit noon ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education noong kalihim pa si VP Sara ay kabilang sa articles of impeachment na nakatakdang litisin sa darating na July 6, 2026. Kaya,
6: very important po na talagang maunawaan ho natin na tuloy na tuloy pa rin po ang paglilitis laban sa Vice President at yung ebidensya po patungkol sa misuse of confidential funds ay tuloy-tuloy pa rin pong magagamit ng atin pong prosecution panel pag kalatag na po nung pong article on confidential funds misuse. Ilaman po, maraming salamat at
7: Bongo Anali, Montaño Soberano, nag-uulat. And this is Bongo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bongo!
3: Balikan po natin mamaya ang issue sa impeachment complaint at impeachment trial magkakabumpo. Pero bago ho yan, itinaas na ho ng Canada at ng Pilipinas ang kanilang relasyon sa antas ng strategic partnership matapos ang pagpupulong ni Canadian Prime Minister Mark Carney at ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa may Vancouver. Kasabay nito ay nangako ang dalawang lider na palalawakin ang kooperasyon sa kalakalan, depensa, seguridad, enerhiya, infrastruktura at maging sa pamumuhunan. Napagkasunduan din na pabilisin ang negosasyon para sa Canada-Philippines Free Trade Agreement at palakasin ang ugnayan sa clean energy, disaster resilience at food security. Sa usaping panseguridad, muling iginiit ng Canada at ng Pilipinas ang kanilang suporta sa isang malaya at bukas na Indo-Pacific region paggalang sa international law at sa 2016 arbitral ruling sa West Philippine Sea na pumapabor sa Pilipinas. Nilagdaan din ng dalawang bansa ang mga kasunduan sa turismo, kultura, paggawa at migration upang higit na mapalakas ang ugnayan ng mahigit 1 milyong Filipino-Canadian at ng dalawang bansa.
8: Discussing more opportunities for deeper commercial ties between our two countries, Prime Minister Carney and I reaffirmed our commitment to conclude the negotiations for a bilateral free trade agreement this year, as we also negotiate the ASEAN-Canada free trade agreement. We renewed our commitment to increase our bilateral trade, stand against economic coercion, and build a resilient supply chain. We are pleased to witness the signing of the Joint Declaration of Intent on Energy and Natural Resources Cooperation.
3: Bahagi po yan ng mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang siya po ay naroon sa may bahagi ng Canada. Magtatagal ang kanyang working visit sa naturang bansa hanggang bukas Hulyo 4. Oras natin, meron na ho tayong 13 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Inihayag ni House Lead Prosecutor at House Committee on Justice Chairperson Gerville Luistro na handa na ang prosecution panel para sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa araw ng Lunes, Hulyo 6. Ayon kay Luistro, matagal nang naghahandang prosecution team at kompleto na rin ang pag-

0: at sa paglilitis ang articles of impeachment na may kaugnayan sa muloy pagbabanta ni Vice President Sara Duterte, kinapangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liz Araneta Marcos at dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Iginit din ng House Prosecution Panel na dapat maging bukas at maging transparent ang pagtalakay sa selyadong kahon ng Bureau of Internal Revenue na gagamiting ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon pa rin kay Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan, hindi dapat idaan sa executive session ng pagpresenta ng mga ebidensya, ngunit sinabi niyang nasa Senate Impeachment Court pa rin ang magiging pinal na desisyon kung bubuksan ba ang kontrobersyal na kahon. Sa pre-trial, pumayag ang defense na makita at mamarkahan ang laman ng kahon, ngunit nais nitong gawin sa ilalim ng executive session dahil sa pagiging confidential ng mga record. Tintulan naman ito ng prosecution at iginiit na dapat maging bukas sa publiko ang pagtalakay sa mga naturang ebidensya. Na-impeach nga si Vice President Sara Duterte noong Mayo 11 matapos lagdaan ng 257 o 257 mga mambabatas itong verified impeachment complaint na nag-akusa sa kanya ng betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, graft and corruption at iba pang mabibigat na krimen.
1: Maaaring umabot naman sa Supreme Court ang magiging resulta ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung magkaroon ng issue sa bilang ng mga boto. Ayon kay retired Supreme Court Justice Adolfo Azcuna, maaari raw magtakda ng taliwas sa konstitusyon ang Senado na siyang may kapangyarihang litisin ang impeachment case. Kung hahatulang guilty ang Vice Presidente ng impeachment court kahit hindi umabot sa kinakailangang 16 votes, maaari daw itong questionin sa Korte Suprema kung may alegasyon ng grave abuse of discretion. Sa ilalim kasi ng 1987 Constitution, kinakailangan ang boto ng hindi bababa sa 2/3 o 16 na senador upang mahatulang guilty ang isang opisyal sa impeachment. Aminado naman si former Senate President Franklin Drilon na maaaring ang ihain ang usapin sa Supreme Court, ngunit ang tanong ay kung tatanggapin ang mataas na hukuman itong kaso dahil impeachment ang naturang issue. Ayon kay Azcuna, dapat pa rin isama sa bilang ng mga senador si Senator Jinggoy Estrada kahit suspendido ito dahil nananatili pa rin umano siyang may hawak ng pwesto kahit hindi niya ito kasalukuyang nagagampanan. Itong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang magiging ikatlong full-blown impeachment trial sa kasaysayan ng ating bansa. Ito rin ang ikatlong pagkakataon na hindi lahat ng 24 na senador ay makakalahok bilang senator judges.
0: Nananawagan naman si Father Ranilio Aquino, ang nagsisilbing dean ng San Bela Graduate School of Law, na magpasa ng batas na magbabawal sa mga religious group na pilitin ang kanilang mga miyembro na iboto ang particular na mga kandidato. Ayon kay Father Aquino, matagal nang ginagamit ng Iglesia ni Cristo ang impluensya nito upang maging kingmaker sa politika. Anya, hindi dapat may sasakripisyo ang kalayaan sa pagboto dahil sa religious compulsion, at dapat manatili o mapanatiling malaya ang bawat botante sa pagpili ng kanilang nais na iboto o nais na kandidato. Iginit din ng law expert na dapat suriin ng tax-exempt status ng mga religious organization na aktibong nakikilahok sa partisan politics. Dahil anya, taliwas ito sa layunin ng pagiging tax-exempt ng mga religious organization o ng religious sector. Lumabas ang pahayag ni Father Aquino matapos ang tatlong araw na rally ng Iglesia ni Cristo sa Quezon City at dyan sa may lungsod ng Maynila bilang suporta kay Senator Rodante Marcoleta na naharap sa nakambang kasong plunder kaugnay ng umuloy hindi pagdedeklara ng 75 million pesos ng mga campaign donations. Ang kilos protesta ay nagdulot naman na matinding pagsisikip ng trapiko sa may bahagi ng EDSA at umani ng magkakaibang reaksyon mula sa publiko at iba't ibang sektor.
1: Sa iba pang balita, mga kabombot Star Nation, pansamantalang in-archive ng Sandigan Bayan ang isa sa mga kasong graft laban kay former Representative Zaldico dahil hindi pa ito na-aresto at wala pang jurisdiksyon ng korte sa kanyang personalidad. Nilinaw ng korte na maaaring buhayin muli ang kaso kapag na-aresto o sumuko itong dating mambabatas. Naharap ito sa kasong malversation at 2 bilang ng graft kaugnay na umano'y substandard na 289.5 million pesos na flood control projects sa Nauhan, Oriental, Mindoro. Umalis itong si Zaldico ng bansa bago nagbitiw sa House of Representatives noong nakaraang taon at mariin niyang itinanggi ang mga akusasyon laban sa kanya. Nauna nang sinabi ng Palasyo Malacanang na naghain umano si Zaldico ng aplikasyon para sa political asylum doon sa France.
0: Sa kahalintulad na usapin sa flood control scandal, nagpayag naman ng pagkabahala ang kampo ni dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa posibilidad na gawing state witness Itong si dating Department of Public Works and

0: Highway Secretary Manuel Bunuan sa investigasyon ng pamahalaan kaugnay ng umano'y anomalya sa mga flood control project at iba pang mga public infrastructure project sa bansa. Ayon sa tagapagsalita ni Romualdez na si Attorney Abdiel Fajardo, wala umanong naging pahayag si Bunuan nag-uugnay sa dating House Speaker sa mga sinasabing ghost project at wala ring ebidensyang nagdidiin sa kanya. Iginit din ng abogado na tila minamadali ng prosecution ng pagkahanap ng mga state witness. Alos isang taon matapos ilantad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang umano'y mga irregularidad sa flood control project dito sa bansa. Una lang ang sinabi ng Office of the Ombudsman, nagagamitin ito ang testimonya ng walong dating bodyguard ni Zaldico at nitong si Bunuan sa kasong inihahanda laban kay Representative Romualdez.
1: Samantala, maraming itinanggihin ang kampo ni former House Speaker Martin Romualdez sa pahayag ng Office of the Ombudsman na siya umano ang utak sa sinasabing anomalya sa flood control projects. Ayon sa spokesperson nito ni Romualdez na si Elaine Atienza, wala umanong ebidensyang nag-uugnay sa dating House Speaker sa pagpaplano, pagpapatupad o pagpapalabas ng pondo para sa mga umano'y ghost projects. Anya, maging si former Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan ay hindi kailanman itinuro si Romualdez sa mga naunang investigasyon. Iginiit din ang kampo na kolektibong proseso itong pagbuo ng pambansang budget at nasa sangay ng ehekutibo ang pagpapatupad ng mga proyekto at pagpapalabas ng mga pondo. Nauna nang sinabi ng Office of the Ombudsman na inihahanda nitong gawing state witness si Bunuan at inilarawan si Romualdez bilang pangunahing personalidad sa umano'y conspiracy at plunder case kaugnay ng flood control projects.
0: Meron na ho tayong 21 minutes makalipas mga kabombo ang alas 7 ng umaga. Sa iba pang mga development, nagpahayag ng pagdududa ang ilang miyembro ng House of Representatives at ang Trade Union Congress of the Philippines sa deklarasyon ng World Bank na isa ng upper middle income country ang Pilipinas. Iginiit naman ito na marami pa rin pamilyang Pilipino ang nahihirapan sa kanilang buhay o kabuhayan. Ayon kay Caloocan City 2nd District Representative Edgar Arise, hindi sumasalamin ang gross national income per capita sa tunay na kalagayan ng karamihan ng mga Pilipino dahil natatakpan nito ang malawakan na agwat sa pagitan ng mga mayayaman at ng mga mahihirap. Samantala, hinamon naman ng Trade Union Congress of the Philippines ang Administrasyong Marcos na patunayan ang naturang status sa pamagitan ng pagtaas ng sahod at pagpapabuti ng kalidad ng serbisyo publiko sa halip na umasa lamang sa positibong economic indicators o sa figures. Nauna lang sinabi ng Department of Finance na ang pag-upgrade ng World Bank ay patunay ng epekto ng mga programa at reformang pang-ekonomiya ng kasalukuyang administrasyon at dapat itong magsilbing inspirasyon upang ipagpatuloy ang mga naturang reforma.
1: Sa bagay ito, kuha pa tayo ng ibang balita. Tinutukan ng ating makasamahan si Senator Risa Hontiveros. Tutol na ibaba itong minimum age of criminal responsibility ngunit bukas sa pagre-repaso ng juvenile justice law. Ma-report si Bombo Angelo Aganan.
2: Bombo Genesis, Bombo Jai, tutol Senator Risa Hontiveros sa mga panukalang ibaba ang minimum age of criminal responsibility kasunod ng insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City na kinasasangkutan ng mga minor di edad. Gayunman, sinabi ni Hontiveros na bukas umano siya sa pagripaso, pagsusuri at maging pag-amyenda ng Juvenile Justice and Welfare Act kung kinakailangan upang higit na mapalakas ang mga intervention at diversion program para sa Children in Conflict with the Law o CICL, kabilang ang mga sangkot sa mabibigat na krimen. Ayon sa Senador, anumang pagbabago sa batas ay dapat nakabatay sa prinsipyong best interest of the child o ang ikakabuti para sa lahat ng interest ng mga bata. Narito at pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Risa Hontiveros.
3: Tutol po ako sa pagpapababa ng minimum age of criminal responsibility. Pero sang-ayon ako na dapat i-review at evaluate at kung kinakailangan i-amend para palakasin yung Juvenile Justice and Welfare Act. Lalo na dun sa usapin ng pagmamandato at pagsuporta sa mas komprehensibo at epektibong intervention and diversion programs sa mga children in conflict with the law. Kasama na po yung mga nakakagawa ng heinous crimes na sa mga kapwa-bata tulad dun sa Tacloban. And always, based on the principle pa rin ng best interest of the child.
2: Matatandaan Bombo Genesis na nauna nang nanawagan si Senator Robin Padilla na ibaba sa 10 taong gulang ang minimum age of criminal responsibility kasunod ng pamamaril sa Tacloban noong Hunyo 22 na ikinasawi ng 3 estudyante at ikinasugat ng 20 iba pa. Isinusulong na rin ng iba pang senador ang parehong panukala. Si Senator Raffy Tulpo naging suwestyon na dapat magkaroon ng hiwalay na pasilidad para sa mga minor de edad na makukulong. Sinang-ayunan na rin ito ng mga kaanak ng biktima sa school shooting incident sa Tacloban kung saan binigyan diin na hindi dapat na ilagay lamang sa bahay pag-asa ang mga sospek at dapat itong makulong upang mabigyan ng mahigpit na disiplina at na makamit nila ang inaasam na hustisya. Kaugnay nito, binigyan diin ni Ontiveros na walang maidudulot na maganda para sa mga batang nakagawa ng krimen na ilagay sa regular na kulungan kasama ang mga nasa tamang edad na bilanggo. Ayon sa senador, maaari umuna itong magtatak ng ideya sa mga bata na mas maging matapang at lalong malantad sa paggawa ng karahasan. Muli pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Risa Ontiveros.
3: I-detain na sila kasi for sure, pag nakagawa ng krimen, may consequences. Kailangan pagbayaran din sila according to their developmental status as defined in the law. So, pero kung halimbawa, ikukulong sila kasama ng mga adults, hardened criminals, for example, edi lalo lang silang marerecruit at matuturuan ng mali. Kung galing na sila sa isang karanasan ng trauma at karahasan, kunyari kung sa tahanan nila, at naging factor din yon sa kanilang criminal behavior later on. Yung ganyang harsh na purely punitive measures na walang diversion or intervention, edi lalo lang manunuot sa paniniwala nila na wala talaga akong lugar sa mundong ito, kundi ako makipagmatigasan din sa iba, even to the point of dahasin ko.
2: Sa uli, Bombo Genesis, sinabi ni Ontiveros na aktibo siyang lalahok sa pagdinig ng Senado sakaling talakayin ng Committee on Justice ang mga panukalang amyandahan ng batas. Aniya, mahalagang isaalang-alang ang pinakabagong pag-aaral sa child psychology at juvenile justice bago magpatibay ng anumang pagbabago sa umiiral na batas.
4: At yan muna ang mga latest updates mula dito sa Senado. Ako si Bombo Anghiloganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
0: 26 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Update ho tayo sa seguridad, mga kabombo, sa naganap na 3 araw na rally ng Iglesia ni Cristo. Kasama ho muli natin ang tagapagsalita ng National Capital Region Police Office, si Police Major Hazel Asilo. Magandang umaga ho muli sa inyo, Major, at welcome sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News, si Bombo Genesis at Bombo Jai ho ito, Major.
5: Yes po, magandang umaga po.
0: Thank you so much for joining us sa Bombo Radio Philippines, Major. Kuha po kami ng assessment huli nyo sa security aspect dito sa 3 araw na rally ng Iglesia ni Cristo. Kamusta po yung naging assessment huli nyo, Major?
5: Generally, po naman po yung ating naging security coverage dun sa 3 araw po na rally ng INC na ginanap dito sa People Power Monument din po dito sa area ng Liwasang Bonifacio. Wala po tayong reported na major untoward incident.
0: Mabalikan ko lamang, ma'am, ano, yung nangyari dun sa unang araw kasi parang may mga kasama ho kayo, mga miyembro ho ng pulisya na nasaktan din ho noon. Ano hong nangyari ho dito? I understand na meron pong 4 na rallyista na hinuli po sa araw na yon. Ano pong nangyari ho dun sa 4 na rallyista at ano pong nangyari dun sa mga kasama din yung mga pulis na nasaktan that time? Major.
5: Yes po, yung dalawa po natin pulis ay nakakonfine po sa PNPGH. Waiting po tayo na mas discharge sila para makauwi na po sila ng bahay at din po sila makapantay na. Pwedeng po arrested po natin na 4 is na-release po na sila for further investigation and gathering po of additional evidence.
0: Pero yung kalagayan po ng mga pulis, okay naman na?
5: Yes po, stable naman po yung condition nila. Nagpapahinga na lamang po sila at nagpapagaling doon sa kanilang mga tinamong minor abrasions or injuries.
0: Oh, so officially, dalawa lang po yung mga kasama ninyo, ma'am, na nasugatan. Kasi sa mga videong kuha din po namin, talagang tinutulak din po yung mga pulis ano, na nagbabantay po noon.
5: Yes po, dalawa lang. Yung iba po, hindi na po nila kailangan makontain.
0: Yung mga rallyista naman, sa panig ho nila, bali 4 lamang officially yung pong ating inaresto.
5: Yes po, 4 naman po yung official arrested natin, pero release na rin naman po sila at sa site po nila, wala po tayong recorded na mga na-injure.
0: And possible na masasampan sila ng kaso? Tama po ba?
5: Posible sa, pero nakarilis na po sila. Waiting po tayo sa additional evidence. Kung meron man po, isang file po natin na ng direct filing kasi meron naman po tayo na kanilang mga details at mga pangalan.
0: Oo. Ma'am, pwedeng malaman kung taga saan po sila, yung apat?
5: Taga rito lang po. Yung Metro Manila lamang po.
0: Okay. Bumudya, video follow ka, Major.
1: Sa kabuuan ng rally, Major, may nakikita ba tayo dito ng mga paglabag na batas or naging generally compliant yung mga heads and organizers dito ng Iglesia ni Cristo?
5: Pagdating po doon sa mga nalabag na batas, tinitingnan po ng LTO yung mga nalabag na yung mga drivers na ginamit po ng mga bus na ginamit nung unang araw. At syempre, yung mga nag-park, illegal parking. So yan, LTO po at ang MNDA ang nag-uusap regarding po sa mga basketball cases na in-fine po si Mayor.
1: About sa part naman ng mga organizers ng Iglesia ni Cristo, kasi knowing na hindi po sila nagbigay ng abiso, di ba, Major?
5: Yes po, lahat po yan ang tinitingnan po natin. Ang going po yung ating pag-uusap with national headquarters, MNDA, ganun po ang DILG, para sa kung ano po ang mga magiging sanctions or mga posibleng kaso na i-file po natin dahil po nung po sa naganap na aberya o nung po sa abala na ibinot po nung unang araw ng kanilang rally.
1: Sa iba pang usapin, Major, no, sa mga inyong preparations pa sa Lunes, kasi may impeachment na, no, ni Vice President Sara Duterte, nais din namin malaman ano yung mga nakalatag na security measure sa pagsisimula nitong impeachment trial.
5: Ngayon po, since nakatapos lamang po ng ating peaceful run na ginawa hanggang kagabi ng IOC, ngayong araw po magkakaroon kami ng coordinating meeting kasama po yung ating iba pang concerned agencies para sa preparation naman po sa magaganap na impeachment proceedings, ganun din po sa paghahanda para sa nalalapit na SOMA.
1: Okay, maraming salamat, Major. Bomuchen?
0: Maliban po sa Senate, Major, may iba pa bang lugar na inyo pong babantayan sa kabuuan po ng impeachment trial?
5: Kasama po sa mga babantayan natin yung mga identified rally sites natin, hindi lamang po yan sa Senate of the Philippines, dahil alam naman po natin na usual na kung meron po nagkakaroon ng mga pagsisipon dyan sa Senate, ay sinasabayan po ng iba pang grupo dito sa ating mga identified rally sites.
0: Ito yung mahirap ngayon, ano, Major, kasi simulan nitong nakalipas na mga buwan pa or even few weeks earlier ay naka-deploy na po yung maraming mga pulis, ano, para humagbantay sa seguridad. Last Sunday, nagkaroon muli ng rally and then ito nga, bigla ang rally ng Iglesia ni Cristo. Kamusta po yung mga pulis po natin ngayon? Kamusta po sila? Paano yung kanilang rest or yung kanilang pahinga naman so far?
5: So far naman po, yun naman po ang ating deployment sa ating mga PNP personnel ay on rotation basis. So kung halimbawa po na naka-duty po sila kahapon ng buong araw, ngayon naman po ay meron na silang off since nagbaba na po tayo ng alert status to heightened alert. So inaallow na po muna natin para sa ngayon ang mga off at ang mga leave.
0: And possible na itaas muli yung alerto by Monday, ma'am?
5: Depende po sa magiging assessment po natin ang pagtataas ng alert level.
0: Oo. Sige. Major, maraming salamat. No? Thank you so much again for joining us sa Bombo Radio Philippines sa Bombo Network News. Hanggang sa muli na kayo po kami makausap, Major.
5: Maraming salamat po. Good morning.
0: Ingat po kayo. Ang tagapagsalita ng National Capital Region Police Office, si Police Major Hazel Asilo, mga kaumbo. Kaugnay po doon sa una, yung seryeho ng rally, yung tatlong araw na rally ng Iglesia ni Cristo. At pangalawa, ito kong pagbabantay sa pagsisimula nga ng trial laban kay Vice President Sara Duterte. Mamaya, makakausap din ho natin ang bagong itinalaga na tagapagsalita at advisor, special advisor ng House Prosecution Panel, si dating Representative Ace Barbers. Kaugnay pa rin po ito sa paghahanda rin ng Prosecution Panel sa pagsisimula ng trial by Monday, July 6. Pero balik ko tayo sa usapin pa rin po ng rally na naganap nitong nakalipas na mga araw. Nais ni Senator Rafi Tulfo na matukoy at mapasa ilalim sa retraining yung isang pulis na umunoy bigong gampanan ng kanyang trabaho kaugnay yan ng insidente sa rally na pinangunahan ng Iglesia ni Cristo malapit sa People Power Monument sa Quezon City ilang araw na po nakalipas. Ayon sa Senador, hindi na umano na ipagtanggol ng pulis na ito ang isang motorcycle rider na hinarang at sinaktan ng ilang kalahok sa rally matapos itong tangkain na dumaan sa kahabaan ng EDSA. Ayon sa Senador, nakikita sa video na napalibutan ng rider ng mga rallyista kung saan siya ay sinisigawan, kinuha ang susi ng kanyang motorsiklo at may ilan pa umanong nagbanta pa siyang papatayin. Ito kung nakikita ho yung footage ngayon, mga kabombo, ito po yung tinutukoy ni Senator Tulfo. Bilang tugon, sinabi naman ng Philippine National Police sa pamagitan po ng Regional Legal Office Chief na si Police Colonel Edel Pereira, nasisikapin nilang matukoy ang pagkakilanlan ng naturang pulis na nasa video. Dagdag pa ni Pereira, magsasagaw rin ng Philippine National Police ng karagdagang pagsasanay para sa kanilang mga tauhan upang mas maging handa sa paghawak ng mga kahalintulad na sitwasyon. Malalang nangyari po ang insidente matapos na halos mapaligiran ng mga kalahok sa rally. Ito hong rider, nagtatangkang dumaan sana sa EDSA noon, imbes na umanong ipagtanggol at pigilan ng mga nambubulyaw, ay ang rider pa umano ang pinagalitan nitong pulis. Isinagaw ang rally bilang pagpapahayag ng suporta kay Sen. Rodante Marcoleta na naharap ngayon sa posibilidad ng reklamong plunder kaugnayan ng umano'y hindi deklarang campaign donations.
1: Si Batangas Representative Leandro Leviste naman ipinagtanggol ang pagtungo sa Kilos Protesta ng mga Iglesia ni Cristo. May update dyan si Bombo Jovino Galang.
6: Ipinaliwalag ni Batangas Representative Leandro Leviste ang pakikisa nito kasama ang ilang mga kababayan niya sa Kilos Protesta na isinagawa ng Iglesia ni Cristo. Ayon sa mambabatas na nakikisa siya sa pakikipaglaban sa bawat mamamayan kontra sa korupsyon. Dagdag pa nito na dumadalo siya sa pagtitipon bilang isang mamamayan at hindi bilang isang politiko.
7: Mga constituents mula sa Batangas ay nandito ng ilang araw na at ang pagdating ng iba pang mga kasama natin ngayong araw ay welcome para ipakita na maraming mga Pilipinong sumusuporta sa isang adhikain na maging mas transparent and accountable ang ating gobyerno at maging mas maganda ang ating demokrasya. Kaya ito po ay para ipakita din sa gobyerno na maraming Pilipino ang sumusuporta sa panawagan ng rally na ito.
6: Gayaan niya, sa kanyang ipinasang resolusyon ay hinimok niya ang gobyerno na imbestigahan ang lahat ng mga nasangkot sa anomalya ng flood control at hindi lamang mangilan-ngilan ang nasasampahan ng kaso.
7: Alam niyo, ayokong magkomento sa ginagawa ng buong gobyerno dahil sasabihin naman nila na ginagawa naman din nila ang trabaho nila. Ang masasabi ko lang po ay magandang ipakita ng gobyerno na tayo ay para sa tunay na hustisya at accountability kung lahat ng mga sangkot sa flood control ay paimbestigahin din at hindi lang ang iilan.
6: Ito si Bombo Jovino Galang and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
0: Meron na lamang ko tayong 23 minutes bago po sumapit mga kabombo ang alas 8 ng umaga. Tulad po na natin ang babanggit kanina, makakausap po natin ang dati pong kinatawan, dating Representative Robert H. Barbers at ngayon po ay nagsisilbing advisor at spokesperson ng House Prosecution Panel. Magandang araw po at welcome back sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News, Representative Barbers, sir, si Bombo Genesis at Bombo Jai Hoito.
8: Yes, magandang umaga. Magandang umaga sa inyo, Bombo Genesis and Bombo Jai Rat. Sa ating mga kababayan, magandang umaga po sa inyo lahat.
0: Thank you for joining us, sir. Tayo po din pong napapanood at napapakinggan sa ating 32 stations nationwide, including dyan sa inyo sa may bahagi po ng Mindanao area, Representative,
8: yes,
0: sir. Welcome back sa ating pong panayam. Kamusta ho yung preparasyon ng mga prosecutor ho natin para ho sa pagsisimula ng trial sa July 6, sir?
8: Well, alam mo, preparado ang ating prosecution panel doon sa mga araw ng paglilitis, no, dahil matagal-tagal nilang pinaghandaan ito. In fact, most of the members of the prosecution panel ay membro rin ng dating kongreso na kung saan ay aware na sila at informed na rin sila dun sa mga issues na inilatag ngayon na ipinasok doon sa sinasabi nating articles of impeachment. So para sa akin, sa tingin ko, preparadong-preparado, handang-handa itong ating prosecution panel.
0: Marami ho yung mga member ng ating panel, sir. Even yung mga abogado na nagsisilbing private prosecutors. Kamusta so far yung relationship ng mga ito? Wala bang nabubuo na ano bang friction in between itong mga members ng panel?
8: Ah, wala naman. Mukhang maganda yung kanilang chemistry. Ika nga, ano? At nagtutulungan, nagtuturoan, nagbibigay sila ng kanilang mga opinion on certain issues. Kaya para sa akin, tingin ko, kasi marami din tayong mga members ng prosecution, na public prosecutors, no, galing sa Kongreso, na medyo matagal-tagal na rin walang practice, no?
0: Opo.
8: Kaya yung mga private prosecutors, naalalayan sila because they are litigation lawyers, natuturuan ng mga bagong techniques at na bibigyan sila ng idea kung paano i-approach, no, yung latag ng ebidensya pag cross-examine sa mga witnesses, etc., etc.
0: Mm-hmm. Will we expect a full force sa Lunes, sir? Makikita ba natin lahat ng mga prosecutors that time?
8: Yes, definitely, no. Diyan kasi yung ibang prosecutors na bago na hindi pa nakapag-enter ng appearance dahil ngayon lang nag-volunteer sila.
0: Opo,
8: at hindi
0: opo
8: sila umabot doon sa pre-trial conference. So maaaring darating din sila sa Lunes nang sa ganun eh mag-enter bilang private prosecutors dito na mismo sa impeachment court.
0: Bombojay, with your follow-up kay Representative Barber.
1: Representative, are you expecting na dadalo dito o magpapakita si Vice President Sara Duterte?
8: Well, mukhang para sa akin, sa tingin ko napakahalaga, no, na dumalo ang ating Vice Presidente sa tamang panahon, no, kapag nagkaroon na ng paglilitis na kung saan nangangailangan ng kanyang presensya. Pero sa opening, mukhang hindi pa siguro kailangan nito dahil sa Lunes medyo meron pang mga procedural issues na dapat talakayin siguro nila at medyo marami-rami ito at napaka-importante dapat ma-resolve, no, yung araw na yan bago talaga magkaroon ng flawless na paglilitis.
1: Eh, sa unang linggo nitong impeachment trial, Representative, ano yung dapat abangan ng ating publiko?
8: Sa unang trial ng
1: Sa unang impeachment trial nito, sa unang linggo ng impeachment trial, ano kaya yung dapat abangan?
8: Well, ang taong bayan dapat mag-expect. In fact, inahikayat nga natin na sila ay manood, no, dahil ito naman ay televised, no. Naka-live stream din ito sa mga social media platforms. So, maaari nilang makita, masundan, no, subaybayan itong mga pangyayari, no, sa paglilitis. They will expect, of course, yung presentasyon ng documentary evidence, presentation ng mga witnesses, yung paglalatag ng mga ebidensya. Napakahalaga na maintindihan natin ito bilang mga mamamayan. Nang sa ganun, meron tayong sariling opinion base sa ating nakita na factual, no? Sana nga, hindi tayo maniwala masyado dun sa mababasa natin sa social media na hindi naman na ika nga authorized, no, kasi sigurado yan darami ang mga magiging analyst at mag-announce ng kanilang mga opinion, no. We respect that opinion nila yan at lahat naman po tayo may sariling opinion, ngunit iba pa rin syempre yung nakikita natin yung factual na pangyayari at factual na pangyayari.
0: Uh-oh. On that note, Representative Barber, sir, ano, gusto ko rin pong ipaalam, ano, sa mga listeners, mga viewers natin, yung 32 stations ng Bombo Radio Philippines will carry ito hong ating impeachment trial, yung pagsisimula ng impeachment trial, at pagkakaroon din tayo ng special coverage, ano, direkta mula dyan sa may Senado para maipakita natin yung mga haganapan dyan kapag nagsimula na pong trial. Bombo Jai, may follow pa kay Representative Barber.
8: Yan, napakaganda niyan dahil diyan natin maiiwasan, no, yung pagpapakalat ng fake news, no. Sana nga ano mas maganda sa ma-discuss o merong mga komentaryo mula sa Bombo Radio announcers, mas magandang ang kanilang dialect, no, ang ginagamit. Kasi sa ganun maging regional. Maintindihan nyo ito na ating mga kababayan sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao.
0: tama ho ano, yan yung purpose ng 32 stations natin, may regionalization, ika nga sa atin pong pagtalakay. Bomujay, may follow ka pa kay ano, kay Representative Barbers.
1: Yes, Representative, mentioning kanina ng mga evidences, how about what will happen, Representative, if hindi ma-open itong BIR box? Kasi una na mention ng camp ni Vice President Sara Duterte na hindi bubuksan, and then nagbago yung kanilang isip na bubuksan ito into a closed door session lamang. And what about now, if ever, no, Representative, na hindi ulit bubuksan, ano kaya mangyayari?
8: Well, para sa akin kasi, dapat mabuksan ito in an open court, no? Ika nga sa harap ng ating mga kababayan, dahil napakahalaga nitong box na ito, dahil ito daw ay naglalaman, ano, according to the prosecutors, ito ay naglalaman ng ebidensya na magpapatunay na meron talagang unexplained wealth, no, ang akusado, ang sa puntong ito si Vice President Sara Duterte. Now, kung ito ay mabuksan at hindi tugma ang numero doon sa nadeklarang sal-in o doon sa statements of assets, liabilities and net worth na ating pangalawang pangulo, makikita natin na magandang at mabigat na ebidensya ito doon sa allegation na unexplained wealth. But it will also work at the other way, no? Halimbawa, kapag ang BIR box na ito ay naglalaman ng mga ebidensya na tumutugma naman doon sa dineklara ng ating pangalawang pangulo, magiging magandang ebidensya rin ito o counter evidence para mapatunayan na walang pagkakasala doon sa article of unexplained wealth. So I think it to me, no, para sa akin, dapat ito ay nasa open court ito buksan, wag sa executive session o dun sa kanila na sila-sila lang.
1: So this green box would be a game changer talaga dito sa impeachment ni Vice President. Are you expecting na muling dudulog itong kampo ni Vice President Sara Duterte sa Supreme Court naman to, Representative, kahit sa early stages pa lamang ng trial?
8: Oo, we will expect that, especially itong sa tingin ko itong sa BIR box, no, baka marami, may mga batas kasi tayo na nagsasabi na dapat merong confidentiality o ika nga yung bank secrecy, no, dapat hindi ma-violate sa pagkalat ng evidence. Pero meron din namang angulo o isang batas na nagsasabi na kapag ang bank secrecy law ay pwedeng gamitin lamang na i-waive sa mga proseso ng impeachment. So talagang magandang malaman ito ng ating mga kababayan at nang sa ganun, magkaroon ng ruling ang ating Korte Suprema kung ito'y idudulog nila sa Korte Suprema at hindi nila papayagan mabuksan. So isa yan sa aking palagay ang magiging masalimuot na issue dyan sa proseso niyan.
1: Okay, Bomujen.
0: Mm-mm. Sa unang araw, sir, may i-expect ba tayo na pasabog agad mula sa prosecutors sa Lunes?
8: Sa side ng prosecution, palagay ko kasi nga naghanda na, no? At inilatag naman kung ano ang mga planong gawin, no, base dun sa pretrial order na inilabas ng clerk of court. Siguro ang isang magiging controversy, number one, malamang yung kung sino yung magpe-preside, no? Kasi napakahalaga yan kung sino magpe-preside, no? Pangalawa, maraming mga procedural issues na dapat ma-resolve, no? Kung natatandaan nyo, although pumayag na yung bawat dalawang panig, no, yung depensa at saka yung prosecution, na pwedeng gumamit ng salitang Tagalog, no, sa pagtatanong, sa pagbibigay ng clarification during the trial. So isang magandang issue yan na na-resolve. But after than that, syempre, marami pa tayong dapat abangan kung papayag ba na yung ibang ebidensya inilatag ng prosecution, ipapayagan ng depensa o ng korte. So I think mas magandang trial talaga natin ito.
0: Yung mga biglaan ano, na ipapresenta mga ebidensya. Anyway, siguro from time to time, muli kaming uugnay ho sa inyo, sir, ano, habang umuusad itong trial laban kay Vice President Sara Duterte. Maraming salamat for joining us. Ingat po kayo, Representative Barber, sir.
8: Maraming salamat, Bombo Janet, Bombo Jaira. Thank you.
0: Ingat po kayo. ang isa po sa mga dating representative, mga kaumbo, dati pong chair ng Dangerous Drugs Committee ng House of Representatives at dati ring chair ng Quad Committee, si Representative Robert H. Barber. Siya ngayon po ay nagsisilbing advisor at spokesperson ng House Prosecution Panel. At muli, hinuulit po natin, mga kaumbo, Caster Nation, sa Bombo Radio Philippines at Star FM sa pagsisimula po ng trial laban kay Vice President Sara Duterte, inyo pong mapapakinggan at mapapanood ang buong proseso po ng paglilitis. Ang 32 stations ng Bombo Radio Philippines ay magkikeri dito po sa trial at sa mga estasyon sa inyo pong lugar. Pwede po ninyong pakinggan, pwede po ninyong panuorin, pwede po ninyong subaybayan direktamente mula dyan sa may Senado. Ihatid po namin sa inyo mga haganapan doon, mga kaumbo. With of course, ilang mga resource person na magbibigay ng kanilang mga opinion dito ho sa tagpapatuloy na trial laban kay Vice President Sara Duterte na magsisimula nga sa araw ng Lunes, Hulyo 6.
9: Bombo Sports News.
0: Sa ating sports news, mga kabombo, gumawa ng kasaysayan ang Filipina tennis star na si Alex Ayala matapos na makapasok sa ikatlong round ng Wimbledon Open sa kauna-unahang pagkakataon. Tinalo ni Ayala ang Australian na si Maya Joynes sa second round sa score na 3-6, 6-2 at 6-0. Isa po itong matagumpay na comeback. Matapos matalo sa unang set, bumawi si Ayala at tuluyang nangibabaw sa sumunod na dalawang set para makuha ang panalo. Dahil dito si Ayala ngayon ang kauna-unahang Pilipino sa Open Era na umabot sa ikatlong round ng Grand Slam ng tennis tournament. Ayon sa Pinay tennis star, kailangan niyang ibigay ang lahat ng kanyang makakaya matapos na mahirapan sa unang set. Anya, naging inspirasyon din sa kanya ang nakaraang pagkatalo noong 2025 Eastbourne Open upang mas pagbutihin ang kanyang laro ngayon. Sa susunod na laban, mga kabombo, haharapin ni Ayala ang defending champion at world-class tennis player na si Iga Swiatek sa ikatlong round ng Wimbledon. Yan po'y gaganapin sa araw ng Sabado. Bukod sa singles competition, lalawak din si Ayala sa doubles event kasama ang Czech partner na si Nicola Bartonkova. Oras natin, meron na lamang ho tayong 10 minuto bago po sumapit, mga kabombo, ang alas 8 ng umaga. Update ho tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station. Ang Office of the Ombudsman dapat daw na maging transparent, maging bukas sa investigasyon sa flood control scandal para humapawi ang spekulasyon na may selective justice sa Pilipinas. May update po dyan ng Bombo Radio Iloilo.
10: Pinuna ng isang constitutional law expert ang kakulangan ng transparency ng Office of the Ombudsman sa paghawak nito ng mga nakabimbing kaso na may kaugnayan sa mga matataas na opisyal ng bansa. Ito ay kasunod ng isa sa mga panawagan sa isinagawang rally ng Iglesia ni Cristo na may umano'y umiiral na selective justice at distortion of law, lalo na matapos inanunsyo na kasuhan ng plunder si Senator Rodante Marcoleta na isang kilalang miyembro ng naturang relihiyosong grupo, habang ang iba pang kalintulad na kaso ay tila pinatataga lamang umano. Bago ang naturang rally, sinabi rin ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya na tinanggahan nila ang rekomendasyon ng Department of Justice kaugnay ng flood control related case laban kay Senator Joel Villanueva. Sa halip, magsasagawa ang ombudsman ng sarili nitong preliminary investigation bago magpa siya kung magsasampa ng kaso sa Sandigan Bayan. Samantala, sa kaso naman ni Senator Cheese Escudero, sinabi ng ombudsman na umabot na ito sa yugto ng preliminary investigation. Sa pariyam ng Bombo Radio, kay Attorney Michael Henry Yosinco, sinabi nitong walang malinaw na kaalaman ng publiko sa tunay na nangyayari sa mga kasong iniimbestigahan dahil kulang ang impormasyong ibinibigay ng ombudsman sa mga press conference. Ayon kay Attorney Yosinco, ito ang dahilan kung bakit lumalabas ang iba't ibang espekulasyon na niluluto ang mga kaso, may umiiral na selective justice o sadyang mabagal ang proseso. Inirekomenda nito sa opisina na gawing mas bukas sa publiko ang mga investigasyon, lalo na sa mga miyembro ng media, sa pamamagitan ng pagbibigay ng access sa mga dokumento at testimonya upang makita ng taong bayan ang tunay na kalagayan at takbo ng mga kaso.
11: Nagkakaroon ng impression na mga may naluluto, may selective justice, merong ambagal kumilo. So, nagkakaroon ng mga ganong klaseng spekulasyon because yung proseso itself, yung investigation itself, ay nangyayari behind closed doors. Hindi dapat ganun. Doon ako hindi sang-ayon. The ombudsman should open the investigation to the public and give access to media sa mga dokumento, sa testimonya na inaaral nila sa investigasyon.
10: Si Attorney Michael Henry Yosinco para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo. Ako si Bombo Gisa Padillos. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
9: Bombo International News.
1: Matinding bagyo sumalubong sa Poland matapos ng record-breaking heatwave. May nakapanayam dyan ang Bombo Radio Rojas.
12: Naka-red alert ngayon ang bansang Poland matapos ang matinding heatwave na sinundan ng malalakas na buhos ng ulana, malalakas na hangin at pag-ulan ng yelo. Ayon kay Bombo Neva Intrepido Kessler, international correspondent direkta sa Poland, sinabi nitong ramdam ng mga residenteng matinding init nitong mga nakaraang araw. Anya, maraming mamamayan ang piniling manatili sa loob ng kanilang mga tahanan at umiwas sa matagal na pagbibilad sa araw lalo na sa tanghali. Nagbabala rin ng mga opisyal na maaaring magdulot ang matinding init ng heat exhaustion, heat stroke at iba pang panganib sa kalusugan lalo na sa mga bata, matatanda at maiiniinda ang karamdaman. Kasunod ng matinding init, mabilis na mga nagbago ang lagay ng panahon ng mabuong malalakas na thunderstorm sa ilang bahagi ng bansa. Nagdala ito ng malakas na ulan, bugso ng hangin at pag-ulan ng yelo sa ilang rehiyon na nagdulot ng pagbaha at iba pang pinsala. Patuloy na hinihikayat ang mga otoridad ang publiko na sundin ang mga inilalabas na weather advisories, manatiling hydrated, iwasan ang hindi kinakailangang paglabas sa oras ng matinding init at handa sa biglang pagbabago na lagay ng panahon.
13: Ang sabi ng gobyerno dito na kailangan mag-ingat, i-monitor talaga ang mga nararamdaman at magtulungan dahil hindi kakayanin ng gobyerno kung sila lang. So we have to take care of each other, check on your neighbors if possible, huwag ilabas yung mga bata. Bagong-bago itong sitwasyon na ito para sa mga taga-Poland dahil yung lugar ay talagang winter country eh. Kahit summer, malamig pa rin sa mga regular, sa normal na summer. So itong heat wave talaga ay talagang parang dilubyo para sa kanila.
12: Mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News, ito si Bombo Syra Joy Aluad Bautista and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
9: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football mula sa host nations, United States, Canada at Mexico. Ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines.
0: Sa ating FIFA update, mga kambo, mga Meksikano nagdadalamhati sa pagpanaw ng tatlo nilang kababayan na nasawi habang nasa kasagsagan ng World Cup celebrations. Kasunod po yan ng panalo ng Team Mexico. May exclusive report dyan ng Bombo Radio Butuan.
14: Nagdadalamhati ngayon ang Mexico sa pagkamatay ng tatlo nilang kababayan habang nagdiriwang ng pagkapanalo ng kanilang national football team laban sa Ecuador sa round of 32 sa nagpapatuloy na FIFA World Cup 2026. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Butuan, inihayag ni Bombo International Correspondent to Mexico, Dr. Ivan Marino, na namatay ang mga biktima dahil nahirapan silang huminga sa sobrang dami ng taong nagtipon sa selebrasyon kung saan posibleng inatake sila sa puso. May apat na iba pang patuloy na ginagamot sa ospital habang nagpapatuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pagkakasunod-sunod ng pangyayari. Hindi pa makumpirma na ang pinagmulan ng komisyon ay ang mga pagpapaputok ng pyrotechnics dahil hindi umano pinahihintulutan ang paggamit nito sa mismong Mexico City maliban sa mga opisyal na aktibidad na pangungunahan ng pamahalaan. Gaya ng nalalapit na pagdiriwang ng kanilang Independence Day sa Setyembre 16.
15: But I think that it's something that we need really to take care. Actually, pyrotechnics are not really allowed in Mexico City. It was something that is forbidden. And it's especially placed by the government in certain events. For example, there is the upcoming Independence Day on September 16. I think are the only places, but sometimes people don't obey these rules.
14: Mula dito sa impila ng Bombo Radio Butuan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Kevin Naak, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
9: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
0: Para sa palitan ng piso kontra dolyar at mga foreign currencies ngayon pong araw ng Biyernes, mga kabombo. Pero ngayong araw po ang huling araw ng trading ngayon pong linggong ito, kaya manatili pong nakatutok sa Bombo Radio Philippines para ho sa karagdagang mga development. Ang isang US dollar ay katumbas po ngayon ng 61 pesos and 57 centavos. Ang isang Hong Kong dollar katumbas ng 7 pesos and 85 centavos. Ang isang Singaporean dollar naman katumbas ng 47 pesos and 57 centavos. Ang isang Saudi Arabian Riyal katumbas ng 16 pesos and 41 centavos. Ang isang Euro katumbas ng 70 pesos and 12 centavos. Batay po yan sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at FM stations gamit ang ating mga social media pages. Pagkatapos ng Bombo Network News, pwede po niyong balikan ang mga programa na hindi po niyo napakinggan o napanood, mga kabombo. Ang bawat istasyon po ng Bombo Radio Philippines at ang Star FM, meron silang sariling mga social media page na pwede po niyong i-like, pwede po niyong i-follow at pwede rin po kayong mag-subscribe. Sa Visayas area, sa mga kababayan po natin dyan sa may probinsya po ng Iloilo at mga katabing probinsya, nariyan ang Bombo Radio Iloilo at Star FM Iloilo. Sa Negros area, nariyan ang Bombo Radio Bacolod, ang ating news, music, and entertainment station dyan, ang Star FM Bacolod. Ganon din po sa may probinsya ng Cebu, ang Star FM Cebu at ang Bombo Radio Cebu. Sa bahagi ng Capiz area, nariyan ang Bombo Radio Rojas at Star FM Rojas. Sa probinsya po ng Aklan, nariyan ang Bombo Radio Kalibo. At dyan sa may Leyte area, nariyan ang Bombo Radio Tacloban.
1: At bago tayo magtapos, mga kabombo Star Nation, narito ang ating oratio, Imperata for Deliverance from Calamities.
16: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
0: Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo. Yan na po ang kalipunan ng balitaan sa Bombo Network News Morning Edition. Ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio.
14: Bombo!
9: For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio Mobile App, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.
17: Like mo, share mo.
14: Basta Radio Bombo.
9: Star FM,
18: the best music station across the nation.
14: Kwelang-kwela ng mga DJs.
18: Ang galing sa information.
9: Fully digitalized. It's all for you.
19: Star FM across the nation.
20: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
21: Place your bets. Player or banker. Player wins.
3: Enjoy your winnings.
20: Bet 88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
21: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
22: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
23: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
24: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
25: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
26: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
27: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
28: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All